0: facilities. Safe og skin-friendly treatments og quality care nga imong masaligan kaysa Bianca's Glow. Ang imong beauty og confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
1: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa

0: music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, anak.

0: Bali kita sa itong pagparkuban na nasusutres na ang katong oras, mga katropa. Kinikabangin, natunta ka ninyo sa Santong Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Karoon tao-tao, natundawa ito ng report ni katropang Philip Oligario. Ay batod pa. Tuna Industry Festival. Ipadayon, bisan na pabining apektado ang tuna industries na bayan. Apektado, yun din, okay. Itong lagi, nangaguba lagi. Ang mga pipila ka mga pasilidad diya mismo. Nana, sinyas lang diya, katropang Ray. Just sign.
1: Bullseye. Sign language.
0: Oh, sign language lang kay nakaw pa lang ano dre. Sign language sa kay hindi ta ka madunggan. Ay buntag sa kang Randy Santisas and Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Bullseye. Og kani yung tanan diha mga katropa may buntag. Iso dagi gani usahay kanang withdrawal. Withdrawal gani mo gamit katropang Chris no makalimot yun ka ba?
1: Sign of aging.
0: Sign of aging ba?
1: No, ano na siya. Dili na ko exempted na kay appeal ko na.
0: Ama ba? Sign of aging gina na.
1: Ano na siya.
0: Grabe eh. Hindi so dahil naman sign of aging na tanong.
1: Oy, ang Bureau of Customs na rin ipahigayon nga pagbungkag at mga dinakpan nilang nga sigarilyo dito sa sanitary landfill. Na sila 180,000 daw ka mga pakitig iwasak nila dito. Oh, ilang di pang gano siguraduan nyo giwasak na ha di wala nagi sa butahe ha
0: na mag-iapot tayo makita ka sa Grillo Gudang Baro
1: saan naka kung franchise ay franchise Pilipinas na
0: franchise siguro hindi madakpan sa BIA
1: ay customs kinahanglan na mo oga kanang klaro nga reporting bahin na na kaya kamo diya marag makuha lang na mo ang mga balita, wala na, human na.
0: Sige. Ato sa katuan, sa katropa, Philip Oligario, kay Luis Cuta karoon ng Gatuna Festival. Atong Sairo na dugan detalye ni ini, katropa ang Philip, imo na. Live report.
2: Katropa Ruben, katropa ang Chris, giangkon sa lokal na pagamhanan nga labing apektado gihapon ang tuna industry sa General Santos City. Human nga nahimong apektado ang nasampit nga industriya sa 7.8 nga linog niniaging Hunyo 8, 2022. Pipila ka bulan na ang nilabay katropang Rubel o katropang Chris apan apektado gyapon ang industriya, particular na pod ang fishport sa General Santos City. Hinungdan na sa kasamtangan apektado o ganalangan ang operasyon sa fishport katropang Rubel o katropang Chris. Gani sa mga nakalap na itong impormasyon, dili paghihapon magamit ang mga areas sunod sa compound sa fishport. Kulot na katent gihapon ang ato ang mga taga fishport. Do padayon ang akining ginatawag nga operasyon pagbaligya katropang Rubel sa mga nagko nga tuna ang quality na amang gihapon pero tungod lagi sa epekto aning linog dili gihapon magamit ang mga facilities katropang Rubel. Nya aduna usab mga pag-import o export sa mga isda ang naapektuhan katropang Rubel o katropang Chris. Kahinumduman nga nini aging bulan gihisgutan sa sangguni ang panglungsod ang lahimong sitwasyon sa fishport o mga tugpaan diri sa dakbayan sa General Santos kundiin katagaran matugpa dili na gyud mahalin ang mga isda nga gikag diyan nga dalon sa laing lugar usahay mapugos na matugpa katropang Rubel nga magkuha og mga qualified o quality nga mga isda gikan sa laing lugar para lang nga magpabilin ang tawag nga tuna capital of the Philippines sa General Santos City katropang Rubel. Dili pa man sa sampit nga sitwasyon gikabutyag sa lokal nga panggamhanan nga magpadayon ang tuna festival sa General Santos City sa ika-8 na tuig katropang Rubel o katropang Chris nga adunay temang giting at pagkakaisa sa pagbangon sama-sama. Ang highlight ni ini ang nahimong kaagi sa mga taga General Santos City sa magnitude 7.8 nga linog o sa padayong recovery katropang Rubel o katropang Chris. mamahimo usab nga highlight ang mga kining frontliners katropang Rubel o katropang Chris. Pero sa unsa ba nga mga pamaagi himuod sa lokal nga panggamhanan nga idayon ang nasapit nga festival bisan pa man nga nagkalisod o apektado gihapon ang economic o tourist industry pati na ang tuna industry sa Dakbayan sa Enra Santos. Ano yung katropang Rubel atong paminawon ang nahimong pahayag ni Attorney Leonard Flores ang labaw sa City Economic Management and Cooperative Development Consem Sidu Jensen.
0: Okay.
3: Kaya kahit na nilindol tayo ang ating tuna industry na dyan pa rin, patuloy na ating nitinat bukay. But I have to admit that in the past few months because of this nilindol, even the supply chain and value chain of our tuna is affected. So particularly the impact of ating global conflict, there is disruption made to our fuel that affected our production. So the Karate, we could send all that we wanted para lang mag-stop our production, but because of this problem ng ating fuel crisis, it affected yung ating tuna, ang industry. So dundan pa ng ating lindol, the 7.8 magnitude earthquake resulted to affecting some of the infrastructures of our state. So yung ating pier, yung ating airport are affected infrastructurally. So what does it imply is our the movement of our commodities. So obviously it may reduce disturb, no? Yung ating supply and value chain movement. No, so, but nonetheless, we in the LGU have already submitted the mayor in particular an ordinance that would like to look into the welfare of not only our tuna industry player, but with the business sector in general. So may pinapantay, as we speak right now, as we are having our press conference, no less the committee on laws are already having their committee hearings to summarize this proposal of the mayor, which is the ARISE ordinance. Now, so those are just some of the policy implications that would like to address on the growing struggle of our fishing sector. Kanina nga, may nagtanong sa Leonard, our organizer ng Tuna Festival 2020, this is how about Tuna Congress? Fortunately, hindi mo na itutuloy Tuna, nasa Tuna Congress hosting ngayon. We're looking at it resume next year. But we still have an activity that would like to engage on our stakeholder talk about how we could further address their concerns to our handline and all about handline summit. And of course, I jump very badly fish test.
2: Muna katropang Rubel o katropang Chris ang pipila lang abahin sa pahayag ni Attorney Leonard Flores ang labaw sa SEM Sidu Jensen kung City Economic Management and Cooperative Development Office. Kasi sa pati ang ikaingon, wala usay mahitabo ka tuna summit katropang Rubel kundi in matag tuna festival ginaatangan kini sa mga fisher folks o sa mga negosyante kay dinhi man gud mahisgutan ang quality sa tuna sa pag-export kinaghanon sa mga tuna nga gihirapang dala ingon man ang sitwasyon sa tuna industry sa Dakbayan katropang Rubel labi na nga ubay-ubay usab ka lugar sa nasod og laing nasod usab ang nakipagkompetensya sa Jensen nga maoy pinakanindot nga quality o quantity sa tuna katropang Rubel o katropang Chris. Pero ang Jensen nag pabilin ang ilang baruganan nga tuna capital of the Philippines gihapon ang General Santos City luyo pa man ni ining mga nasampit nga kaagig na sinati ang apekto o epekto sa magnitude 7.8 nga linog katropang Rubel o katropang Chris.
0: Hindi man siguro nato matanggal gihapon nga quality man gihapon nato mga tuna. Ang problema nato diri karon katropang Philip kinatay problema labing pa sa mga
1: infrastruktura
0: diha sa atong dungkoanan pang-import, pag-export. So ang maapektuhan gyud diri ang quantity ang gidaganon, pero mosulti tang quality dagit gapon kay naman tay mga manunagat. Ang problema lang asa nila dadto nang ila mga isda ko nga naman.
2: Nahisgutan ni kaniadto katropang Ruel sa DENR kaniadto og duna po'y mga hintundang ahensya nga naghatag sila og information. Actually, nahisgutan po din sa sanggo ni ang panglungsod ang intent of quality katropang Ruel kay matutpatungod sa linog nga adunay gitawag nga liquefaction or pagsaka sa tubig asa sa yuta gikan sa tubig maula din ang pipila usab ka mga tuna. Dili na ingon ato may quality gihapon katropang Ruel pero dili na sama kani atong panahon.
0: Oo, okay, syempre ang linog day katropang Pilip kay sa kadagatan man, tama, sumurog basi nagpalayo ang isda.
2: Oh, nagpalayo na noon, dili na noon siya inato ka quality kasagaran katropang Ruel kay dagko usab matud pa kay sa Sarangani Bay ang makuhaan kani adto. Pero karon kay mga kabag-uhan lagi pag-abot sa ato ang kayutaan og sa dagat katropang Ruel, mao nang ang uban pag-abot sa quality though fresh nindot pero ang kadakoon katropang Ruel kani adto nga mulapas pag pinakabukat og nakakuha pag record ang Jensen sa may pinakadako nga tuna nga nakuha pero karon sa pagtan-aw nila medyo apektado gihapon katropang Ruel mao nang ang concerned sa mga negosyante pag-abot og quality katropang Ruel. Pero sama sa itong gikaingon, may baro gihapon ang Jensen nga tuna capital of the Philippines gihapon katropang Ruel. In fact, ang pinakaduol nga kompetensya nato karon ang Davao City nga nag-supply na usab o mga tuna katropang Ruel o katropang Chris.
1: Katropang Philip, siguro istudyuhan pag-ayo sa atong lokal nga panggamhanan unsa iyang madalit nga tabang ngadto sa mga pinakabugatan ni ang mananagat ba syempre sila man ang atong mga prime concerns ani kay akong naobserbahan nga murag sa matag tuna festival murag gamay ra ang programa nga para sa atong mga mananagat unsa kay tubag ana sa atong mga kadaguan.
2: Sa press con kagahapon katropang Ruel sa akong katropang Chris gikabutyag nga sa activities apil ang panghatag og mga hinabang og panahon may specific activity para sa mga fisher folks og sa mga farmers kundi dili lang sila tagaan og ayuda katropang Ruel og katropang Chris mura tong gigiingon ni Attorney Leonard Flores hisgutan usab ang gitawag na mga kinahanglan, mga hagit o mga solusyon para sa mga mananagat katropang Ruel. Though wala kita ito na Congress, pero may mga handline summit kita nga ipatuman o ipahigayon para at least mahisgutan ang mga concern sa mga fisher folks nga naagyod sa field or sa area o matagaan sila o dugang ayuda katropang Ruel.
0: So dako giday ding hagit sa ekonomiya sa Jensen yung mga pangitabuha katropang Philip.
2: Yes, katropang Ruel gani aminado usab ang SEMCDU og SEMRO Jensen nga do ginagmay lang nga budget kita naa karon aminado man sila nga dili sila sigurado kung managhan bagyod ang tourist arrival kay susama lagi sa tong gikaingon dili ingon ato ka bungga og kanindot ang mga activities na ipahigayon nato gumikan gikan sa 15 million pesos nga naandang pondo matang tuna festival gihimo ni mayor nga 5 million pesos na lang katropang Ruel kay ang laing pondo gihatag dito pangdugang sa kining local enterprise o mga rehabilitation o recovery sa Jensen pag-abot gani dito sa linog katropang Ruel. Pero gusto lang yun sa lokal nga panggamanan nga bisan pa man nga apektado gihapon ang Jensen sa linog o gagmay ang pondo makaselebrar gihapon katropang Ruel sa mga kining mabulokong kining kultura ingon man ang kining mga blessings pag-abot sa tuna industry katropang Ruel.
1: Katropang Philip, kumusta man ang accessibility sa media sa tanang mga programa diha sa tuna festival?
2: Katulagi katropang Ruel o katropang Chris giangkon na gahapon matag press con ginapangutan naman yun kung doon na may budget para sa matag platform mga medias katropang Ruel. Well, tungod aning nag-tone down kita sa pondo wala usa matutpay pondo para sa mga taga-media pero naghinaot sila nga makatabang daw katropang Ruel aning promote sa tuna industry o tuna festival katropang Ruel. Though doon naman sila ihatag gihapon nga specific area para sa mga medias during sa coverage o sa pag-attend sa matag activities o tagal maghihapon o higayon katropang Roel. Dagang mga kabaguhan actually pag-abot sa mga activities, competition, kung mga expected nato nga mga artists, mga personalities sa gobyerno o guban pa, pero ang gusto rin sa siyudad sa General Santos, labi na sa lokal nga panggamanan, makapadayon ang selebrasyon katropang Roel para mahisgutan ang kultura, ang sports, ang music, tourism, business o local talents sa General Santos City.
0: Thank you. Sige lang, kay ang XFM, andam mo tabang.
1: May budget man o wala.
0: May budget man o wala. Pagpalatang ko informasyon, may tungkol nining Tuna Festival, Katropang Philip.
2: Oo. Yung kanilang Katropang Roel, bawi lang daw sa sunod. Pagka magkapundo
0: na. Wala'y problema. Wala'y problema. Sige lang, kaya mahinabi man ito karoon si ang Tuna Festival Director. Ato po din ipabot sa iya, Katropang Philip.
2: Oo. Dugay na lang po na ito, Katropang Roel o Katropang Chris, kasi lima kaadlaw nga Tuna Festival from September 1 to September 5. Adunay 200 na mga PNP component or PNP personnel ang ipangkatag sa mga gate security o mga main venues sa mga activities nato katropang Roel o katropang Chris. Nya ang naanda nato nga stage or main stage dili karon sa may Pioneer Avenue, naa karon sa may gawas sa City Hall katropang Roel, since sa kasamtangan di pa man magamit ang City Hall sa gawas sa siya atubangan sa City Hall ang ato ang stage, main stage, but masabot ang i-cordon or i-lock sa city sa public safety office that time is ang City Hall drive lang katropang Roel. Okay. So walay mga businesses ang affected during sa 5-day celebration.
0: So wala na tong dating area sa Pioneer Avenue.
2: Oo, wala na katropang Roel, kay wala lagi expected na mga national artists. Pulos kita mga local artists ang ato ang i-promote katropang Roel.
1: Wala mo kanta nga taga pila ka million ang kanta?
2: Wala, puros mga artists na to nga locally made.
0: Pwede ba, na yung taga-XFM, mabolunteer niya si Katropang Philip Oligario mo kanta?
2: Ang mga artist gikan sa Gahom katropang Roel kaning gimugna ni City Councilor Pacquiao, Gahom but pasabot Jensen Association of Homegrown United Musicians, sila Era, ang Don Pitok, ang mga banda, mga local bands diri sa Jensen ang expected na magtugtog o magperform sa tibuok Tuna Festival.
0: Uy, ato ginauhag ni mga Sox artist ng mga taga Jensen noon, daghan ni sila eh. Appeal mo diha, paki-coordinate mo kang tawag nini, Councilor Pacquiao, aron nga siyempre ma-appeal mo nining ilahang grupong Gahom. Yan.
1: Katropang Philip. Usa ka tinuod, wala pa eh. Dili na ko maklaro kung naabayoy security plan ang atong kapulisan.
2: Gahapon mangod mao pay pag-uli ni OIC ni GSCPO OIC City Director Police Colonel Ariel Acal lagi ka sa Camp Krame nya medyo nahimong di man mainiton pero walay klaro nga tubag ang GSCPO in terms of police security sa Tibuok Katuna Festival. Pero iyang gisaad gahapon nga magpahigayon pa silang coordination meeting with other agencies katropang Roel para hisgutan yun ang security sa Tibuok Katuna Festival, since ang Plaza General o Oval Plaza ang mamahimong main venues para sa activity.
1: At least kanap transparency.
0: Okay, salamat sa report katropang Philip.
2: Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy, tumar na sa Santone Plus Gold. Alang sa Dekeo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Oligario, XFM News. Live report.
0: O nga ito, panikamutan nga makahinabi mga kaigalaan ang executive assistant to the mayor. Siyempre,
1: at the same director, time, siya ang festival director.
0: Festival director sa Tuna Festival. Walay laing kundi rin si Joey Jan Concepcion, a.k.a. Joey C. Yeah, pero si Joey C. Ay, dahil lang ha.
1: Joey Vitamin C?
0: Nawala man ako ang background. wait. Sige. O yan na, sa ito pagbalik, try na ito, may nabi kay itong iskutan ng Tuna Festival. lahi rin si XFM, may bayad mong wala at tabang ni sa syudad ni ato ang mga kaginaan.
1: Oh, ano,
0: istorya sabi, kay Morag, hindi ko ganaan sa kamera ni
1: Bitawa, katropa, atong atangan ang daghang mga events sa atong syudad. Despite sa nasanitian ato nga kalamidad, gilinugan ta, wagyapon wad, nagyapon tayo tuna festival. Pero this time, from 15 million pesos na pangandam, nahimo ng 5 million pesos. Siyempre, para sa mga repair pod, nga itong mga gambalay nga na damage, niya nang linog nga makusog. Diba?
0: Si, ana ra gina. Ayo, man tayo mabuhat na yan, kay kalamidad man na. Unahan yun ang mga katawahan bago ng kalingawan mga kay
1: Correct.
0: Alas 8.23 na ang itong oras. Bumalik pa kita ha, relax naman niya. Kiningabangin itong kalinyo. Siyempre, sa Turbo Man Enhancer.

0: vitamin D3 ka pa.
1: XFM. Nagsige na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuan nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
1: XFM.
4: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
5: Dunay miturok sa akong kalimutaw, sir. Kuti nga unod nga amin akong mawala ato. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako. Unya, padulong bitaw sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridium daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trida ni sa Cebulo, Pantukan.
4: Vision Next. Slay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Zanton Plus Gold.
7: Ako si Zio. Nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold. 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
4: Zanton Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
8: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Kaso naman yun, patuloy na kumabi. Libre na biya, tuloy sa barangay.
10: Ay, Dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
9: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
10: Na, Niligyan na pwede, Dong.
9: Mama, good, ay, nga naman.
10: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
9: Pisot pa si papa.
10: Pisot pa yun rin taon.
9: Daw gawa, papa, eh.
10: Ah, magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: ξένα.
1: XFM. Exciting.
2: Bullseye.
3: Ahora está todo, mga katropa. A las 8:30.
4: Bullseye. Wala na nagawa to, Rilo. Wala man ang maguba. Normal gina siya. Paspas mo dagan.
3: Ayaw, kumpiyansa ha.
4: Pakyawan mo ganun ang trabaho, ana.
3: Pakyawan.
4: Oh, diliin oras.
3: Diliin oras. So, paspas ang trabaho.
4: Paspas.
1: Atay.
3: Ay, nako. 8:31 ang atong oras, chap. Kribahina, yatong kaninyo sa Santong Plus Coffee Mix, ang kape, mga katropa. Na makatabang sa atong panglawas o syempre less sugar, dili ka magka-diabetic. Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa by Mercury Drug Store.
2: Bullseye!
3: Ato ang mahinabi karon na siya ang atang Executive Assistant to the Mayor o siya po ng Festival Director sa Tuna Festival. Walay lain mga katropa kundili si Sir Joey Concepcion, a.k.a. Joey C. Aha. Good morning, Sir Joey! May buntag!
5: Magandang isa yan, San po.
3: Ah, go, grabe.
5: At sa lahat ng mga minamahal natin mga listeners, salamat kayo. And of course, sa Sir Chris and Sir Ruel, may buntag.
3: Ah, may buntag. Good morning po. Sir Joey, grabe ka lang yung tinguga. Grabe ka na tinguga ba?
4: Lagang disgrasya ng tinguga na.
3: Lagang sa disgrasya ng tinguga before.
0: Ruel Dimantay, Chris Ligaspi, Bulsa.
3: Before. Bulsa. Actually, before naman akong isulti, Sir Joey.
4: Dili na sa kasamtangan.
3: Dili sa kasamtangan.
5: Para okay lang.
3: Para klaro.
5: Okay lang.
3: Well, anyway, darita karon sa 28 Tuna Festival 2026 celebration. Unsa ba'y gina-expect sa katawhan? Dili ba pareho before ang atong celebration sa Jensen Tuna Festival?
4: Nabungga
3: Sir
4: kayo.
3: Sir Joey, sige na, pahaliwag daw tayo gano'ani, sir.
5: Well, anyways, agagahapon sa tuwang press ko, no, na sulti naman nato ang atong budget kanyang cut down and hold down kita sa tuwang Tuna Festival this year. From 15 million, Sir Roel and Sir Chris, ang atong budget karong tuiga, 5 million pesos.
3: Okay.
5: So, ang wala lagi nato, gihatagan nung kanakuha, no, pagputol sa mga, o sa mga ginaatakan na event, ang atong sukbahan sa dalan. And of course, karong tuiga, nakafocus kita sa mga local talents nato sa General Santos City. And natulad po kita yung mga activities para sa itong mga fisher folks, mga farmers which are greater of extensor, no, sa naitabong linog, and of course sa kanakuan crisis po na to sa fuel sa tuwang syudad, di lang sa tuwang syudad kundi sa tuwang nasud.
3: So wala na tong gina-expect na to nga diha sa Pioneer Avenue nga big stage nga naay mga national artists nga budagsang mga turista nga moabot sa General Santos City this year.
5: Sir, definitely wala, Sir Ruel, no? Depende na lang po na kung naay mo partner sa to o buhatag o kalingawan, magbitbit o artista at magyapo lang dawaton, pero we won't be spending para sa mga dagko ng mga artist. Kaya nga itong budget karon nakatutok lang yun sa ubang mga activities because this is a 5-day event, no? If you have a budget of 5 million, medyo bugat yun sa kanang kuhan na kailangan yun i-tigitigig karong yun para mabudget at mapalipay na ito ang itong makatawahan sa General Santos City, sir.
3: Okay. Sir, unsa may tema this year's Tuna Festival?
5: Actually, kung ang tema ko taon na ito ang tema karon, sir, no, we're giving salute to all of our frontliners, ano? Katong naitabo na itong paglinog sa General Santos City, uban pang mga stakeholders na ito. O nga ito ang call yun, no, na mga mag-uban ta nga atong ibangon ang atong kasamtangang sitwasyon nila pinas sa atong fishing sector o uban pang mga apektado sa lindol. And of course, fuel crisis, sir.
3: Pero nagyapon tayo mga flea market, ano, sir, nga i-expect sa mga katawhan nga masuruyan?
5: I guess, nasuri nagahapon sa kanang nag-lead sa itong flea market, sir, no? Sa itong Jensen Tourism Council, na doon nagapon tayo flea market para sa talang natong makatawan sa General Santos City.
3: So, ang highlight nini for the frontliners and of course, for the local artists na lang ang mo-perform, wala na yung mga big stage kay di na mo gasto yun ang city for the big stage. So, asa ang venue ipahiga yun?
5: Ang atong venue, sir, dara sa tunga sa tuwang City Hall, butangan na ito next stage niya. From okay. Sagunyang Pangunsod going to Bangko Central, sir, no? Gamito na ito ng ginatawag na ito na City Hall Drive. So ang atong atubangan, sir, ang atong Plaza General, and hopefully, musal mo at itong mga katawahan para sa maong pasundayag nato sa tong Tuna Festival this year.
4: Okay. Wala na i-parade nga pagabuhaton, Sir Joey?
5: Yes po. Po tayong parade na mangyayari.
3: Okay. Then the flea market is still at the Oval Plaza, sir?
5: Yun po, yung pa rin po ata nila nilagay. That's not under my, ano sir, okay, under okay. my watch, sir, no?

0: sa city ka pag
1: trabaho
0: pero no ang kanang mga aktibidades buhaton gyapon diha sa tuwang city hall drive sir most of the activities na man ato buhaton ato na tunal zumba na pagabuhaton sab and of course ang ato na pong nightly show sir no uban ang ato mga local nga mga
2: local artist.
3: Okay then Sir Joey wala ba involvement atong barangay dere kabalo ko daghan sa bantisas ka barangay syempre dapat ma-involve sila wala tay para sa ila ha?
0: Actually sir September 3 sir no ato nakita yung servisyong general na kapagabuhaton it's grand servisyong general all of the all of our barangays are actually invited sir no ato nakita yung mga servisyo gikan sa tuwang lokal na paghaman ng pagabuhaton ato da mismo sa tuwang Tuna Festival celebration
2: that's September 3
0: that's September 3 sir that's right
2: okay then September 4 what will be the activity sir
0: September 4 sir we're looking forward na ato na pakita yung pagabuhaton we have farmers day po sir no sa to mga mag-uuma
2: dati
0: pa patuhon na to diha ug gatagan na to suporta po sir no to our local government unit ang atong paghatag og ayuda sa ilaha sa kasamtangang pang sitwasyon na to sa tuwang syudad ilabi na sa ilaha so that they're greatly affected sa tuwang sa nitabong linog and of course sa tuwang
2: apa go ahead Sir Joey, Yes, okay, go ahead.
0: Yes po, yun po, pag September 5 po, yun na po yung grand closing ceremony natin. And of course, ang atuang sugbahan sa dalan na ginahulat po sa tanan. And we're hoping and praying, sir, na pag-abot na rin sugbahan na to, sir, no? At doon na kita yung mga isda na mapalit. Kay we know naman the scarcity of fish. Kay ubay-ubay ba sa naman managat po na to, ulag yung nagbiyahe karon maulag yun, sir, because of our fuel crisis. So hopefully God will grant, sir, no, na dekantang isda na masugba sa adlaw karong September 5.
2: Okay, so naka-focus ko na yung activity helping those who are affected on the 7.8 na magnitude ng linog. And
0: yes,
2: the
0: po,
2: crisis of Lana. Okay.
0: Yes,
2: pero that's very good, sir, no? At least, ihani ang ano lang karon sa ito ang syudad. Sir, salamat kayo sa paghatag ni Mok Oras o Gigayon, Sir Joey C. And rest assured,
0: yes,
2: whether may bayad o wala, sir, XFM General Santos City would like to extend ang help para sa syudad sa inyong mga announcement po, sir.
0: Salamat po, Sir Chris and Sir Ruel. God bless po.
2: Ayan. Thank you and good morning.
0: Good morning po.
2: Okay. At least, wala tayong problema diya, Sir Joey.
3: Klaro kayo.
2: Kung ano kinahanglan.
3: Partnership.
2: Partnership lang nga ito.
3: Klaro na eh. Wala na eh. Wain bayan rin.
2: Wain bayan rin.
3: Naanad na biyara.
2: We are here to help our city.
3: Gani man kay bago naman tani agi kalamidad po. Mo na ko makabawi po hon, syempre lipay pod mi nga.
2: Ano lang bawi-bawi lang.
3: Bawi ang.
2: Bawi-bawi lang pag may time. Ano na.
4: Pulsaan.
2: We know we are in crisis right now and we're expecting some
3: adjustments
2: sa mga budgets.
3: Limang 15 to 5.
2: Oh, 15 million to 5 million.
3: Gikuan gyud og duha ka bahin.
2: Yun na lang yun. So, wag yun tayo mabuhat niya na mga katropa. So, di nun ako gipangutan ng security kaya na-report na kaganina ni Tropang Philip nga makikoordinate pa ang ato ang city
3: okay,
2: director.
3: Okay, hindi ka mo krami lagi. Saan mo niya pag-meeting? Wala mas krami po.
2: Mag-iapon tayo mabuhat. Yung tawagan na itong interviewon kaya mag-iapon na i-datos pa mga kuha kaya pa nagkikapahigaya ng meeting.
4: Pulsaan!
3: Sige lang. Ito lang sabton kayo.
2: Sabton na nato. Kay siyempre.
3: Ang importante diha nga pamahimong malinawon, mahimong malipayon at the same time akan abang aid ngadto sa paglambo sa syudad kay whether we like it or not ang atong syudad kinahanglan gyud mulambo dili pwede nga magstagnant lang unya kung natumba man kinahanglan maging mubangon balik para mahimong resilient ang atong dakbayan
2: ayan alright alas 8:40 ang atong oras mga kigrano mga katropa syempre kining bahina iatol pong kaninyo mga katropa nato no sa Santon Plus Gold ang Santon Plus Gold mao ni ato ang kakampi
3: kampi na part
2: ang katropa sa ato ang panglawas mga kigiraan di ba kay mao gini makatabang sa tua aron nga kini atong lawas sa dunay igong proteksyon kontra sa mga banatian aray na ang inyong ginaatangan.

0: ikaw lalaki, kanang tukar-tukar ba mood swings?
1: Kabalo naman kita na. Kini ang dako pangutana nga dugay na wala ang klaro, wala klarong tubag sa matag panimalay ug relasyon. Kinsa man gyud ang tinuod nga tukaronon o sumpungin ang kinaiya nga mga babae ba nga hawod kay mood swings o ang mga lalaki nga kalit lang magpakahilom kung sa puton.
0: Ayan. Actually, hormonal changes o biology, ito ang gina-consider, isa sa gina-consider sa mga bugat nga rason. Ang babae, syempre, given magina, direkta gina silang apektado, silang binulan ng hormonal shift.
1: No.
0: Alam, PMS silang ginatawag, pregnancy menopause. Kaya, nga kusog mapausap gina sa ilang chemical balance sa utok o sa ilang mood. Maugin ay kasagaran, may tabo mo na ayaw nagkatingala di ha. Akalang babae, bisag wa hinungdan, mukalit na ng intawag kasukok.
1: Yala ka, mangusi, nagkalit.
0: Wapay siguro, mamaak. Mamaak lagi, masikuhan.
2: Atay.
0: Lalaki po, dami yung babae lang. Ay. Lalaki na, gyapon.
1: Kung babae, menopause. Ang sa lalaki, yung
0: andropos.
1: Hindi, may kupos lagi.
0: May kupos daw.
2: Atay.
0: Kalit ka pagkunhod sa ginatawag natong testosterone level.
1: Agoy.
0: Tungod lagi sa edad, tungod kay stress, grabing kakapoy, mao ni makahatag usab og kalagot og pagkasapoton.
1: Diha na muduwa ang turbo dietary supplement for men.
0: Ah, so mubo na gyud itag testosterone ani kay usahay dali ra ta masuko.
1: Kay dawat-dawat lang para makita ang pamaagi.
0: Ah,
1: ana ra na siya.
0: Ana ginakla na kita ning turbo men enhancer.
1: Yeah. Pag-ingon ako sa Kumakawan's Church nga duha ka semana nabalaka sila eh.
0: Ano bala ka sila?
1: Oo nga. Ah, grabe duha ka sa manahon. Saan ako na mutindog ko? Mudoko ko?
0: Oh, ano lang? Ipita lang sa gamay.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Mag-decide ka. Saan? Gusto niyo mong barog? Hindi. Ano lang?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaduha! Kanang ginaghanon sa stress o responsibility load.
0: Aray.
1: Hindi ha mang ginamagdaog. Kanang kinsa ang pinaka-stressful sa balay. Kabalo kita kinsa na, di ba? Kaya ang kahuot sa huna-huna tungkol sa trabaho, problema sa kwarta o obligasyon sa panimalay, mauy nag-unang hinungdan. Nga nung dilali ramaputol ang pasensya sa usa ka tao. Depende rin, babae ba ning lalaki? Kanang daghag load, maugin na siyang kasagaran, mas dali nga sa puton o kung dili ni mo masabtan ang iyang kinaiya.
0: Nan. Lisod po ito kulay load, no? Kaya di po kakateks.
1: Oo. Palud ka rin.
2: Atay.
1: Lisod sa imo ha, kay nagkuhan magug ka, nagka-postpaid magug ka.
2: Atay.
1: Pero wala na mag-ibayran. Manang wala kay load.
2: Atay.
0: Oy, speaking na yun, makabayad na ba ko?
2: Atay.
0: Kuwang sa komunikasyon o kanang ginatawag nga unmet expectation.
1: Okay.
0: So daghang kasuko ang magsugod yun din tawon sa karabang pagdahom katropang Chris nga dapat kabalo na siya, unsay akong gusto. Karaba, speculation kanunay ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung dili matuman, ang ipaabot kalihok o pagtagad, musang ko gini sa pagtulisok o pangluod. Babae gin mong kisagaran, mao gini yung batasan gin.
1: Mangluod ayun?
0: Luod ayun.
1: Kanunay lalaki ng luuran.
0: Kanalang kanimotra ka nga. Ay, dibadibadasari, manday naman ron. Or, kituyo ni mga kalimtan, kay naki surprise pagkagabi eh.
1: Nga.
0: Di na noon ba surprise, kaya nasuko na. Unto pa lang, nagyaw-yaw na, kay buntag, wa daw yung tawon nag-greet.
1: Oy, giprank ramang ka, naunsalay ka.
0: Relax lang, kay wama may kalimot. Naman ay flowers and chocolates pag uli.
1: Di ba?
0: With a lot of turbo dietary supplement.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Uy!
0: Nabagbantay yung kanya. Dili na siya kakuwang sa ano kanang pagtagad sa inyo ha, kung dili
1: gipanindot lang.
0: Gipanindot.
1: Ginapalami lang maayo.
0: So ayaw kay pag ano, ayaw kay pag
1: dali. Overthink.
0: Pero pag anta na kaning overnight ka wala gyud, akara suko ra gyud kana.
2: Atay.
0: Kalimot kinang laki gyud. Sige, ikaw pata.
1: Physical nga kahimtang, karang gutom ka, kulang sa katulog, o kapoy mo na kasagaran mag pa-change sa mood o kanabang di mo tukarunon ang kinaiya. Ang simpleng kakulang sa tulog o gutom, dako kayong makapausab sa batasan. Mawala ang abilidad sa utok sa pagpugong sa emosyon o dalirang mubuto sa gidag maing bikil.
0: Agay!
1: O rin apart, sa gutom ganito ko, ayos ikisturis ko, kanon na karon.
0: Na. Lahiyan ka ulit.
1: Sige daw! Kana daw!
0: Na.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sige tropang Philip ang maingon si Moana.
0: Ulis ako. Pass lang sa... Pass.

0: Teka pagkaon, gutom siya. Gutom siya, pakan lang eh.
1: Ah, okay, okay.
0: Teka pagkaon.
1: Okay, sige.
0: Batsoy.
2: Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayoy!
0: Ano po ka na Babs, Babs, na Babs?
1: Ah,
0: si Babs ma, babay.
3: Ganyan ba mga lalaki?
0: Sa to katong
1: ako ano ba imo na?
0: Imo na.
1: Ah, wala na resolba nga kasakit sa miagi.
0: Na.
1: Balik-balik kon.
0: Emotional
1: balik. Dili ba si pag nasulbad na miagi, balik-balik kon gyapon.
0: Balik gyapon. No?
1: Kaya ka naman nana magoy daang saban.
0: Nanay pilat,
1: nanay trauma,
0: piklat.
1: O kada bang gitago-tago nga kasuko nga wala may istorya hey, isa pabud na.
0: Mhm.
1: Dali na siya makapapukaw og makasugat sa gagmayng sitwasyon nga magpahinumdom ni ini.
0: Aba na. Ang kwan lang ang pinakadako ni mga mahimo sa imong pamilya, sa imong asawa, istorya ha siya daghang panahon.
1: Communication ang pinaka the best way.
0: Okay. The more nga di mo mag-istorya, mas stranger ang matag-usa.
1: Kanagong
0: so, naay gamay nga glitches, magkaroon na yung mahimong dako ba?
1: Kanagong di mo magkasinabot sa isang kadaw, ayaw ginipaabotag overnight.
0: Mm.
1: Ayaw ginipaabotag overnight.
0: Ang lalaki dapat
1: pwede naman ninyo nga hulaton nga mahupa ang iyang kasuko, wala iyang kasuko, so pwede naman mag-istorya na
0: eh. Okay
1: ayaw ka. Mo lang istorya nga anaay ang kasuko.
0: Ganin.
1: Kay di gin mo maghuma na nag-istorya, mag-abot yung mapukutubog man niya ginaway.
4: Atay.
0: Kailangan po, tanong siya, okay na ka. Niya, wala na ka na suko sa kuha. Istorya ta.
1: Okay.
0: Diba?
4: Atay.
0: O niya nga nung nirado pagkagportahan.
1: Alangan, pag mag-istorya, bugno man ta.
0: Atay. Imo kong ipalago ta.
1: Kabalo ka, nagigikan ko ng pickleball?
4: Atay.
1: Ikaw ako pahimungtan? Ay,
4: lay.
0: Atay.
1: Lay.
0: Kay nagkigulbol.
1: Kigulbol, wala ito, di ba ito pickleball?
4: Atay.
1: Ay, ayaw mo kasuko sa mga pickleball players ha.
0: No.
1: Na may mga pickleball players nga. Healthy lifestyle.
0: Legit yun ang ilang natinguha.
1: Healthy lifestyle yun. Pero naiuban din ha. Ay, bisag di ka kay bawa mo duwa. Ay, atik-atik ra.
0: Ba?
1: Yes, ilara ta ninyo. Binuhata na muna dati.
4: Atay.
1: Nagbago rami.
0: Nagbago rami. Di na mo tanaw. Mukhurot na mo.
1: Ikaw di mo tanaw. Ako tanaw gyapon ko.
0: Di lang kang pakasala.
1: Di lang ko pakasala.
0: Ano?
1: Kay once nga imo namang gugi diskertihan nga sala na ginagit.
0: No, ni guild na kasala.
1: No, guild na kasala. Appreciation mo na. Makita nimo siksihan mayana oi. Pero kung aduna na kay gihuna-huna nga lain lamian niya, baka na sala na na.
0: No. Oh. Na mag-amping gin mo park.
1: Gwapahan niya oi. Di ba? Kun kulang kulong. Yeah, mo ana na kay kag kalamian niya kauno noy. Kala sala na na.
4: Atay.
1: Di ba na pagkaon taong mana?
0: Imo nang kang kanibal na part.
1: Ayaw gid papakasala. Daga kay temptasyon sa kalibutan pero ayaw gid papakasala gid.
4: Atay.
1: So kayo. Kaya ba ninyo? Nga karang mutan na ora mo? Ako, kapinan ako ng ibuot. Kaya na.
0: Kaya na.
1: Katrupang Chris.
0: Ako din na kapalisuran.
1: Kaya naman. Una-una ako ni mong una kay anak babae. Oro na yung sekreto niya.
0: Mao.
1: Pagkana ni mo, uy, kaedad po ni sa kong anak.
0: Anak, pagpuyo ni anak. Anak lang kayo.
1: Anak, bless.
4: Atay.
1: Anyway, alas 8:50 ang atong oras, sumayubay pa ang atong iskutanan. O siyempre, ato pa rin kamutan nga matawagan ang pipila ka mga opisyalis diya sa Barangay Apupong. Kaya doon ay issue diya mga kagilaan. Gawa ko no pahulmig ambulansya ang usa ka pasyente.
0: Kay dili taga Barangay
1: Apupong. Kay dili ko no taga Barangay Apupong.
0: Apupong.
1: Sabay na hitabo diya. Kinanglan na itong tagaan itong tiyansa. Ang baong barangay sa Apupong kung kunsa ba gitinuod nga hitabo. Nga nung wa man ninyo lagi pasakay yung ambulansya ninyo, sakay na yung tawag top down, yung pag-abot dito, namatay. Sa bagay na, may pili-pili di ha, pag di taga-Apupong, di mo tabangan, what if may hitabo na sa mga konstituwente ninyo mga taga-Apupong?
0: Correct.
1: Di-atake din sa barangay San Isidro, niya, wa, tagda sa barangay San

0: Muhatag ug pamahayag ang kapitan dia si Kapaw Natividad ang kapitan sa barangay Apupong.
1: Ngato pa di ka mo tana. Okay, murag wa ko ganahi og paminaw.
2: Okay.
1: Sa ato ka na pagbalik, relax sa mga. Kani ka ba? Ito kayo Santong Plus Gold.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule

0: Oras na to, mga katropa, alas 8:59 na.
1: Bullseye!
0: Kaling bahina, atong kaninyo, syempre sa Santong Vitamin C, The Alkaline Vitamin C.
1: Bullseye!
0: Ay, dalita ka rin mga katropa, baha sa katawahan, kickback sa malita, justisya sa flight control, impeachment. Asa man gilang mas angay unahon sa itong gobyerno, ani?
1: Bullseye!
2: Unahon ng impeachment eh.
0: Unahon ng impeachment? Kritika?
2: Kay kuan man, kinahanglan yun nga manubag ang mga kawatan lagi daw sa pundo.
0: Ilang ginalisan, 600 plus million.
2: Oo, niya ang trilyon.
0: Ang flag control nga trilyon.
2: Wala lang sa...
0: Wa sila ilabot.
2: Next lang sa...
0: Muna nga bisag yung saon ni nagtulisok sa ato ikadawang pangulo, gasaka agya po ng rating.
1: Bullseye!
2: At least na yung saka.
0: Di ba? Samtang nagalunang sa Lapukon, lunop, nagsagubang sa grabing kabait ang minilyon nato mga kaigsuunan, labin pa sa Metro Manila, Central Luzon, ginapakita paghihapon sa kagamhanan karon mga katropa. Kada mga nasa renda sa gahom, ang labing nilad, ha? Nilad nga daong sa pagpabaya o pamulitika. Diba? Wa paghihapon sila matapos mga katropa. Grabe ha.
2: Di ginamahuman.
0: Makapungot pamanandungon mga kagilaan nga samtang paralisado ang ato ang nasod o nangambot na lang sa kaluwasan ang kanyang mga pamilya, nalingaw regapon sila sa political maneuvering. Tingnan ato mga magbabalaod sa impeachment court batok kang vice sa President Sara Duterte. Diin gipalutaw nilang Senator Aimee Marcos o Batangas Representative Leandro Labiste o Legarda Labiste. At ano bang pasangin nga giingong tagaan o tag 20 million pesos ang matag mibotar pabor sa impeachment? Laliban mo niya
2: na. Kongresista ni?
0: Labaw pang makapatindog sa balahibo ang milyon ang matagmibuta kanabang gibutsag sa 18 ka mga ex-marines ang kaning bodyguard kaning ako Bicol Representative Saldico kalabot sa mga maleta sa kickback gikan sa flag control projects. So klaro ang mensahe, ang binilyong pondo nga gitaga na unta isip sa lipod sa baha na himong salapi nga gipanghakot gipamulsa gibahin-bahin lamang sa mga buaya sa atong panggamhanan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yaya eh. Yaya ang kinabuhi nga.
0: Yaya!
2: Isamtang nag-antos ang pipila sa resulta sa ilang gibuhat, pa hotel-hotel sila dito, paninindot ang ilahang kahimtang dito, pa lami-lami sila sa ilang kinabuhi, nga diligid na ito madawat na katropa. Kana nga mga binakak, nga pagpanghugas kamot, igun man ang paugat nga paglimod sa mga gipanganlang opisyal samtang ang ordinaryong lungsuranon maoy nagbayad sa presyo sa ilang kahakog. Ang nagbaha nga perwisyo sa mismong tugkaran sa Senado maoy buhi nga sagpa sa gobyerno nga mas gipili ang sirko sa politika kaysa sa tinuod nga pagpanubag. Ikinahanglan karon ang walay kukaluoy nga pag-imbestiga o pagtaral sa hukmanan sa tanang kongresista, apil senador o kontraktor nga nagwalda sa pundo sa infrastruktura. Kana ako matuman, kana ako mahitabo. Pero I think kung hantod na sa kasamtang administrasyon, murag dili pa ni mahitabo katropang Ruel. Ang singgit sa publiko, di lamang limos o hinabang sa pagkaon kundi justisya. Aron putlo na sa hingpit, ang kultura sa korupsyon diin ang katawhan mo imukaon sa lapok samtang ang mga kurakot nagpadayon sa paglangoy sa binilyong bahandi.
0: Kawawang Pilipinas.
2: Pagkalami silang kinabuhi pa. Gabaha, ginagkwarta. Oh.
0: Ang Pilipinas, perte natong karabang dato kaita sa mga resources. Apan, mismanage ang ato ang government. This is a mismanagement from the government. Wala tay against kang Presidente Marcos isip tao ha. We are against his leadership. Actually, mao po na singgit sa mga katawang Pilipino. Di ba ni mo malikayan? Di ba ni mo please sa mga tao makita hindi na unsay ginabuhat? Tong sona, di saad na po siya. Regarding ni ining mga nangawkaw sa kaban ng bayan. Pero kung itong karon tanawa ninyo pinaka-adlaw na gikan sa iyang sona. Asa man ang iyang igagaw? Asa man si former representative Martin Romualdez nga nag-ingon ng Pangulo, hindi ako Pangulo ng aking mga pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. At ako ay Pangulo ng Pilipinas.
2: Mauna. Syria.
0: Asa ba na karon? Maningil na ta. Panahon na nga maningil ta kay kanay mong gisulti sa suna. Dapat agad-agad nga imo na siyang i-implementa kay gibuy-an na sa imong baba. Pero kung imong baba bakakon,
2: di giba to.
0: Wagid tayo matuan ini.
2: Katulang imong gipangutaan na. Ang katulang dugay ng gisulti, tag 20 ang kilo sa bugas. Unsa man na ito, dilito sa ad. Adi na ito paninglon. Nagsaad siya maayong kinabuhi sa matag Pilipino. Asa na may maayong kinabuhi? Maayo ba ni siya?
0: Ang pag-imbestiga, supply control, asa na? Asa na ang imuhang ICI? Asa na ang findings? Lahi mga tao ang ibang kasuhan.
2: Diba?
0: Wala ba mo kabantay sa ato mga representante sa miagi? Salamat kay Speaker Romualdez dahil meron tayong MAEP. Salamat kay Speaker Romualdez dahil meron tayong AEX.
2: Bumabaha ng mga ayuda.
0: Dili kita maimbestigahan? Erwin Tulpo, you are the head of the Blue Ribbon Committee. Unsa may ginabuhat ni mo?
2: Ay, dapat mangutana pa mong gudaw siya kung ipadayon doon nila ang Blue Ribbon.
0: Pinuang!
2: Kay ba siya dahil uyon iya mga kaubanan? Nganong ipadayon pa man niya ang investigasyon ng mga damay mong pangalan?
0: Di ba? O kinsay mga nang usog sa pag-imbestiga sa flag control. Asa sila karon? Senator Marcoleta naa sa prisuhan.
2: Na.
0: Former Congressman Mike Defensor naa sa prisuhan. Chrisley Gaspi, pohon ang ginahulat.
2: Pinuang mong trabaho.
0: Okay, against man ka sa Pangulo.
2: Abel mo si Roel naman kayo.
0: Diba? Asa man ang investigasyon?
2: Wala eh, investigasyon bagod nga. Kami may nasa rindang ano, buot-buot man mo.
0: Sa unang pag-ilog pa lang sa liderato nga gikan kang Chris Escudero, giilog, mauna to ang ilang unang lakang. Diba? Nabawian sila sa ilang leadership na kalingkod kadali si Alan Peter Cayetano, pero unsa ilang gibuhat? Tanawa ra gud ninyo?
2: Seconds to play lang iyang paglingkod part.
0: Mauna to nga mga lakang, mauna ang diktat na to angay kalimtan ang mga panghitabo.
2: Aha.
0: Aging suon mismo sa Pangulo, nagasyagit na ho. Senator Amy Marcos, nagbutsyag na. Batangas Representative Leandro Ligarda Libiste. Kabangin sa gikaingon, 20 million pesos nga. So hold ko no matag mi butar pabor sa impeachment.
2: Dili mo saba ang matag congressman ana kung naabag yun kay sao na lang, makabahin niya mo.
0: Nga nung makasulti tanga na Toby Chanko mismo, gina-question ang budget sa House. Dili matubag-tubag sa House on Appropriation, mga katropa. Vice Mayor, sige, atuan sa nila. Putlon sa nato ni kadali kay importante ning ato pakiginabi kang Vice Mayor
2: Atty. Edmar Yumang.
0: Edmar Yumang, ato ang abigo ng BC Mayor
2: dali sa Sugan, XFM.
0: Sa Jensan. Diba? Kaya ito ning pangutanon mga kagilaan kung kumusta ba, unsa ba iyang panglantaw sa mga panghitabo, labin pa sa mga impeachment na nga panghitabo dari mga kagilaan. Dahil nga, kay asa naman to ako ang ano dari, kopya. Sige. Nanasan niya, Vice Mayor Jose Edmar Yumang. Vice, magandang umaga. Good morning.
3: Magandang umaga, Kuya Chris, no?
0: Ayan.
3: Sorry talaga, kahapon.
0: Busy.
3: Nabisi talaga ako, hindi ako nang pamanhin.
2: Okay, okay lang po.
3: Salamat ako. Binigyan niyo naman ako ng pagkakataon makihalubilo sa aking mga minamahal na Herald at saka sa inyo, Kuya Chris.
2: Ayan.
0: Okay, kasama niyo po katropang Roel at saka katropang Chris de Gaspi po ngayon na Good Morning Vice.
3: Kuya Roel, ganun din. Kuya Roel, magandang umaga po sa iyo.
0: Vice, dito nga tayo ngayon, bago tayo balikis ng ibang topic po natin, bago natin puntahan, kasi isali namin yung reaction niyo po at itong lakang pagkahimuon sa Sanggunian regarding naining sa Sambuanga ngayon may tabo. Pero unahon sa nato, Vice, isip abogado, unsay panglantaw ni mo karon sa impeachment nga nagkakaitabo sa ato ang Vice President Sara Duterte?
3: Alam niyo po, alam ang impeachment is a joke sui generis, no? Napaka-special po yan sa na-proceeding sa mga impeachable officers natin from the President, Vice President, and the Constitutional Commission. Ngayon yung nangyari naman sa impeachment natin ngayon na sa proceeding sa aking pag-subaybay, no? Maganda ang ipinapakita ng ating mga defense lawyers, no? At ang mga ebidensya ng mga prosecution ay hindi talaga ma-pinpoint ang partisipasyon ng ating vice presidente. At medyo ano lang naguguluhan lang talaga yung iba, ano yung misleading, ano yung leading, ano yung sub-judice. Marami pa yung terminologies na binibigay. Pero at least pa ang mga kababayan natin, ay nakikita nila na ang paggulong ng hustisya ay nasa kamay ng mga estado. Balot, hindi natin mapalin lang ang publiko na sa impeachment proceeding, ang mga judges ay senators na may kanya-kanya political parties. So, kahit na ipakita nila na gusto nila ipakita ng impartiality nila, ay makikita sa kanilang mga pagtatanong sa witness kung ano ang talaga ang kanilang kulay. Manawa sanay ang mga senator judges na din ay bilang isang husgado na magpakita talaga na impartial sila.
0: Apo. Vice, nakikita mo ba na parang nahihirapan yung kasi na ako hindi naman ako abogado pero pansin ko na parang nahihirapan ng prosecution na i-prove yung kanilang kaso dahil sa tingin ko magagaling ito mga depensa
3: Alam niyo po kahit na meron tayong ebidensya kapag hindi ka marunong magpresenta niyan at Apa. Hindi mo mapalabas yan ay walang legal weight yan siya. Tama lang din yung technique ng ating mga depensa na mag-object sila kahit anong passing tanong, objection nila. Para yung flow ng thought ng prosecution ay mawawala. At mapipikon. Pag napikon na yan, hindi na yan, lahat ng tanong niya mawawala na. So technique lang po talaga yan siya, technique lang. So,
0: okay.
3: So sa misan, magtaasan ng boses, natural lang po yun. Pero they should remember there's lawyers off. At saka yung responsibility lang bilang abogado sa korte.
0: Guys, maraming nagtataka kasi nakikita sa social media nagkakapalitan ng mga maiinit na salita yung prosecution at saka depensa. E pagkatapos naman, nag-aakbayan, nagkukumustahan, nag-uusap, at maraming nalilito patukol dito. Normal ba ito sa isang korte?
3: Well, normal sa nga. Kasi ang mga abogado naman, ang prosecution naman at saka ang abogado lamang sila ng depensa. Hindi naman sila ang kalaban. Ang adverse party naman. Yung nag-file ng kaso at saka yung pinailan. So hindi dapat ipasok sa gulo ng nilang dalawa ang mga prosecution at ang mga
2: depensa.
3: Pero yung public prosecutor, yung mga congressman na yan, na sila talaga sila nag-umpisan yan kasali sila. Pero yung private prosecutor, trabaho lang po yan namin
0: talaga. Yun. So bilang abogado, syempre tungkulin nyo na kumbaga yung kliyente nyo talaga, yun talaga ang ano po ninyo.
3: Tama po yun. No? When we defend our client, we defend them within the four corners of the Constitution and the laws. Hindi dapat po nilalabas doon.
2: Ayun.
3: So may Constitution tayo, may batas tayo, constant. meron din tayong rules of procedure. Yun yung tinatawag natin rules of court. Yan ang supplementary sa impeachment proceeding. Kasi meron din silang rules of impeachment proceeding sa Senate na sinusunod nila. Mm. Gabayan nila yun upang mapatakbo ng maayos ang impeachment proceeding. So, yeah. Subalit, ang rules of court naman ay supplementary. Lalong-lalo na sa mga ebidensya. Mm-hmm. Appreciation of evidence, materiality and relevancy. So yan ang mga aspeto na dapat tutukan ng mga bawat abogado.
0: Mm-hmm. Pero siyempre, the burden of proof is in the prosecutor. Tama po ba pag ganun?
3: Tama po yun. When you accuse somebody, you have to move forward with your evidence. Kasi sa constitution natin, unless proven guilty,
0: innocent pa rin.
3: All the things are above the law.
0: Mm-hmm. Pero Vice, dito tayo isip bilang isang public servant. Paano ba ito ang nangyayaring impeachment complaint dyan sa national government po natin? Paano ito nakaka-apekto talaga sa ating pamahalaan? Lalo-lalo na po dito po sa atin sa General Santos City, kasi napakadami pong dapat asikasuin ng ating national government. Problema sa pagbaha, problema sa kung ano-ano pa, mga problema. Meron pa tayong problema sa shooting ng mga kabataan. Gaano ba ito nakaka-apekto sa kanilang pamamalakad?
3: Alam mo, proceeding is an avenue for accountability. Isa rin yan sa obligasyon ng bawat public servants, lalong-lalo na ang Kongreso at ang Senado natin. Mm. So hindi pwedeng isang tabihan siya dahil sa mga problema pang iba. Dapat harapin nila ang lahat ng problema, bigyan ng oras, bigla ng pagkakataon upang mapakinggan at mag-resolve ang lahat ng problema. Katulad ng flood control problem na yan. Corruption na nangyayari, isang taon na. Hanggang ngayon, investigation pa. Ay mga kaso pa lang sa Santiglan Bayan, mangingilan pa lang. At nakikita ko na sa mga political persecution ang dating. Pero yung mga talagang culprit dyan ay wala eh. Wala pang napapasa na kaso sa Santiglan Bayan o sa ibang korte.
0: Political persecution ba ang tingin mo sa nangyari dito kay Senator Rodante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor?
3: Alam mo, yung ginawa nung isang nagrecant, na siya na yun?
0: Apa?
3: Yung bago nagrecant?
0: Yung Marines.
3: Yung Marines na yun, tinuro si Rodante Marcoleta.
0: Mm-hmm.
3: At a recantation kasi hindi yan binibigyan ng pansin sa Osgado eh. Hindi pinabigyan ng pansin yan. At yung tao nagrecant na yun, is liable sa perjury.
0: Mm-hmm.
3: So, alam mo, ginagamit lahat ng tao. At yung mga tao nagpagamit, hindi naman nag-iisip. Ngayon, naiipit na sila, magre-recant na lang basta-basta. Kawawa naman yung ating senador, na bago pala nag-senador, eh ang dami-dami diyang mga public officials sa Kongreso na mga kurakot sa flood control na talagang andyan ang ebidensya, pero wala, tahimik ang kapwa nila, congressman.
0: Boom nga.
3: Makikita mo naman yan. Yan ang politika sa Pilipinas.
0: Yun.
3: Masisisi mo, hindi mo masisisi ang mga kurakot na mga congressman na yan. Dahil, bakit nandyan sila sa Kongreso? Eh dahil din sa mga mamayan na nagboto sa kanila, doon sa kanilang distrito.
0: Yun, tama.
2: Yun, babalik pa rin sa atin.
0: Babalik pa rin sa mga butante talaga, ang lahat na.
3: No, dapat. Ang butante, dapat maging mature sila. Mm-hmm. Katulad ngayon, lubog na lubog ang Metro Manila. Sino yung mga congressman doon? Butuhin din nila.
0: Ang idol ko na congressman doon, yung appointed ng Comelec.
2: Si Benny Abante.
3: Sinong tanga? Di tanga rin yung tao nagboto sa kanila.
0: Actually, dapat hindi siya nanalo. Talo siya, kaya lang may...
2: appointment.
3: Well, that's the law. We have to go with the law.
0: Yeah, tama. Pero dito tayo, Vice, bilang isang, siyempre, membro ng Sanggunian, sunod-sunod na mga nangyayaring pamamaril sa mga eskwelahan, no? Tacloban, Zamboanga. Ano ba ang mga agarang hakbang din natin dito sa Jansan? Lalong-lalo na, may plano ba tayo mga ordinansa sa Sanggunian upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga mag-aaral sa mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa General Santos City?
3: Una sa lahat, we will go to the yung batas na napapasa loob sa mga kabataan natin. Youth Welfare Act at ayan siya.
0: Okay. Apo.
3: Yan ay trabaho ng Kongreso. So sa part naman ng sanggunian pangluso, dapat papasa tayo ng resolution kung anong gusto ng mga sa lobby ng mga tao. Kung i-reduce ba ang age of the criminality. Mas subalit na dapat meron tayong committee hearings o public hearings to that effect. Kasi naniniwala pa rin ako ng mga kabataan na kabataan, sinabi ng minors na ito, hindi talaga nila alam na gumawa ng kasalanan. Pangalawa, bigyan talaga ng pansin isang batas din ng parental liability. Kasi sa batas natin ngayon, kapag ang anak natin ay nakagawa ng krimen at hindi nakita na may negligence ang mga parents, ay walang criminal liability ang parents. So bigyan din yun ng pansin, i-review yun, i-revisit yun siya. Kasi ang mga nangyayari sa ating mga magulang, hindi ko naman nila lahat, ay pabaya. Ang ginagawa nila, mag-asawa, magsama-sama, mag-anak ng marami, at pagkatapos, hihingi ng ayuda sa gobyerno.
0: Number one talaga yung problema ng gobyerno.
3: Pagkatapos, hihingi ng ayuda sa gobyerno, pag may kasalanan ng anak, iyak-iyak. Pero hindi naman na tinugunan ang kanilang responsibility bilang isang amo at anak. Ama at saka ina. So you have to revisit that law. Now on the part of the Sangguniang Panglungsod, we are not lawmakers, eh. We are just ordinance makers.
0: Not
3: implementable within the territorial jurisdiction city of General Santos. So as to crimes, dapat ipalakasin natin ang kapulisan. At bigyan natin ng pansin ang mga namuguro natin. Kasi hindi lang ito protection ng mga kabataan. Protection din ng mga tao na sa loob ng paaralan.
2: Yun.
3: But these are too remote pa sa General Santos City, but we have to be proactive on this approach.
0: Yes,
3: huwag naman tayo masyadong OA na pati yung mga kabataan na konting akala mo na malaking-malaki na. No, hindi dapat ganyan ang approach.
0: Apa.
3: We have to revisit and we have to give seminars and orientation to the teachers. Their liability. Kasi tama, yung sinasagot ni Castro na may mga teacher daw na pabaya. Nagtuturo ng walang modo. Eh ang spokesperson man lang ang walang modo, eh. Hindi sa harapan ng Pilipinas, mga Pilipino, kundi sa lahat.
2: Di ba, Vice, kayo ay isang guru din dati, di ba?
3: Yeah, I am a teacher.
2: Mm-hmm.
3: I am really a teacher and I am always a teacher. So yung walang modo, yung spokesperson, ayun, pahala nun?
0: Antecler.
3: Pangalan ng spokesperson ng Republika ng Pilipinas?
0: Si Antecler na ang tawag namin sa kanya, Antecler.
3: Abogado pa ng pangalan ng abogado. Sabihin niyo, walang modo ang mga teacher. Siya ang walang modo. Siya ang representante ng Pilipinas, representante ng ANA, siya ang representante ng presidente. Ganyan siya magsalita.
0: My
3: God!
2: Careless siya na yung bibig.
0: Napakatalas ng bibig at napaka...
2: Tatanong ko sana yan, eh.
0: Bastos, eh. Sa tingin namin. Pero dito, balikan natin ito, Vice. May balak ba ang konseyo ngayon na magsagawa ng legislative inquiry or committee hearing kasama ang DepEd or
3: PNP? May mga incidents ako narinig sa mga principal.
0: Apa?
3: Na meron daw mga ganito, may mga threat, may mga ganito. Alam niyo po, naging prefect of discipline ako sa Ireneo Santiago National High School of Metro de Jangas, eh.
0: Apa.
3: Iba kasi ang treatment sa kabataan. Kasi ang iniisip ng mga kabataan dahil dito sa youth welfare law natin, ay meron na silang karapatan ng ganitong gawain, ganitong gawain. No way. You have to seminar orient the teachers of their legal responsibility upon the entry of the students in the school. From the principal down to the janitor. Pag na-orient mo yung mga teachers na yan ang kanilang legal rights over the children, makontrol yung estudyante. Pero pag hindi mo alam ang iyong scope of legal responsibility mo over the children inside the school, inside the classroom, pataka lang kaga yaw-yaw diya, pataka lang aghapak niya, siyempre, you will be liable.
2: So, nagatuo ka, Vice, nga doon na po'y kapakyasan ang pipilaga mga schools nga wala mag-orient o maayong nga to sila mga teachers?
3: Eh, matagal na yan. Matagal na yan. Tinaunang panahon lang yan kasi alam mo yung gobyerno natin, maganda lang yan sa umpisa pagkatapos walang sustainability. Modernization Act ng mga jeepney tsaka mga jeepney. Binigyan mo ng loan. Pagkatapos, pabayaan mo. Di purdoy.
0: Tama.
3: Tingnan ng gobyerno. So dapat, yung paglaan ng budget ay talaga makapunta. turuan ng teacher, hindi lang sa pagtuturo, sa substance ng pagtuturo, turuan din sa kanila sila no ano ang kanilang rights na naaayon sa batas na pwede lang gamitin na disiplina ang mga estudyante. At kapag hindi naniwala ang estudyante, bibigyan sana natin kung makapasa tayo ng local legislation na abogado yung mga teachers para labanan yung mga strong-plong na mga magulang, na mga konsentidor na mga magulang.
0: Tama.
3: Kasi konsentidor talaga ang magulang eh. Ngayon maganda nga nangyari sa atin eh. Nag-COVID tayo, nagka-bindol tayo. So mga kabataan na sa bahay nila. Mm-hmm. So sila ngayon magdisiplina sa anak nila. Anong nangyayari? Kapoy sila pagdisiplina sa ilang anak. Kaya gusto nila mayroon lang face-to-face para ang mga teacher naman. You see the mentality.
0: Tama naman talaga, Vice, to. Ang unang magdidisiplina talaga ng mga bata, tayo talaga mga magulang. Hindi naman obligasyon na ng mga teachers.
3: Primary talaga magulang. Secondary lang ang
0: yun.
3: Teachers.
2: Mm.
3: Ang ating mga estudyante, pag pumasok ng sa compound ng school, the moment is 1 foot nagtatak sa gate ng eskwelahan, automatic, meron na yan obligation ang ating mga guro, principal, security guard, janitor, lahat-lahat.
0: Yun nga, tama yung sinabi mo, Vice, na parang kulang yung mga teachers kasi takot sila na sila yung mabalikan pag didisiplinahin nila, yung reinforce sila ng disciplinary action doon sa mga bata.
3: Kaya, takot sila dahil nga hindi nila alam anong scope ng kanilang legal responsibility sa bata.
2: Totoo yan.
3: Pangalawa, wala rin silang mapupuntahan kasi itong mga teachers na ito, pag nagkasala, sisihin sila ng principal, sisihin sila ng DepEd, kasi ganito. Kasi si principal at saka maghugas din ng kamay. Iiwan sa area ang teacher, walang pupuntahan ng teacher. Kaya si teacher, pagdadalawang isip.
0: Tama.
3: So pero, dapat meron silang, turuan sila na kanil paano yung legal responsibility nila. At ang syudad naman ay magbibigay ng appropriation o isang team ng mga abogado na for free sa mga teachers sa mga kaso in the future. Kasi itong mga parents na iba, alam naman nilang mali ang mga kanilang anak, consentidor din. Edi, paila nila ang teacher ng kaso. Ngayon, so assuming nanalo sila. Kasi mali talaga na ginawa ng teacher kahit na may mali yung estudyante, pero outside of the law ang paggagawa ng bang na ginawa ng teacher, nanalo ang magulang. Pero what will be the effect to the child? Ang magulang tatawa-tawa lang ngayon kasi bata pa yan, pero yung bata na yan in the future magiging criminal yan.
0: Tama.
2: Vice, maniniwala ka ba na dapat gawan ng hakbang ng DepEd, Jensan, ang pagtulong dito sa mga teachers na malaman yung mga perspektibo ng ating batas?
3: Dapat yan. Isa yan sa mga obligasyon ng ating mga hierarchy sa Department of Education. Kasi meron tayong tinatawag na sa batas na under Article 2176 quasi-direct. That is I don't know what kind of liabilities, nakalimutan ko na rin eh. Yun ang dapat ituro sa mga teachers. Nang siya gayon, yung succeeding ng mga batas, the child abuse law, lahat ng mga batas sa bata, ituro din sa teacher at ituro din na nagtuturo ng batas kung ano ang dapat nagagawin ng teacher para mapasok sa mga defense niya. Hindi mo lang ituro yung batas, ituro mo din sa teacher ito yung mga appropriate at proper legal moves to do na wala kang criminal liability.
0: Yun.
2: Vice, isa rin sa mga puntahan na lang din natin, ang Jensan ngayon ay kinukonsiderang lumulobo ang kaso ng HIV. And I believe parang konektado dito sa mga kabataan natin. Ano po ang pwedeng maimungkahin natin? May pwede ba tayong magsagawa ng investigation or batas?
3: May mga batas na tayo niyan. I think ang primary author ng batas na yan at the time ng 20-week council ata si Honorable Lourdes Casabena at si Honorable Beth Baguno. I think we have to revisit. I'll just call up during the regular session si Beth Baguno.
2: Ang Committee on Health yata si Dr. Joey Dinopol, tama man na, Vice?
3: Yeah, yeah. Pero yung ibig ko sabihin yung mga authors dati ba?
2: Ah, okay, okay. Dapat ma-revisit yun.
3: Joey Dinopol, at malalaman natin kung tumataas na ba talaga ang HIV or hindi. At saka yung akbang ng gobyerno. Bukal na pamahalan to combat this at to address this problem.
2: Correct.
0: Okay. Dice, dito naman tayo. Bigyan kita ng pagkakataon sa mga nakaraang buwan. Ano ba ang mga nagawa na po ng sanggunian?
2: Yung mga highlights.
0: Mga highlights po na mga batas or ordinansa
2: na
0: na-approve na dito sa General Santos City po.
3: Alam mo, ilan-ilan na rin ang ating na-approve, no? Kahit na nagka-lindol tayo, wala tayong opisina.
0: Yun nga.
3: Nag-ihiram lang tayo ng mga regular ng session. Mag-session tayo, mag-hanap ng ibang lugar para makapag-session lang. We are doing our best na ipasa ang mga batas. We are now considering yung mga assistant sa ating mga calamity. Yan, isa yan. Napasa din yan. Pero kailangan, sinasabi ko sa aking mga kasamaan, dapat holistic, comprehensive approach. It should not only address the June 8 earthquake, but all calamities in the future. Because assistance sa business sectors natin, i-address na rin yan siya, ongoing na yung committee hearing.
0: Okay.
3: Ng mga na dapat tutukan. Tapos yung mga insurances ng ating mga building na yan, at saka yung pag-create ng committee ng inventory, nabigyan ng power sila na to assess and re-evaluate the prices or the value, the assessed value of the property of the local government unit as well as the barangay. Nasa gayon, ang executive ay mabibigyan ng pagkakataon na makapag-appropriate ng pondo at ma-insured natin lahat. Hindi natin alam kung kailan naman lilindol o babagyo. At kung masira man ang building, lalong-lalong na mga eskwelahan, katulad nga, marami sila na hindi magamit. Eh kung may insurance tayo, mabigyan tayo ng insurance fee. So, automatic mapagawa agad natin at hindi maintala ang pag-aaral nating mga kabataan.
2: Vice, ito pong building natin sa Gunung Panglungsod, ano pong plano? Kailangan pa bang i-repair o magagamit pa ba?
3: We are waiting for a third-party assessor.
2: Okay.
3: Structural engineer na yan, kung whether it will be retrofitting or constructions talaga.
2: Mm-hmm.
3: At the majority of the Sanggunian Panglungsod would want na kailangan construction talaga ng new building, pero malaki ang pondong ang gagawin. So as long as we will not be hampered servicing the people, that could be wait. Makahintay na yan sila.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Vice. Lastly na lang po, mensahe po sa mga generals, sa mga kababayan po natin dito sa Jensen.
3: Sa aking mga minamahal na era, lalong-lalo yung mga magulang, no? Ating pong subaybayan ng ating mga anak sa kanilang ginagawa, lalong-lalo sa mga cellphones nila, yung mga online games na yan. Dapat bigyan nyo ng strict policy sa inyong bahay na ganitong oras lang dapat sila mag-cellphone. At yung cellphone na yan ay intended only for research. Kasi maganda ang impact ng online research. But if these children will go now, indulge now to any gambling or any views dyan sa outside na sa education, you have to raise a question. Kasi pagka napabayaan po ninyo yan, kayo lang po magsisisi. Hindi po kayo magsisisi ngayon. Magsisisi kayo pagtanda na ninyo at pag malapit na tayo mamatay, magtatanong tayo sa sarili natin, pwede na ba tayong mamatay? Kasi ang anak natin, stable na ba? Ang anak natin, mabigwa niya na sa sarili niya. So you start your family bringing your children at home. Do not leave that to the hands of the teacher. Our teachers are only secondary parents. Our obligation is primary. So I am appealing sa lahat ng mga magulang, lalong-lalo na yung mga iniisip lang puro trabaho. Kailangan bigyan nyo ng pagkakataon, oras na mapatnubayan ninyo ang inyong mga anak. Nang sa ngayon, hindi sila mapariwari sa future.
0: Okay. Maraming salamat po, Vice Mayor Attorney Jose Edmar Yumang. Good morning po at God bless po sa inyo.
2: Mabuhay po kayo.
3: Chris, good morning, Chris Ruel.
0: Ayan.
1: Bullseye!
2: Kita ni mo, di ba?
0: Diba?
2: Kaning Vice Mayor, nakasabot yun sa dagan sa atong sitwasyon sa nasun ba?
0: Na.
2: Oh. Kita nga panimalay, Gini kanan.
0: Wala lang ganyan siya kakaila kung kinsa spokesperson sa pangalan.
2: Wala na ila.
0: Actually, gini-denounce na.
2: Ano ba gina? Ikaw ba kaila ka ng walay batasan, walay respeto sa mga teacher?
0: Grabe.
2: Katong kagahapon gani, halos bubuto, nag-iatong liyo kong siningit diri. Nga, ang iyang gibuhat, dili makatulunganon nga to sa mga teacher ng mga lihiti mo. Butang na to na ikakulangon ang teacher. Pero rason ba na para imong i-maldisyon ang usa ka magtutudlo nga nagpabilin sa iyahang mandato nga mutudlo sa mga estudyante?
0: Siya ba iway klaro sa tinuod lang yan? Huwag yung huna-unaon. This is the only spokesperson nga epektibo siya para sa administrasyon. Pero dili gid siya epektibo para sa mga katawan. Bastos siya eh.
2: Oo. Oh.
0: Dapat ka nais ni ma-disbar din tawhanan ni.
4: Atay.
2: Ako nagtuo ko nga kinahanglan paghihapon tang murespeto sa uban bisag pagdunay kasaypanan.
0: Mm.
2: Bisag dunay lapses.
0: Ikaw lang.
2: Oh, murespeto man gihapon ta.
0: Dili
2: ako ginabi dili kay Claire Castro dito sa mga teacher ba.
4: Atay.
2: You got me wrong. Ito, nagkinahanglan og pagsabot ato mga teachers. Unya nganong ingana man ang approach nga muraga nakasala na gyud ritso, muraga na conclusion dayon bisag wa pay klaro nga ebidensya, konkreto nga pagpadayag kung unsa gihinungdan.
0: Kaya ang iyang rason, actually, nagrason na siya. Ano, nakasunti siya, way mudo. Kaya kato sa Dabao na po niyang ginikit. Kato lang inagsanggisyagit ang mga estudyante dito sa Dabao nga nagsunti nga bangag-bangag.
2: Dabao man to! Nausa man ka.
0: Mauto ang iyang pangagpas nga nakasunti siya nga nagatudlo daw mga way mudo.
2: Gihiusa man mo dayon.
0: Nakita magin mo ang mensahe niya kagahapon. Going na po siya into the vice president. So, sa iyang gustong naratibo, nasakitan niya ang mga maestra. Nasakitan niya ang mga magtutudlo. Tuod lang kay ang gusto niyang naratibo, always ihapak ang sala sa tuang vice presidente.
2: Uy, Auntie Claire, musulti lang ko daan. Sa 2028, naaman mo i-endorse, no? Ng mga kandidato. Kinsa man ang mag-administer sa eleksyon, di ba magtutudlo? Sige. E singgit ng imong ginasulti nga walay mudo ang mga teachers panahon sa kampanya sa administrasyon karong 2028.
4: Atay.
2: Para mabalaan na to kung unsa ginakagahi ginang imong statement kung na pabor ba na sa katawhan na. Tanaw na to kung unsa kakabuang diha mo istorya ana. Sige, tanaw na to kay basig mismong ang Pangulong Marcos mo imotapungol nimo ba?
0: Mayra man ni kinaano sa iyahang jurista na sa iyahang kung sa'y tawag ka niya.
2: Iyahang opisina.
0: Isang opisina.
2: Oo.
0: Papreskon daw dres jinsan be.
2: Ay, bakit ako pupunta dyan?
0: Number one, mo attend ko. Bahala na dali ko imbitado. Mag-gay crush ko yun.
2: Oo. Diyan sa'yo pumunta na ni mo?
0: Isa lang.
2: Saan?
0: Tarong pa ba rin mong uto?
4: Atay.
2: Tarong pa man siguro. Oy, galing lang. Ang bias na ako kay dito sa sugo. Mabuang yun akong...
0: Diba kay... Nagabuhat siya pamaagi nga tanan niya ang pabuyan niya sa media ang naratibo padulong dito sa ikaduhang pangulo. Padulong always dito sa mga Duterte. Pero nakalimot siya nga nakasakit na siya og tawo.
2: Saan na lang itong act party list?
0: Nga imbes ka itong mga tawhana nga mupabor pa sa administrasyon, tarawa na yung sunod survey ni ini sa atong presidente. Ha? Negative 13 man siya karoon o negative 12? Negative 20. Tungod kang Claire Castro.
2: Ay, Mr. President, take note po. Dahil sa ginawa ng inyong spokesperson na yan,
0: okay, siguro, Mr. President,
2: lagapak na naman yung inyong rating, trust rating.
0: Pinaka-expected ako, negative 50.
4: Atay.
2: Alam naman namin kung gaano kayo kahirap sa paggawa ng mga paraan para maibalik lang
0: alam
2: ang
0: namin,
2: trust ng tao.
0: Alam namin na nagkabutas-butas na yung utak mo sa kakahanap ng mga pamaraan na yung legacy mong gusto, imabalik yung trust sa ating gobyerno. Alam ko na nagkabangag-bangag na yung utak mo. Nahihirapan ka na.
4: Atay.
2: Speaking niyan,
0: dinadagdagan pa talaga ng
2: buksan mo nga yung topic natin number 3 na timely yun, very timely.
0: Diretsuhin na natin ta?
2: Number 3.
0: Sige, kay 50 ta mag-end para mag-chip. Ang kurinta nga commercial chip, 50 na lang. Sige. Endorso. Wala na din.
2: Diba? Sakto kayo sa gisgutan. Padulong ganito nga, magsilbi pabakaha ang pag-endorso sa Pangulo alang sa mga iyahang i-endorso ng mga politiko karong 2028.
0: Number 3 chip.
4: Atay.
2: Pero ting klaruhan ni Pag.
0: Doon na pabay bili. ang ma-endorso sa ito ang presidente. Labay kredibilidad ang iyong endorsement.
2: Di ba knowing nga, ito nakalabay nga mga administrasyon, kumudikit kas Pangulo, kaya nga naman, gusto nyo kang mapaindurso. Gusto kang naakay kahayag sa pagdagan ni mo, isip ikaw politisyan.
0: Kinsa ba na inindikit sa mga Duterte? Sila man mga Marcos, pinaagi ni Amy.
2: Na.
0: Di ba? So di tarawa, nakadaog sila nindot kailang unitim.
2: Tarawa, si former President Duterte, unsay gibuhat niya, nagdikit po siya sa kanhi Pangulo Gloria Macapagal-Arroyo. Para ma-endorso siya, musikat ang iyang ngalan, siyempre, para taas yung chance mo daog sa iyang kandidatura.
0: Pero lahat like, status di gong, padili-dili pa, arong nga mukusok ang pangalan.
2: That's an orthodox way, di ba?
0: Wala ko nagtuong gigamit ni si Jimmy.
2: Wala man.
0: Iya itong diskati. Sagal na kayo. Pinakatuig na sa politika si Digong.
2: Ganit man.
0: Tanang teknik niya mga katropa. Wala na. Teknik sa pagdaog. Kaya na kayo niya buhat na.
4: Okay.
0: Ngayon naragin na. Kung dito yung ka mudikit sa kusog ka tao. O karon. Mudikit kang Bumbong Marcos. Makadaog ka.
2: Malay mo. Kasi dahil na himala dahil. Basig dahil mga buhatong lakang.
0: Imong mama pangit, imong papa pangit, unsa ka himala?
2: La. Tugs.
4: Atay.
2: Ano lang?
0: Diba? Mahan ay problema karon. Magproblema gina. Blessing ba ang pag-endorso o kiss of death?
2: Ako, para nako, kiss of death din ni Katrupa.
0: Kiss of death, di good blessing?
2: Okay. Kabalo man ko nga inighuman sa pag-endorso sa Pangulo, ang naong sa katawhan nga naminaw, muna, ready nga, muna mo gila yun.
0: Arawa rago ninyo ang ano ni Page sa itong party list to. Kabataan, nag-interview ko rin sa Manila, katong gisulti na ang Aranita, di na ito bahaon. Katungod sa night flight control, ha? Di bahaon nga, lampas tao, mga ring baha.
4: Okay.
2: Uy, kanang Aranita, butangin na rin yung sako na ay, palibot. Kay pareha tong tindahan, mga masunod-sudli o baha. Kay gibagingan niyang sako. Gamay pag-cost. Klaro pa.
0: Kung endorso ang Pangulo, wa man gani makasulbad sa kampanya ba itong korupsyon, istorong niya rataran na, ha? Diba? O, kinsa may naakaroon sa prisuhan. Di ba na mao ang dapat nga mapriso tungod sa flag control?
2: Gani, kung gawas nun si Marcoleta, o galing nagpadayon ang ilahang ang iyahang pag kanang kampanya batok sa korupsyon, katong siya pa'y naglingkod, naggunit sa Blue Ribbon Committee, tingali, o nanay taong nakulong karon, tingali, nanay nakonbiktar nga individual nga nagsabotahe na ng flag control projects. Kay kabalo man, taba nga, tungod kay napulihan si Marcoleta sa makaduhang higayon, gikuha saya ang pagka-head sa Blue Ribbon Committee, niya karon nahilom nagkalit. Si Ben Dalo, si Erwin Tulpo, si Panpilo Lacson, nagpuli-puli silang duha, pero tanawa hangtod karon naabay nagkumbiktar sa investigasyon sa kaning Blue Ribbon Committee. Wala! Nga naman, ingon ni Erwin Tulpo, ingon siya nga, kanang magtanong muna tayo sa makasamahan ko kung gusto pa ba lang ipagpatuloy ang flood control investigation.
0: Hala eh, gagmay versus dagkong isda, ay, dagkong isda eh.
4: Atay.
2: Nga bulinaw rin na dakpa ninyo, di pag yun mao. Na pag-gipang dakop, nga dili, mao kay gustong pahilumon.
0: Wala na, kasi ipatapli na ito na dito na lang ito mag-gunit sa iyang gibuyan to suna. Presidente ako, hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking
2: kaibigan.
0: Presidente ako ng Pilipinas.
2: He was talking about
0: the corruption happened in the Philippines.
2: Oh.
0: Asa man? Pinanakadlaw. Nakamabugsulti mo diha nga, dili man basta-basta, kay kinanglan o ebidensya. Naan ang ebidensya? Kaklaro na sa ebidensya, kita man ganimi sa mga ebidensya. Di lang ginayo daw ito ng ebidensya. Kay mga ego man mo tanan.
4: Atay.
2: Madamay sila. Pwede na lisod, kung sila mismo nga magbalantay unta sa kaban sa atong nasod nga mo'y nag-unay, bantay sa lakay, sa pundo sa gobyerno, perting luya. Mahimo man lang pamaagitran. Mo pasiatab sila o bang kampanya nga kunuhay na sila pandakpon, ipasangil ang tanan lang binuhatan.
0: Ang leadership fund ka gina ginasinggit na nga tangkalan niya na ano mag leadership pan para mga lilis
4: na to barrel magudag ilisan lang pangalan
0: oy leadership pan sa yung kagarang gana man ay hindi man niya kinanglan ng pundo pwede naman sila mag request sa DPWH gano kinanglan sila maguri itong pundo
2: unsa ginakalisod na mag leadership pan ka ganong dako kay kwartang i-allocate sa imo ha gano man grabe imong trabaho niya. Nagkandak ba yung investigation bago nimo gigunitan ang pundo o bago ka nagagunit og pundo na kay bugat nga trabaho ang gi-undergo?
0: Na.
2: Unsa man?
0: Mag-travel.
5: Atay.
0: Nangyay ka tayo? Dahil mag-meeting ta karon kay holiday ugma. Wala ang uban.
2: Atay. Okay.
0: Hina, ikaw na mauna.
2: Bitaw mga katropa, salamat kayo sa inyong pagwan sa programang Bullseye. Ang hinaot may nga daghang kayo mong nakuha ng mga punto sa politika o dagan usab sa panggamhanan, labi na sa lokal ng panggamhanan sa Tagbayan Sina Santos. Kining bahina, atun ganito, Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cough Mix, ingon man sa Turbo, na itari supplement po rin. Sa ngalan sa Bukwersa sa XFM, Network Philippines, alang sa rekay usang Pilipino. Para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi. Manamilit kayong tananag. Salamat. God bless, Tagbayan. Mabuhay ka!
0: Ebon si Katropang Ruel, dumantay na kayo. Bye-bye. Take good care of yourself always. Si Katropang Ruel takes care of you. Bye-bye. Mwah!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
1: Bullseye.
6: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon.
1: Bullseye.
6: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: XFM.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Lahirag yun akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taod-taod mo hanap na sad. Pero sukad, gitumaran na akong Visionex Plus Capsule. Kaluoy sa Ginoo, maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo yun kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
3: Vision Next. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
5: Exciting!
2: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
7: I kinda like you.
8: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence ang among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
9: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok? Tungod kay Luya ang lawas? Mag-Premium D3! Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga aduna tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga aduna VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: tropa o kato sug na nato atong bug nung lugay nun, be. Ralpa, ito kayo ko kanta na, Ralpa. At grabe na kayo mga most requested song di rin, oy. Ha? Okay, welcome, welcome sa itong katropa, okay? Karong mga oras sa mga katropa. Ito ang tirahan ni nga unang awit, no? Unang awit, gika ni Aisa, ha? Okay, galali lang.
1: Ang tuhod mo, mapilmi.
0: Okay, dara.

0: Doktor Kahoy ka na, ana. Ay, ganahan kay kuan ang kantaral. Sige, sige. Labanin nila na di aral, labanin lang. Hoy, shout out to mga dito, Master, shout out Pinis Buangin, may mga Bakiril family sa Kapol, Paolo Bakiril, shout out ko rin, Master, ha. Aminaw, give me ninyo, Dre. Ayaw kumpiyansa, Master, kay ang iyong tingog, Master, galanog-lanog, Dre. Aba, klaruhan na di, ha. Ayaw na, guwan-guwan na di, Paolo Bakiril, ha.
1: Pero muhiyo.
0: Kaya, ako man yun yung tirahon ni Ron. Tirahon man gini, di naman ni matago ni. Kaya naaan naman yung gini, Dre, yun. Okay, so... kalay lang, Ralph, ha? Hello, ako na nandistingan ni Wait. Check. Wala pa. Kwan dahil, kwan pa.
1: Kwan pa.
0: Di kubi-kubi pa mga hiriminta, mga...

0: Na minori ka na si masakyanan, boss. Ang ulam sa tanay. Kang Rihanna.
1: Himi. Himima.
0: Salamat kayo. Salamat kayong tanan niya kang Mona Lisa o kang Chill Chai. Shout out pedre sa Saudi Emirates. Karuhan na niya Chill Chai. Kay Christine Jane Alianik, shout out. Okay, so hindi na natunog kayo ni. Tirahon na natunog niya. Takay kong sunata o plab niya. Ralph kaya... mga naman gini ato ang mga kwanri. Ay, kunya total, pagkaba na ito mga bayot, ha? Sa check. Ato mic niya. Okay na niya ito mic niya. Hello. Check. Mic. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100. Okay, kana. Kaubas kano mga katropa. So, di na ito dugayo ni ato ang sunata o plan by Victor Kahoy, be. Ba, kaya dagang kayo gigana. Ay, nawa malagi. Check. Naradai, prank, radai ko diay ka. Okay, so, ang atong monitor, mga katropa, ako kayo ni, Sonata of Love. Of Love by Victor Wood. Okay, di ato ni, di na ito ni, gara-garaan ni, kay kuyaw ko ni nga singer ni. Ako is pari partner sa Pika Salawak, mga katropa. Wala lang si Ralph, Baby Ralph. Fresh from Danao, Cebu. Alias Buy Paltik.
2: Hoy. Unsa man ang imong iyo?
0: Hoy. Uran o ganti. Kalay lang ha. Kay gitanaw pa ang plaka pamaguni mo, Andre, mga katropa.
2: Division.
0: Una usahay, mawa, may ba? Di kayo na mo makita, Andre, kay ginasilik pa ni kay... Kwan mani, ganing jukebox ba?
2: Imong kiwasan. Halo, oy.
0: Kali lang ha. Okay. Ivy Joy Loriga, shout out. Aga si Mama Janice Puerto. Salamat kayo niya. Salamat kayo yung tanan. Solo sa dukan sa buka. Okay, dara. Okay, ha. Gijuntay kahilo mga igala. Kaya ito lang tirawan na niya na.

nga kanta kay karota taon magsugod naman taga sining alay ani kay naalaman ko ba ng mga oyotars so takay pa ko isang sonata nabi tirahi takay ko di aog kining edi pirig-pirig edi pirig-green na dia two lovely flowers ade ba sincerely ala lang ay diday katol ka since you've been gone anak kay para dili na to dili para di marawag gaga sampok ba balihon ba para di mabungol ana man na okay so dili na kadayo mari dili na kamari ha mo sa mo balihon ako sige mo ay kung ganito.

0: today.
1: Yes.
0: Well, pasailua kayo kay na late ang mga bayot kay sa tumong lagi nga kanang natay mga kayo magparas pa po
1: mga papapsmer magin na
0: kuan ba pahinlo ba to ang kuan na to kay bibalang kay nga na lang tayo sa dito papa pero hinlo sa tawe
1: correct
0: yan. So mga maring adlaw karon nga Webes pizza Agosto 20 na karon. Hoy belated happy birthday sa kuang guwapa nga inahan.
1: Hoy karon.
0: Oh, guwapa ko na.
1: Ay, except pa si yung mama.
0: Si Vivencia.
1: Vivencia.
0: Piñada.
1: Piñada.
0: Alas. Ay, nako.
1: Saman mo, ato mo ron.
0: Uy, gabiira ang kwan.
1: Gabiira ang amam.
0: Gabi niya, wala ko ka ato rin kay... Kwan nag-iwi ka nang magkabiyak ko kapultrasound.
1: Aba.
0: Kay Bruce biyak ko.
1: Kabaw ba?
0: Bruce ko sa 6 months.
1: Uy, congrats!
0: Congrats o kuan ka rin. Well, I like ka maring ay.
1: Congrats maring.
0: Ang dito mo ito ang burus ko.
1: Sa likod?
0: Sa
1: matiis.
0: Burus ko. Ay, nakapata mo. Subo ito. Isang kaburus ron diri ah.
1: Gani. Ay, katawa sa lato namin kayo para mag-change costume ko be.
0: O, sige ko.
1: Ani ala be. Bonal.
0: Bonal kayo na ngayon since you've been gani. Kayleigh Clarkson?

0: Salamat tayo kay Adrina na isa kabayot mi kay mag-change costume ka mi.
1: Siyempre katong kantahan nga mga ring atutok ko na ito sa Santon Vitamin C aron nga mas malami ang isi.
2: Ang Santon Vitamin C!
1: Ay padulo mo ni Rio sa mga kabayuta o yun. Magpalayo mo ni Rio sa mikropono. Labo ka itong mikropono nga doon ay ulo-ulo. Padulo na yung ka. Pasensahe mare nga medyo pula-pula akong aping today kaya gikan magrumi sa sunog oy. Na kuan na no kom beauty ganina prima na kung gapahati ya darya.
3: Ikaw no pason di ka maog.
1: Paguman dito at sa sunog kay murad na murale ko gipagba ay. Dahil na gini ako ang beauty mga maring. But anyway, alas just 43 na nga itong oras mga igal. Kasama na Mike, naka-on di. Ay, mura man tag na sa periodo, aning kalakihan eh. Siyempre, kining ato ang programa, mga maring. Hatod ni kanya ato sa Santon Vitamin C o nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay kalimot, mga maring, aron nga mas malikon pa ato ang lawas. Kaya sa panahon, paya ako ron, mga maring, naghan kayo mga balatian ay ay arthritis, na yareuma, na ay high blood, na yung diabetes. Importante nga malayo ka ng sakita kay kalami na sa kinabuhi. Kalami sa kinabuhi, nindot kayo ang itong mga pagpadagan sa panggobyerno. Nindot kayo ang atuang tawag aning plastada kayo mga maring atuang mga life. Muna giingon nga aron nga makalikayot ka sa mga balatian nga makamatay, mag-inom ta permente mga maring og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Parisi ka na siya og Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga doon mismo sa iyong mga lugar. Wala man nag-meeting sa senior, oy. Naikuhan na yung mga iku-iko, na mga...
4: Pero mag-naasa ko ang gani.
0: Alakara, Bluetooth speaker magigamit yun.
1: Tagay mo diyan, Sir Ralph, o ganindot nga kanta. Saan ito ko ang cellphone? Tagay ko diyan ako kuhan, bi. Kanang request, bisag unsa, bi. Kay, dahil, request. Kay, gigamit ako sa kuhan, sunog.
0: Oy, gikan mo sa sunog?
1: Oo, nanimaho pa ko ang pulburan, ay.
0: Oy, grabe naman na, oy.
1: So, isog kay ko karon kay... Ako, na-interview man ako ganyan mga saktog barog ng mga bombero.
0: Grabe naman ang inahanahan dito rin sa sunog.
1: Inahanahan ko bombero nga ka ng... sir, ka ng... fire out na ba niya? Oo nga naman, ka ng... Pasirete ko, sir, B.
0: Fire out na rin, sir. Asa sila nga, sir? Sa entrance o sa exit?
1: Sa exit?
0: Kamali ko kung tanigawa, sir.
1: Okay, doon na yung request dali ang kanta. Kanta nga nindot kayo, mga maring. Gikanta ka ni siya sa usaka tigkanta. O ba nang yung kanta nga nindot kayo nga pagkakanta?
0: Gana, sige.
1: Yara to sa nang tanaw niya to ang mga viewers, B. Doon na tayo 14 mil ka mga viewers.
0: Alam, naghana na 14 mil, oy.
1: Ay, sa pamandi ay... Gikagumtan nga ito sa Isla Sibindanao.
0: Kaling sila si Antonio de Kila, na nagtanaw na sila nakantahan, doon kayo na ba yung alam ko sa? Doon kayo na ba yung nag-request na na?
1: On sa na, what kind of song is that?
0: There is one by Eddie Peregrina. Aba, kantahan mo na ito na.
1: Sa ito?
0: There is one.
1: There is one
0: and ito? There is one by Eddie Peregrina. Tarong ang kanta kay na Minami.
1: Paliwag daw dito sa Sir Ralph. This one?
0: Huh?
1: This is one or there is
0: dearest
1: one?
0: Dearest one.
1: Dearest one.
0: Yes. D-E-A-R-S-T. Dearest one.
1: Inaya po sa tuwang internet. Uy, di ko kasood sa live na to. Di ko kabasa sa mga mensahe dahi.
4: Wala kayo mensahe.
1: Wala ka internet?
4: Wala. Siyempre, bayad po mo diya.
1: Kasi na, putlanta ha?
0: Na, oy, na, magulo.
1: Na, day. Bago mo gutang abot, munang sa'yo nakauna.
4: Ano na,
0: 14 mil ang nagtanaw na to.
1: Well. Basta ako ng mga mensahe, be.
0: Wow, kasexy ni Maring Erika. Ingon pa rin si Pina, ba? Si Ricky, Missiona, shout out, Arturo, Ilkila, ba? Mga nang gingon ni Mugani. Si,
4: kasama na? Kasama na nga Ricky, John.
0: Dili ni Mao. Si, kuan ni siya? Si, kaling isang pagyud. Oh, si, sino yung
1: ginagay? Kansa na.
0: Sino yung gi-request niya? Uy, nga, mo request mo kayo siya. Si pi-request ko ga, rather live, while I'm in love. Aba.
1: What?
0: Sabay singin ano si Pina. Ikaw lang siguro yung kanta pag YouTube na siguro niya.

0: lagi makan tangannya maring. Ako gidan agad niya sa ko si tinambunan sa ako. Masa niya itong live nga dili ko kwasun sa live day. Ay.
1: Wala, pilit kayo.
0: Pilit kayo?
1: Pilit kayo.
0: Basi gibutangan siya na smiriking. Kanta ha, badugay ba ako garik mo sana edi pregri na tarungan kanta minaw ami. Humana ba na ganina, there is one si Atorlo. Ed Kilia, din na pa diri mga maring si Ricky Mission na salamat kayo, Ricky. Sa imo pagli-li diya. And, aba, ang sharer, makita-ana ko diri, sharer, si Josepina, si Arturo Ed Kilia, si follower, si Romeo Amugis, larawan ko pas, aba.
1: Aba, be.
0: Sige, larawan ko pas daw, Sir Rod. Paliog daw, larawan ko pa sa katahon ni Master kay Maraga. Posible na makairin ni Makuha kayo. Ang imong duster, Master, no? Kapakinunom ko sa kong mama.
1: Pang 1 week ba ni?
0: Pang 1 week na?
1: Ay, pang sunod na ni si Mana, 1 week na saan?
0: Basta mingos lang, wakay ilis-ilis ba?
1: Actually, dosi mo ni kabakin na ni.
0: Ito pa, baka Sabado, ana, masugo na na, kaya mutindog naman na.
1: Actually, karoon na, hinahinay na kayo siyang tamang.
0: Ano nang kanta mga maring hatod kanato sa Santon Vitamin C? Aron nga mas malami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Da.
1: Sige, bodang.

0: salamat kayo sa inyong pagpa-antos na mo dere, ha?
1: Pati nyo mga maling katotohan nga gikanta nga didli kayo nga pagkakanta karon murag tingog ni Benjamin Abalos.
2: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with M. Luillier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through M. Luillier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at M. Luillier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Anong magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba?
6: Mm-hmm.
5: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
7: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: FM Exciting!
1: Kamusad? Mag-Santol Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako diay si Annabelle, nagabatanggi niyo village sa Pina Playa, Davao City. Nalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalimag,

0: anti-inflammatory properties. Ug, mo-promote sa healthy cells. Ug, naapat yung relaxing and calming effect. Nindot usap imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan. Ug, dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty Zone.

0: pagregla dahil sa desminuria? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminuria. No more! Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil.
1: Ate ko, iskun pa.
2: Pag-iing mong bawal ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang mamisa.
2: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
2: Lazaha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Tin na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: B! Ah, mana ko hinom.
2: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos mangkini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.

0: Iwan na to ni. Tuod no? Kasi naugahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, ug sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang

0: Pagsugod ang Natimgas G Foliar Fertilizer. Pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Natimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
1: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Katrufa, exciting!
1: Oras, mga higala, 11:06 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Sa pagkakining musulog na kanta sa Ginata sa Davao Light and Power Company.

Kaming kataha mga maring, atod din ka na ito sa Davao Light and Power Company alang sa kasayuran o sa mga pahimangno sa maong kompanya. Ay nako, i-follow mga maring ang ilahang Facebook page. Search lang sa Facebook ang Davao Light and Power Company. Oras mga igala, alas 11:10 na.

0: Ayan ako, mga maling balik. Tapos ang programa og taw-taw. Doon na tayo masaksihan diri ang mga padula. Ato ang mga pasalida. Ato ang live drama, mga maling. Ay, kamo kalimot din ha, mga higala. Aron nga mas malami ang ngisi.
1: Maxadol vitamin C.
0: Matod din ba? Matod din. O sa ilami.
2: Nagadahik na isa.
0: Mas na isa, gadahik lagi na siya.
2: Uy, grabe naman yan.
0: But anyway, mga higala, nga ito ang mga produktong gihimo sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. O nakadriya sa Dakbayan Stago Maday. Ang kita yun diriya sa Yes to Health Clinic and Pharmacy.
1: Kana.
0: Na nahimutang sa...
1: Diya sa may kwan. Diya sa may DIY.
0: Ano yung
1: DIY
0: HP?
1: Sa DIY. Diya sa lang nga street diya kani.
0: Sa Ganti Road.
1: Ganti Road.
0: Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagom City. Doon na tayo libre nga check up mga higala ha, mga maring ha. Adlong, Miyerkules. Ganto na sa Adlong, Biyernes.
1: Yes!
0: Nangita na yun si Doc CJ ni Druda ang sakto kayo pamarog nga Doctor of Naturopathy.
2: Yes, indeed.
0: O niya, kay gusto ka nga makakita mo kang sakto pamarog sa mga cute kaayo. Nangita si...
1: Kalanggan.
0: Gapon eh, nalang utanan, abot diri aba. Lipit ang opisina sa kuan sa
2: yung tax day.
0: Oh. Yang gidutan si Paribubong.
2: Ah, yang gidutan.
0: Mga siguro mga tunga sa kapulgada na ilang distansya siguro.
1: Tuwa na lang, ay sa yung tad, o wala kamot sa kadangaw, o sabo?
0: Hapit na lang, aso ka pala kasi Paribubong kay gidutan siya.
1: Gidutan siya kay lamutakon siya.
0: Karagana ka na ito, masaya kay gidutan na ito. Asa na lapit ang kuan niya? Asa, ha?
1: Ganahan ito siya kindinjig.
0: Anak ko.
1: Sige, ay. Ang
0: gitutan sab ni Paribubong ato sa iyang gitultulan ni Nadia na imutang nga ito ang Yes to Health and Clinic and Pharmacy sa dool sa Mr.
2: DIY. Anak.
0: Ayan. Paki-follow mga maring ato ang Facebook page XFM 107.1 Tagom. O niya, pakilili sa video daw. Ato ang mga live day i-share po na ninyo. Gigan sa kadawan pa ingon na sa gabi eh.
1: Ayun mo, sige, ang kuwan niya. Sige, magtanawan ng mga kuwan. Mga programa niya. I-like o i-share.
0: Yes. Alvin Gook, It Me Games Pod ni Hamis Erika. So daw? Dahil gini si Alvin kay Damayo na gina kung It Me Games ay.
2: Magyon.
0: Harold Salang watching from Porok Tres, Kamansi, Nyo Sambog, Nyo Corilla, Davao del Norte. Salamat kaayo ni mo di Harold. Kang si Pina, Tinanbunan, walagi si Kuan dali doon. Si, walagi makukita sa Kuan ni Kuan. Ato ang mga suki, ito nga si Wilma Joaquin.
2: Si Wilma, wala yung
0: si Mitsuro, nawa.
2: Mitsuro, nawa ba sila ko yung mga tanin nila. Mga kwalin, naniudto siguro to sila.
0: Basin, nag-risdi siguro sila.
2: Basin.
0: O, sige, na pala yung kanta ni ha. Ato na ipakanta kang master in day tanini. Masabay kanta.
1: Bi. Okay. Takay ko kanta niya, bi.
0: Give me a song.
1: Give me a song. Kanang...
0: Kanta mo ha.
1: O sa kayong mga nindot ngayong kanta, eh.
0: Kanang, Victor Wad.
1: Victor Kahoy.
0: Rodrigo.
1: Saman.
0: Rodrigo.
1: Akuan, Rodrigo Duterte nilio, eh. Rodrigo J. Ponos.
0: Akuan.
1: Sorry na, pwede ba?
0: Kayo, ang surod, ana, itong tira na ito, pinapinando po ni ka, kumusta, kanang, kano ka din kanta nga, napapanahon.
1: Asa? Kala sa
0: lahat. Sa amin na tayo.
1: Bebe, ka na nga Rico J. Pono nga. Sorry na, pwede ba, be?
0: Sorry na, pwede ba ni Rico J.
1: Pono.
0: Pono.
1: Pagkas ka na.
0: Basta kayo na yung mga J ang pangan kayo. Mga gwapo, gid ba?
1: Mga, sana J na gut o J na jar?
0: J nga zebra.
1: Sabi na ko, J na jigpin.
0: Kasi kinit J tagupa.
1: Ka na.
0: Asa to?
1: Nakabay nagpans dito sa Manukan. Gapon.
0: Kine? Asa nga manukan?
1: Mga dito sa, nakaya kayo magtinotanaw na siya ha?
0: Mga uyutar.
1: Mga tanan, kuridas.
0: Kuridas.
1: Kuridas tanan.
0: Wala po ba sa gisibugan dahi?
1: Kaya pala, kuya ko nagod. Pagkunan ko na nabayot, matun niya.
0: Sibug bay, hapon anak.
1: Okay, asa ba, naana Ralph?
0: Sorry na, okay ba? By,
1: sorry na, pwede pa.
0: Kawawang cowboy, Romeo Amugis. Kanlungan akong request. Katawad na.

0: unanimous decision.
1: Ana. Oo, dahil nag-request rin. Ah, kanlungan daw, Bi? Kanlungan natin yung kataon pina-FVJ tungkol kay birthday ni FVJ karoon.
2: Ay, idol ka na ni Mamarin?
1: Idol ako na si...
2: Si FVJ? Si Kwan eh, si JFP.
1: Ah, hindi ko niya kay gamay mo ito si Kwan. So kanlungan
2: sa,
1: by
2: dito
1: Kwan.
2: Dito ka sa kang FVJ kay...
1: kanlungan niya... Kasi kanlungan
2: si... Kaya namatay?
1: Si Ronel Cabangon. Ito ka na itong version ni FVJ.
0: FVJ kay BBB.
2: Ano yung meaning na FVJ, Marin?
1: Kuan, kanang butuin ka, isa na ko ha.
0: Purifying water.
1: Nag-greet ko kanina, wala ba nyo basahan ba?
2: Ano ba po na si Master Rom, ano basahan ni Master Paul?
0: Isa ba na, si?
2: Nag-greet na siya.
1: Ngayon pa si Will Floor Masaudling, shout out Idol, Taligsik Ban.
2: Oy, Taligsik Ban, wala na eh.
0: Wala na.
2: Pati init naman ron.
0: Init kayo ah.
1: Hello?

0: que San Fulano
1: ah, Ana pasi Ana pasi ati Josepina Marengo.
0: Singonia.
1: Ah, kabog daw kay buragi kan sa termo sa. Ay,
0: Josepina, imo le ko vulgar.
1: Buragi daw kan sa termo sa Muntinlog.
0: So this shouting me diri sa mga katropa Sako family og Burlat family watching from Andili Mamabay sa mga taga Andili.
1: Ah, mga taga Andili, only bisan pa diri sa padulong sa panibasan.
0: Mm. Sa asa pa?
1: Lano kayo lagi ay? Burat ang nasa simbahan ani oy.
0: Sa asa kita na yung manong... Asa kita na yung manong bago maestro gani?
1: Ah, sa Rizaldi.
0: Rizaldi?
1: Ah,
0: asa pa dapit?
1: Manumbag yun dito dito di ay.
0: Manumbag oy. Dito dito kay manumbag to dito ang mga...
1: Ganahan lagi mo balik si Paribubong dito.
0: Ano mo si Parinti dito? Na may makatabang sa iyahan niya. Kita mo may makatabang sa
1: iyahan. Gani po.
0: Na'y makakuan, na'y makakuan siya, ha? But anyway, atong oras, mga higala, alas 11:22 na sa buntag. Ano ang live drama sa itong programa, kini ang...
2: Kung Ako Ikaw!
3: Aduna ka ba isuliran nga dili ni mo mapasahan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
0: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
4: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master, Inday Tanini. Ginilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Sugus mayong pamatasan. Tugot ti ako nga maka padayag sa akong pagtahod kaninyong tulo mga maring. Labi na gyud sa mga suki ninyong tigpanubay ning inyong kusog kayong drama og tulumanon nga naguluhang Kung Ako Ikaw. Mga maring, sa ako sa mga minilyon ninyong tigpanubay, wala nakaaghat kong padangat diya sa inyong sibyaanan. Doon kay gusto na ko nga matagaan ko ninyo kapayan ng akong problema nga karon nga kanina nagkabiba ng akong abaga.

0: Realinton.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
6: Ay, atay.
7: Exciting!
8: XFM.
9: Dinala na niya? Dinala?
10: Dinala?
9: Dinala?
10: Okay.
9: Ah, mang, ah. Mang, tarong man nagpiti ka, mang.
11: Gadaag na, gadaag na lagi ni.
12: Wapre ka kapalo pa.
9: Kasi buntis ka?
12: Buha ka bakbaklis. Uy, nakakamap ka.
9: Ginoo ko stripe, gudi. Ay,
12: stripe.
9: Ah, hinoon. Ah, di bisa pag-triplets. Ako, magkagdugan.
11: Ako, isulti. Ako, isulti ninyo. Maring, maring ba?
9: Maring.
11: Isi, imong maring, imong asawa ba? Gadaag ba lagi ni?
9: Kasi daag.
11: Gadaag muta.
9: Ngayon ba?
11: Ano Marimpi, paring ka nang, pwede ko makikabit ko, makiwifi lang ko sa inyo.
12: Kasi makikabit pa rin.
11: Ah, makiwifi ba?
12: Oo, ana, maring, kakao lang, kabit mo maring.
11: Makiwifi lang ko, paring kayo, naman ko lang, anak,
12: sinaibo ko sa kuwa ng bana maring, nagwapor mo naglawas maring.
11: Uy, di po ko, kuwa lang sa kong kumpari. Uy,
9: makiwifi.
12: Ito ang ganti ka ni pari.
9: Huwag pa sa buti yung mga ayok, kag-password.
11: Oh, mga ito ko password.
12: Saan pa
9: ah, kayo, luway mo po mang, luway mo. Kaya rin.
11: Kasi ako, ako mga anak, luway mo. Luway
9: kayo.
12: Hinay, pika kayo ang ato ang internet.
9: Ah, sige lang, good. Bain bahay.
11: Ay, nalang pa rin ko. Ang mga inanay.
12: Ay, okay, okay. Okay, okay, mang. Okay lang, okay lang, maring, oy.
11: Ay, maring na ipugos. Pa rin. Dili, dili.
12: Okay lang, maring. Okay lang, maring.
9: Gamit ko yung putuos mga bata nga. Ang mga jani-jani is papa. Maring, pila na ikabok cellphone nyo na siyang bahay?
11: Ah, maring, ay, maring, ay, pila na may cellphone na mo dyan? Lima?
12: Wala! Ang
11: kamili pa! Anyway, malubiya ka na nga, kung baan na may...
9: Masuda ito lang sa wifi mo. Inay ka itong internet na, lima mga kabok cellphone.
12: Ba't tayo siguro na ako ka ng limit lang?
11: Ah, ay, nala, maring, maring, ay,
9: dito lang, ipapunik katong kuhan, katong, katong...
11: Ay, nala, maring, ay, ay, marag, marag, alanganin mo, maring.
9: Ay, okay, okay, password, oh, na password.
11: Ay, baby, iskan lang ko, baby, iskan lang ko, iskan lang ko,
9: hindi, Ray, hatag na ko.
11: Ano yun naman ipag-scan, no?
9: Sito kayo.
12: Napaspas. Sito mo kayo.
11: Sibalik.
9: Ah, gawas na noon. Dali, aran niya nagkakuha. Ano nagka-scan?
12: Sito, ipamasa first.
9: Sao mo doon eh? Ah, sige lang. Luway mong gulpon, mang.
12: Sige, okay lang, okay lang.
9: Madjir-jir sabi.

0: Pare, salamat sa yung dako. Pare, imagine mga pagkitangan mo na yung password ba sa imong kwan ba?
1: Ay, gamay
0: nga. Wi-Fi, pare ba?
1: Gamay nga butang na, pare. Gamay nga butang na.
0: Loy, magkagaya kong mga anak, pare.
1: Tinuod po lagi po. Gamit mo yung internet. Asa ka mo ato?
0: Pare, gamay na lang kayo na pinis itong bear, pare. Basi, pwede mo naman yung dungagan, pare. Wapa mo ko nakubungol, pare. Alangalang kayo, babungol.
1: Malaman na kong uluan, pare. Tapos na kong tindira, pare. Day! Tugagi, isa ka, bear pa, day!
0: Lalagyan tindira, day?
2: Pila ka boxer?
1: Pre, usa lang, day, usa lang.
0: Dua, para dili kayo ko.
2: Abrihan, sir.
1: Buka dai, gumakaya buka.
0: Ay, pare saya kay pare. Pare apelin ga cicire pare ga tunggan boy bawang pare ba.
2: Adoy, ihapak mo gori mo sa. Ingon man ka sir nga bukon.
0: Ay saya nga dai, apelin dala lang. Dungagi na lang dai, dungagi na lang.
1: Tindira ha, oy bapa unta nya kay bulukot. Duwagan ng kape, duwagan
0: ng kape. Pare, guys, si Prim, ay, mamintindahan rin, pre.
1: Di mo gulit kung tindahan, pre. Ilan ni Kaya mo na, silingan na to.
0: Ahal siya, baka ni.
1: Di ko pasing.
0: Pare, salamat din sa kape, pre. Ako, pare.
1: Gusto ka mainom sa kumpare.
0: Pare, balo ka, uhaw kayo, pre.
1: Ako na, pre. Ako,
0: pre, nagpasalamat yung kape.
1: Kita ko siya, sagun siya na kakatulo kayo, no? Mapa ko kayo, no?
0: Ay, okay, mag-okay ka mainom, pre. Ako lang kagito, boss ba? Ah, pre, live ba ito, pare ba? O, lakaw ba yung kukuha, pare?
1: Oh, yeah. Siya may labot ako mula kaw ka.
0: Ali, lain na sila mong istorya, pare.
1: Ah, po, sabot na ko nga. Bano, hindi ko ni mo. Ano mo, may balo mo ko ni mo.
0: Ah, dili, pare. Kaya isipre, kaya mo ko importante yung lakaw mo ni pare.
1: Ah, importante.
0: Okay, kaya pare. Balo ka, okay, kaya pare.
1: Confidential na?
0: Dili, siya confidential. Katransaksyon, pare. Kuyaw ka rin nga transaksyon, pare.
1: So, na ka nang scrap na.
0: Million ni pare. Million na nga income. Million ni pare, magkamayad din ko sa kumong internet na rin, kumang utang pare.
1: Ngiga, nakuha ko rin income ko. Lagi! Tarong mas binuang na ha?
0: May, pare.
1: Masig maduhig ta na.
0: Dili. Ay, kabala ka pare. Muna lang ito hangin mo pare ba?
1: Oo.
0: Pero matang pa bandri niya pare.
1: Mabangas ka ba?
0: Pagwala ba pare? Pag galing.
1: Si Ihi lang sa tuwing mong usa ka milyon. Naroon nga, si Ihi hanimog 5 mil.
0: Ato pa may gagayan ko pare niya. Alawas sa lawas ba? Kaya sakiran pare.
1: Pila po. Lamo ni mo.
0: 500 pare. 500. Okay na pare.
1: Okay na lang.
0: Salamat.
1: Migo ko. Kupare ko to. Migo po kita.
0: Salamat kayo pare. Pwede akong kumpare kung maluwi mabuguan ni nila sa kaning duha sa akong silang duha sa akong kumari kay nabos sila yung mga nagagmay. Pero naman kung napansin po na niya akong kumpare kay mura naman lugan ng ako naman yung pangayuan ninyo niya kaning pamasahing mula kaw. Nalagay kayo sa sabunta ka na mga maringa nagpakaong ko sa kong mga kining mga hayop ba mga manok. Susuriyan may isang kong asawa. Pinaan yung mga pangitabo.

0: Tuod man, ay, may kayo nabisbisan mo na itong matalong
1: dali. Para sa iyo ka mawakuan, mawagwapo ato mga bulak din. Ato kayo nabisbisan. Ato mga bulak talong mo. Nakakaano na ato mga manokpang.
0: Oo, kaya na.
1: Pwede na ka naihawa ng mga kuan din ha.
0: Ayos sa soy, ayos sa kayo muraga.
1: Pwede na kapayasan.
0: May pamagpaa, mura magpulyo.
1: Basta yung Malores, usap na niwanan mo yung ginapakaon eh.
0: Ah, ginapakaon. Ah, oy.
1: Nasi paripang, nasi paripang.
2: Timing, oy, timing.
0: Buntag, pre.
2: Ay, buntag na, pre.
0: Hindi, dahil.
2: Pre,
0: wala. Dahil sa, kung ano, kapi-kapi.
2: Ay, pre, kagadali ko, pre.
0: Ah,
2: oh. Alam ko yung insultin niyo ba? Pareng.
0: Usama na, usama na.
2: Ah, pre. Kung pre, pinamatagwa na pre, pamasaya pre.
0: Pre, 150 lang pre, 150 lang pre. Pero, nakakinang, lain pa ito, kapayad, 500 mo gabi eh.
2: De, papayaran ka pre, kayo, api naman to pre, api naman to.
0: So,
1: Ay, nakaw lang pala sa gabi pa?
0: Nakakiram siya, luoy, mangod ko, kayo, nakaw siya.
2: Karoon mo. Sino pre, kayo, balita ko pre.
1: O saan mo pre?
0: Ang dali pa.
2: Ay, pamasahe na ko, pre.
1: Pamasahe?
2: Sino ba?
0: Nagmagbaktas na ikaw, hindi ka malate niya eh.
2: Eh, pare, ayo pagtasa pare, saya kay ko porma pare.
0: Uy, puni mang, gae na siguro uy man to kung pare.
1: Ay, wa pa man kabayad, hulam na sa.
0: Ay, dala pare, ina
2: na ina naman lang, ina naman lang.
0: Tong anak man nang wag ganon mabis kay ko na.
2: Pare,
0: pwede ano pare 120?
2: Ah, ay isyu tala 150 pare kay pare. Na kung kaon pag wala pare 50 kaon man ako na pare.
0: Magbuot jud mo rabag nagkaambrod. Ano, tagay, tagay.
2: Ay, salamat kay pare.
0: 150 to lang.
2: Ah, dali pare, sige pare.
0: Saan naman ito ang silingan?
1: Pangang saan naman ka na bago rin nakaulang nga naman. Sige mo nag-ilam
0: din sa mga. Nag-connect pa sa itong internet. Sige pag ipangayos ito. Saan
1: naman na ugan eh? Nga naman na?
0: Ang ilang mga iro.
2: Maring! Hello! Mayong buntag!
1: Ang asawa na saan
0: pa? Asawa na
1: saan pa? Ang saan naman ipang?
0: Sige, atubang nga lang.
2: Sorry na ko din.
1: Maring! Maring!
2: Wala kasi yung pagtas-baktas ako.
0: Maring! Maring! Nakagitip lang ha. Santon Gold Coffee Mix.
2: Uy! Kape
1: maring! Kape!
2: Tama dyan kayo.
0: Masamot kagagwapa ni maring.
2: Uy! Salamat.
1: Ang gara.
2: Ah,
1: alam niya.
2: Uy,
0: wapakanin
2: ako kaya? Mas yung mapil ang
1: ah, wala. Nagkama. Istari namin sa mga bulak, dre. Kamu ang mga manok.
0: Inunot mong good kay dagko ng mulak ba?
2: Ah, ganang kay kuwanin kapiha ba? Di ba? Dili ba ni siya lain maring mga pareng huwag ka ng mga pitaw niya. Watay patulak niya. Watay pambara niya. Watay pambara.
1: Ay, pangkuhan sa
2: ay, tama. Ay, tama. Ay, nani may putumaya niya. Ay, pare, okay ba? Kuha na ito ng isa ka, pare nga
0: eh. Imo nang isa kay Duhaman eh. Tag-isa minsan kung asawa. Pero imo na lang na.
2: Ay, ba? Asa ka ng isa, pare?
0: Ang gana isa lang.
2: Ay,
0: sa ako man ang asawang usa.
1: Pang, wala ko sa kakalipang.
2: Ay, wala ko na pare. Kuha na ako ng isa, pare nga. Wala na lang ako.
0: Sige, sige. Imo na lang na.
2: Lamian eh, pare. Oy.
0: Grabe naman eh. Mga silingan diri. Oy.
2: Pare nga.
0: Ito arah.
2: Pare nga. Lamian, pare.
0: Ito londra ang duha ka buo. Wa magig usap.
2: Pare, usap na sa yung lamin sa pare. Nagluto mo hotdog ni pare.
0: Ay oh, kuan ni siya.
2: Ay, adol be kay lamin. Gusto niya kay kuan na pare. Kay lamin ani. Pare ko ang isa pare.
0: Ay amo man ang tulo ra man among anak isa niya. Si kung asawa usap pero
2: wala niyo ning duha agre isa pare. Paro ko ni duha pare kay atal
1: ko. Ay mare.
0: Magbuot pag
1: gid man. Tapos ibos pare ko. Ibos din ka. Pag yun ni.
2: Ay ibos.
1: Pilipit.
2: Ay,
0: na,
2: ay,
0: ako mo na
2: maulaw na dyan ko na. Si Lupin.
1: Uy, kayo ko naman nagsayang mga anak
2: din. Ay, maring salamat kayo maring. Si Lupin maring. Butang ngayon rin maring. Ay,
0: dag si Lupin.
1: Si Lupin?
0: Bakag na akong ginibayhana, no?
2: Asa, maring salamat kayo maring.
0: Sige maring.
2: Kalalala yung kinugos pa rin ba? Skylan mo ito pa rin?
0: Uy. Bangas, bangas. Mga
2: ito. Kala kayo ko na rin. Kala nga pwede ninyo na. Patunan ako na si mga paring. Si motor paring.
0: Ako'y patunan ni mo?
2: Sige paring. Pwede yato ni paring.
0: Dili ko eh. Kaya mga mahawag pukog manok.
2: Para man lang tagbainte. As kwenta niya paring.
0: Pusa kita. Sige tagayan na lang bang. Kaya rin nga mahumanta ni.
2: Sa sintahan na lang na kayo bang. Palit ako.
1: Taas mo na yun.
0: Maring. Sa balay na siguro mo puyo eh. Sa balay na lang mo puyo.
2: Paring.

galing. Murang naglago ta jud kanya mong kumari ko pare na mo ba? Pero si Benji og si Magda. Pero grabe kayo mga kwan. Murang kami na may noigi. Murang diri na mga yung kwarta sa bawang mga lakaw sila. Diri na ganyan sa nagkakabit og kwan ka ni internet. Ando ni sa kaadlawan na mga maring. Pag-abot tapos balay, hindi na mga pangitabo.

0: Ma, ngit-ngit mo lagi dyan
1: eh. Ay, pang, dirigi ka na ang kawan, oy. Di po to ng kurinti.
2: Wata ka ba yan?
1: Ikaw ka na eh, kung inon na, kung wakali bayan na.
2: Ay, tuod, no?
0: Damay. Wak mo na ikaw kabayar, kaya kato mo
1: na ikaw. Kasi pinagapila naman ikaw, bulan bitay diyan na, ano ba na?
0: Kato di akong ibayar, ay, ako dito ang grocery, kay
1: hoy?
0: Naghan-naghan naman.
1: Yun, nata ni mo kurinti, tanawara ka tingin kita.
0: Apil naman silingan, ipakao naman na to.
1: Alam, dito ka makitaan eh.
0: Padamay yan yung kaki. Ah, sige lang, magmurun lang ta.
1: Eh, pwede na. Tawagin siya na dito. Uy, ipareconnect na, uy.
0: Ah, sige, sige.
3: Pare!
0: Uy, pare! May gabihin mo na, pare. Ngit-ngit yung bahay, pare, uy.
3: Saan mo na, pare? Grabe. Grabe po mo, pare, uy.
0: Ah,
1: pare!
0: Pare.
1: Saan mo na, ay?
3: Grabe, saan mo, pare. Pare, wala na ganyan may internet ito, pare. Wala pa dyan may kurente. Grabe po mo, pare, uy.
1: Nonsal, nabot lang ganyan may pare.
3: Balobin mo nang kunin ko kurinti sa inyo, Adrino, wifi, no?
1: Eh, ang sila ipang sila pa may nasuko pa?
0: Nasuko pa siya.
3: Ano mo, ano na ako ninyo na, pare? Anong nakakuan mo, pare?
1: Ma'am, istorya ni Pang, ano? Sila pa yung nasuko sila.
0: Ma'am, wala nga kamot, ma'am. Kalipo ko naman, oh. Kalipo ko naman. Hawiri ako, ma'am. Hawiri, ma'am.
1: Ayaw, Pang. Kaya naku, bayan po kayo na, oh.
3: Dahil saba, kaya saba. Ano nga wala mo may kurinti nila, Mari, pare?
0: Ay, nasipyat ganyan may suko, no? Bayad na.
1: Naputlan ganyan may, no?
0: Naputlan ganyan may.
3: Well, bayari po na ninyo!
1: Nabuang na
3: ninyo. Ayaw mo pag...
1: Masama na ipangkasin
3: lang pa yung pinag-sus. Kung saan naman taon mo? Kaya malam mo na yung taong nga nagigamit sa inyong kurinti.
0: Mas, akong toon.
3: Dapat magunahula mo, ana?
0: Man, kang red-hook na po.
1: Sila pa yung nakikabit, sila pa yung masuko.
3: Ayaw mo pag-ilala, pare?
1: Nabuang naman eh. Tangon sa pinag-sus.
3: Ikaw kayo nyo mga tulog mo dito. Asamin mo nyo patulogon. Sa gawas!
0: Bangas ng ito.
3: Amo electric pan! Hindi mo andar! Kaya wala mo yung gibayaran yung kurinti rin!
0: Pare-pare.
3: Yung wifi!
0: Pare-pare. Tagsara ko mukingong.
1: Pang! Istorya na, Pang!
0: Pero abusado na kayo kahap.
3: Pare!
0: Ha?
3: Ay, sa pare! May istorya man ito. Mali! Mali man ini mo! Mali man ini mo! Kaya wala mo yung bayari!
1: Kita rin na mali ano yung wata kabayad. Nga naputlan kita.
3: Kupormiso ka na yung ibuhat, pare. Grabe ni sorbo na kaya sa buha, pare.
0: Mang.
1: Hoy, pare! Kamu pa'y nakikabit, kamu pa'y masuko, ang saman mo!
0: Mapas mo yun, pas mo po, kamu may kauron!
3: Pare, awa ka nina, yung yatang sa mga pilar, 150 ra. Pare, kulang kayo, pare!
1: Nga, di rin mo, mga ayaw, bounce yung anak! Pumasahay, pumasahay ninyo!
3: Uy, akaroon, walay ko rin di!
0: Ma'am, kasundunan na ako, sunod, kaong mo!
3: Ambot ninyo, bahala mo niya! Kaya mga style ninyo, Usman, ha!
0: Kalagot, kalagot kayo! Mang, nalagot ako, mang.
1: Ay, ayaw pang pungipang.
0: Inom mo sana ako ng Santon Plus Gold kaya basi mo saka akong blood sugar pressure.
1: Pungipang.
0: Inom mo na ka.
3: Mga maring, usaw man ako ni. Usaw na mo paglikaya ni akong kumari di Rio Kupari. Atan karoon, hindi mo ginila gusto nga kuhan, kay Mabarangay do Manila. Kaya ano nang agi, puto lang among kurinti. Ako asawa, mingon po nga, ayaw na lang daw, di na lang kung bayaran. Magkuha na lang dami, magsular na lang dami. Na may solar din sa mga unit tapog sa DCLA, di rin lang may mamalit. Kaysa magsige, magkuha na lang ang among silingan nga, di rin na magsalig sa mga, wifi o kurinti, di rin na sa mga. Kung saan mo paglikaan ni mga maring? Ay, paparamdam mo namin daw. Tapagi ko ninyo, be? Nakalakot na diyong kuha niya kung kumari ba? Madala pa ba kanig barangay niya mong problema? Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dini na lang kutob, Junel.

0: mga tropa? Sabi kayo ang kaagi mga maring. Ay nakotong oras, alas 11.46 na sa buntag mga igalan. At out nga mo, bye-bye na tapos sa dilipa. At sa tambagan, kiling suwat kaagi, ang gipala natin. At ang tulungan nun!
1: Kung ako ikaw! Grabe no, ano may nana nga mga, ano, mga silingan no?
0: Maka high blood maring.
2: May nahiluan ang silingan na?
1: Ayaw po. Silingan na siguro po na nila.
0: Ay, makakipuuhon.
1: Ang bitsin na biyata.
0: Lalo pa sa mga may inahinay kawala ang internet no, kaya mag-iagi din ako. Gikuha na yung password.
1: Gikuha na yung gilisan yung password niya. Kamu pa idotan kay gilisan, di ba? Laog man yung matuhan na.
0: Laog na
2: yun. Naputlan mo internet?
0: Putlan mo?
2: Ano, nawa lagi.
0: Ito nun lang yung bayad o sakto, ron nga upoy maangin ba?
1: Bagalan. So, na mga inaanang ang mga sitwasyon. So, sa may assessment, ato ane ron?
0: Ito ang assessment, ane, tambagan na ni mo na siya, Master.
1: Correct.
0: So, upay ilang mga kasing-kasing.
2: Kung sa mga pinakabugati mo tambag di, Master.
1: Junel, ang ako nga, mga buhaton ni mo na, Junel. Tama kong isuggest sa mga sawa nga mag-solar na lang mo.
0: Mag-solar?
1: Mag-solar na lang mo para test na mo yung rason. Ano niya, magpakuan mo, magpalitan lang mo nag-Starlink. Ano? Kaya pag mag-solar mo, wala na lang sila kuan, hindi na lang nakakapit og kurente diya. Ano lang, inayin lang, ato mo, kuan, pagpalit mo solar. Para kung ringin mo, magkuan, mag-muron mo diya. Di ba, mag-lampshade, ganang lampara ba?
0: Ato mo sa kuan, sa unit-top.
1: Unit-top, so. Ano lang, Junel, kaya para rin kayo mga ma-stress niya. Kami po, pwede po namin ma-stress, kaya na-stress may mga problema ni mo. Okay, so ano lang. Ka na lang, hasta, away lami. Okay.
0: Ako lang ipuno.
1: Dungagi.
0: Sapot mo ko ni kaagihaway kay sa hero group may tabo ni sa tua.
1: Kana.
0: Ang ako lang ika-suggest ani, Marin, kung kasi tong sender, nagbali sa inyong internet o inyong kuryente, ay nagdala siya pakapta. Or kung kini kung imo ni siya pakaputon niya imong pangayuan og bayad din pud bayad ni. Og di pud mo hatag sa sakong gayon nga mo single ka.
1: Correct.
0: Gayon gyud lang uo.
3: Correct.
0: So ako ani nga ay gluiluoy kay kung ingon nila dili maayo ko nang silingan makatabang mong kuno na sa ato ang magka-pick-up kita. Pero kung doon naman nagaling kay silingan nga makaalaot sa may pagwayway silingan oy.
1: Correct.
2: Kaya ba kaya na pati ang pamasahe baon sa bata.
1: Na dito. Asa ka na?
0: Dito na sila hangi pangayo.
2: Asa ka na sila pa?
1: Asa ba?
2: Ato asa ko na buhatong silingan asa to gasa man ka?
1: At least buhi kini sila mulang yon ni. So,
0: salamat na lang kaayos sa mapadangat ng imong kaagi sa tuang tulo manuon.
1: Kung ako ikaw.
0: Wala may kong oras na tugpapuhon mga maring. Ako ni si Maring Indirika, dalig pa dalig mister sa panima kopyan sa antong kong kemang muna yung silingan.
2: Binilang niya panirian sa kanunay panabang kinis niya. Dalia!
1: Masirin na tanini!
0: Nahang kayo salamat o...

0: supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina, Xanthan Toss Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tabi.
1: Xanthan Toss Coffee Mix.
2: O si Bibian.

0: Kayo.
1: X FM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Texter by 33 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sundown Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sundown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Sundown Plus Gold.
2: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kasi naging kamat yan si Mukuna ni Mubana.
8: Ay, nahilo sa balang, hoy.
7: Uy, ang ikaduha ni Mubana, usig kamat yan.
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balang, hoy.
7: Katong ikatulo ni Mubana, usig magiging kamat yan ato.
8: Maumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
7: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana, usig magiging kamat yan ato niya.
8: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Balang, huy.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting.
3: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
4: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026 ayon po sa Okta Research.
5: DOH naka-code white alert habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng leptospirosis cases.
4: Malacañang may nakalang pondo sa proposed 2027 budget para palakasin ang school security.
5: Orly Guteza bumaliktad sa alegasyong naghatid ng maletang pera kay Romualdez. Ombudsman hindi kumbinsido sa recantation.
4: Congressman Romualdez maghahay ng supplemental counter-affidavit sa Ombudsman.
5: House Prosecution pinag-aaralan kung iyaharap si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
4: Balitang regional, mga katropa, siguridad po sa 278 na paaralan sa Cebu, pinalakas. Mahigit sa 200 pulis, idineploy.
5: At sa balitang international, 69% na Americans naniniwalang naiimpluwensyahan si US President Donald Trump ng business interest.
4: Showbiz singer ng Dota o Ako. Ito po yung malungkot na balita today na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30.
5: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes sa 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samahan niyo po na papahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
5: At ako naman si Erica Balagtas.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Unahin po natin sa report, katropa, hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026. Ayon yan sa Okta Research. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
6: Mas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap at nakaranas ng gutom. Ayon yan sa quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isinagawa ang nasabing survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
5: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Dakol Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
3: NXFM News Nationwide.
4: Mahigpit naman na minomonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng malawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacanang, may humigit kumulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Pinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maruming tubig at makaramdam ng sintomas.
3: XFM News Nationwide.
5: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacanang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
3: XFM News Nationwide.
4: Iniutos ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang round-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level o meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitalang spillway discharge. Ayon sa Malacanang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs na mga magsasaka.
3: XFM News Nationwide.
5: Tiniyak ng Malacanang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ng mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live! Report! Report!
7: Pinag-aralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Rotates Jr., layunin ang hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at pala. Kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawin mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga magre-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bumuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidente

0: Dila at FM News.
1: FM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaliktad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaldico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor, habang sinabi ng Ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
3: Binunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mga katropa, sumasa ilalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawan na kauniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ng bigat ng Ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza. Kanya pong unang salaysay tungkol sa muna'y pagdadala nga ng mga mali-maletang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon. At patuloy po nilang sinusuri iba pang ebidensya at impormasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na naguugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsasapubliko na impormasyon tungkol sa kanyang kinansilang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunturin ni Capuna na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal, lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung ihaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Herville Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Capunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
4: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabay ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalyang natanggap ni Romero, kabilang po ang Gold Cross Medal na una na niyang itinanggi.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News na papakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo, at sa 89.5 XFM Pagadian.
4: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan. Ang pinalakas pa, mayigit sa 200 pulis si dineploy. Katropa natin sa Balita, Albi Mata, XFM Cebu.
4: Live report.
5: Mahigit 200 pulis ang idineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na pagpapatrolya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Utang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanikanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng hakbang na gawing mas madaling lapitan ang mga pulis at mas mabilis silang makarespondi sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at maprotektahan ang mga estudyante at guro laban sa anumang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: OFW na kakauwi pa lang, pinagbabaril ng mister dahil gustong makipaghiwalay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Nag-surrender sa kapulisan ang mister na pumatay ng kanyang asawang OFW sa barangay Bangkal, Carales, Iloilo. Pinagbabaril ng suspect na si alias Jeffrey ang asawa niyang si alias Rosella. Ilang araw pa lang nakarating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carales Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Samantala, hihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
4: Live report.
7: Ipinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahilga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahilga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inatasan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagpanguna ni Mr. Bienvenido Nalios Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat itong maisumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin umano itong mapaglilingkuran dahil sa may strukturang nakatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang nahinto ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katra Pantesa Mariano, XFM News.
2: Maglalako ng pandesal patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
8: Dead on arrival sa pagamutan ang isang nagtitinda na pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Lumalabas sa imbestigasyon ng autoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect. Bit-bit ang patalim na ginamit. Maharap sa kasong pagpatay ang pinag-iinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
9: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita

0: tropang Erica ay nasang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas na hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm ang ulan sa loob ng 24 oras.
0: Samantala, sumigat po ang araw kanina 5:43 na umaga at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16 ng gabi, mga katropa.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. International.
0: Ang Balita International, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents ang nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng Bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan na mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pumanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Premium D3, katropa, everyday. Nako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas ang momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo. At inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernes yan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin, katropa. sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City, at sa 106.5 Rojas Capiz.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian, 20 sa buwan na Agosto 2026.
1: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
0: Ako naman po si Badio Veras. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay.
0: Mabuhay. Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: pinabisa at mas pinahusay.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paller. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw ng Huwebes ng tanghali, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan at especially kung paano ma-develop ang strength ng ating mga muscles. Hindi lamang po yan pang aesthetic sa ating katawan, pang flex mga kaibigan, ha, mga ka-wellness. Kung hindi, ito po ay napakalaking factor kung paano mapapanatiling malusog at malakas tayo habang tayo ay tumatanda. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Welcome po sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po ay marami na naman tayong mapulot na mga mahalagang information na makatutulong sa ating pagpapalusog at pagpapanatilihon ng ating pong sigla at pag-iwas sa karamdaman.
0: Siyempre tayo po yung napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations sa lahat ng mga partner stations na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At tayo po yung napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. O, i-search po at i-follow ang ating pong FB page mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. Yan. Para updated kayo sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin. Naka-post po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Ha? At yung ngayon ay nakatutok na ngayon at nanunood na sa ating pong live streaming. Nako, meron pong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health. Ayan, para sa mga ka-wellness natin na gustong sumali sa ating pong Healthy Ka-Tropa giveaways, sundin lang yung ating pong mechanics. Napakadali lang naman po nito. I-share nyo lang ating pong live stream at i-comment nyo ang mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan, ha, ang hashtag The Secret of Health. Mamaya po ipipili tayo ng mga best comments, ha, mula sa ating mga viewers. At sa mga listeners natin, sa ating mga himpilan, pwede rin kayong sumali, mga ka-wellness, ha. O isend nyo sa ating pong number ang mga best experience nyo patungkol sa ating pong mga produkto, ha. At pipili din tayo dyan na ating pong mareregaluhan, ha, ng ating pong Santone Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga gusto pong mag-text, ayan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, sa mga kabayatin na gusto rin sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede kayong maka-avail, ha, sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at gano'n rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar, ay pwede nyong mabili ang ating pong mga produkto. Ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, ang ating pong mga products, ha, tanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Ang Santone Gold Coffee natin, available po rin po yan, ha, sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At of course, lahat ng products ng Yes to Health pwede ma-avail din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha. I-search lang Yes to Health 2011.
2: Sa mga nagtatanong naman kung meron tayong discount, ha, meron tayong discount ho sa mga senior citizen na pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Pasyalan nyo lang ho yung ating mga lugar kung saan meron po tayong wellness clinic, dahil doon pwede kayong makakuha ng special discount. Dalhin lang po ang inyong mga identification card, and hindi lang yan, pwede kayong magpa-consult sa ating mga naturopathic consultant. At marami tayong modality na pwede po ninyong i-avail. Ano? Meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy, yung mga program gaya ho ng mugukbuyang, meron tayong acupuncture, meron tayong biozapper and terahertz therapy, i-detox, yung paborito ng ilan sa ating mga ka-wellness. Mm-hmm. At ganun din ang natural therapy ni Doc Wendell, Hilugtok. Mm-hmm. Speaking of Doc Wendell, nandiyan siya ngayon sa Santa Rosa Ranch. Sa mga interesado po na magpakonsulta, no? Diyan siya naka-duty ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kawel na sa atin na gusto masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sampon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Sampon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sampon Gold Coffee na.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang po natin sa araw-araw na papalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong episode, ito namang patungkol sa ating pong mga kalamnan. Kahapon na pag-usapan natin yung patungkol sa ating pong mga buto. Ito naman ngayon about sa ating pong mga muscles. Isa sa mga problema na maring tumama sa ating mga kalamnan, ito pong tinatawag na sarcopenia. Kapag sinasabi natin sarcopenia, unang pumapasok sa isip natin, normal lang yan. Lalo pagka umedad na, normal lang yan na nagsishrink yung mga muscle. Ayan. Pero ang tanong, normal ba talaga na tuluyang bumababa ang muscle strength at physical functions habang tayo ay nagkakaedad na? Ayan ang tanong, Doc Ron. Ano nga ba talaga itong problema, itong karamdaman na sarcopenia?
1: Ang sarcopenia, mga ka-wellness, dun sa mga katropa natin nakikinig, ang sarcopenia ay yung lakas ng ating muscles, and also dun din sa muscle mass natin, and yung mobility is nababawasan or nagiging limited ang mobility. Ang importanteng distinction dito, kasi kalimitan, ibig sabihin pagkapayat pa ako, may sarcopenia. Mm-hmm. Hindi po ibig sabihin na payat ka or maliit yung muscle mo, mm-hmm, ay may sarcopenia. Ito ay ang pinaka-distinction doon is yung pagbaba ng strength at saka physical function ng ating katawan. And meron akong ad na nakita sa Facebook na kung saan yung matanda na yung lolo, nag-e-exercise siya ng ano, ng pagbubuhat na parang yung ano, binubuhat na ano, nag-e-exercise siya. And then, nung nag-e-exercise siya, ang pinaka, ang twist doon sa ad na yun pala, pagkapasko, pag maglagay nung pinaka malaking star doon sa taas ng ano, ng tinatawag natin ng Christmas tree. Ayun pala, ibubuhati niya yung kanyang apo. So, upon looking on that ad, makikita natin that even when you are at the old age, you can still maintain your muscle strength and you can prevent yung tinatawag na sarcopenia. At yan po ang tatalakay natin dito po sa ating ano, sa ating programa.
0: Ibig sabihin, hindi lang siya sa ano, Doc, hindi lang pang postura yung kalamnan natin. Malaki din yung ano niya, binabahagi niya dun sa lakas mismo ng ating pangangatawan.
1: Yes, hindi lang yan kumbaga flex ng
0: complex lang. Oh.
1: Akalimitan.
0: Pang-display lang.
1: Pang-display. No, it's not just a display. Well, it is good. Maganda kasi ang pakiramdam na yung nadidevelop mo yung masa. Yes, and you want, you want to share. And it's not yung baga na pag nakikita ninyo ng gym, ay nagpapahambog ng muscle. No, it is an accomplishment that you had achieved. At makikita natin, developing our muscle is not just for appearance, but also sa ating paglalakad, also pag-akyat ng hagdan, pagtayo mula sa upuan. May mga tao na pagkatayo ng pagtayo sa upuan, ako nahihirapan ng tumayo, batang-bata pa. Tapos pag nakayo ko, pagkaituwid na yung likod, nako, sobrang sakit na yung likod. So hindi lang yan, hindi lang yan for aesthetic. So also sa pagbubuhat, pagpapanatili ng balance, yung iba na didisgrasya o napipilayan o di kaya nagkakaroon ng major injury dahil walang balance or walang strength yung kanilang muscle. And also definitely ang ano, ang isa sa kailangan nating maintindihan, muscle strength is kailangan natin para sa araw-araw na activities. Paano ba naman mo, paano mo magagawa yung ano, yung pleasure mo na pag-serve? Of course, yun ang pinakagusto natin na maserbihan natin yung mga mahal sa buhay natin, ma-entertain natin sila. Kung may mga anak kayo, makapaglaro, kaya ninyo makipaglaro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Pag walang ano, pag walang lakas ang katawan, hindi po ninyo magagawa yun.
0: So itong mga ganitong ano, Doc, kadahilanan kung bakit kinakailangan natin ng kalamnan, ano, ay magpapalawak sa ating pang-unawa kung bakit nandyan yung mga muscle na yan. Ang isa sa mga tanong, Doc Algie, bakit nga ba, maliban dun sa nabanggit ni Doc Ron, ano yung iba pang kahalagahan ng muscle sa ating pong pangangatawan?
2: Ayan, bukod sa mga nabanggit, ano, marami pang kahalagahan dahil ang muscle, hindi lang yan para sa ano eh, sa yung sinasabi natin kanina, yung paggalaw. Actually, itong muscle natin, isa sa pangunahing working tissue ng katawan natin. Kumbaga, hindi lang sila ginagamit sa paggalaw, mahalaga rin po sila sa metabolism. Ibig sabihin, ang metabolism, it's a day-to-day process. Every minute, every second, ang metabolic process nangyayari sa katawan natin. Kasi kumakain tayo at kailangan ng katawan natin na magproseso ng mga iba't ibang sustansya. Ngayon, hindi lang yun. Pati yung storage of nutrients. Ay napaka-importanteng trabaho ng ating kalamnan. So, kapag gumagamit tayo ng ating muscles, lalo na kung may physical activity tayo, yung mga resistance exercises na lagi nating sinasabi dito, eh nagbibigay tayo ng signal sa ating katawan na kailangan itong panatilihin yung support dun sa ating muscle, sa ating mga muscle tissue, para hindi ito magkaroon ng injury. So, kumbaga, once we move our muscle, the body is doing something to support it para una, ma-build at hindi magkaroon ng mas malawak na injury. Pero kapag bihira po natin ginagamit yung muscle natin, halimbawa, lagi tayo nakaupo, nakahiga, or unti-unting bumababa yung activities level natin, eh yung muscle natin, ganun din. Parang humihina din at dahan-dahan lumiliit. Kaya nga ano, doon sa mga may hindi naman paralyzed, pwede naman lumakad, pwede naman gumalaw, by choice, eh dapat huwag natin pabayaan yung mga physical activity. Pero doon sa mga very unfortunate na mahalo ba, na-stroke ka, hindi ka makagalaw, nakahiga ka lang sa kama, sa hospital. Kaya nga, di ba, yung mga physical therapists, they are well trained to assist yung mga ganun para maiwasan yung pagliit ng muscle. Kasi hindi yun by choice eh. No choice sila. Kasi kailangan nilang humiga. Kaya lang, kumbaga, meron ding kailangan gawin para sa kanila. Kaya nga, kumbaga, nakikita natin yung importance kapag ang ating muscle eh talagang nasa kondisyon. Kasi pag ang kalamnan ang nawala sa tamang kalusugan, ang laki ng impact nito sa ating katawan. Hindi lang buto yung mahalaga, pati yung muscle na importante po sa kalusugan natin.
0: Kaya may kasabihan na mga partner, no? Na use it or lose it.
2: Exactly.
0: Oo, gamitin mo or kung hindi mo gamitin, mawawala
1: talaga.
2: Oo. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nag-exercise ng isang araw, sabihin na natin mga dahil maulan, isang linggo, mawawala ka agad yung muscle. Hindi naman. Pero kapag matagal yung physical inactivity, routine na, kumbaga natin, ano, lalo na habang tumatanda, maaaring magkaroon ng malaking effect sa ating way na CR, uupo sila sa ano, sa CR, di ba? Kaya yung kanilang hindi sila makaupo ng naka-squat na katulad natin. Kasi nga hindi nila movement 'yon na regular movement. Tayo kahit na kumain tayo ng nakataas yung tuhod natin, hindi tayo problema. Natutumba. Pero sila hindi nila kaya yung karamihan sa kanila, no? So ibig sabihin, every day we move, yung mga movement na 'yon ay kaya nga may tinatawag na muscle memory, may tinatawag na regular training sa muscle. So yun yung ano, magbibigay sa atin ng pag may na-train mo kasi yung muscle mo, automatic yan eh. It will save you someday, di ba? Pag may pangangailangan ka.
0: Pero mga tinatawag na ano eh, involuntary movement sa ating pangangatawan. At minsan kahit nina i-command ng brain mo, actually yung muscle mo, yun nga, mayroon siya sariling memory na kaya niya maka-adapt at kaya niyang gawin yung kanyang trabaho at yung kaya niyang kakayahan na trabaho.
1: Yung iba, maskulado pero nakaka-split.
0: Oo. Meron ganun. Tama,
1: dati ako kaya ko itong buha, yung pa ako, isablay dito sa leg, kaya ngayon hindi na.
2: Kasi alam mo, isang pag-aaral, the more flexible we are, the more healthier, sabi nila. O kasi pag yung kahit yung pagyuko na lang eh, hindi mo na maabot
0: yung hindi mo na maabot yung tuhod mo.
2: Yeah. Science of aging na yun. O kaya kung nagagawa mo yun dati, Doc Ron, ibig sabihin nasa prime ka talaga nun. So pag hindi mo naman siya magawa ngayon, it's time for you to
1: Train again. Exercise
0: recondition. Recomposition ng pangangatawan natin. Well, yun nga ang binabanggit natin dito, use it or lose it. So ibig sabihin, the more na ginagamit mo yan, the more you are able to do it.
2: Yes.
0: Ngayon, habang patagal ng patagal na hindi mo siya ginagawa, unti-unti din yun, nawawala yung kayanan mo na gawin yun siya. Hanggang sa pag tumagal na ng tumagal, wala talaga. Kumbaga, madi-disable na. Hindi mo na talaga siya magagawa at all, mga kaibigan. Or pwede mo naman, yun nga, i-recomposition yung sarili mo, but it will take time again. Kumbaga, yung sinasabi nilang back to zero. Ulit kaya naman. Ano? Kaya nga yung iba, dahil na yung medyo bata-bata pa na nakakapakinig nitong programa natin, nakakapanood, napakaganda para sa inyo na kung hindi nyo pa naumpisahan, umpisahan nyo na at tuloy-tuloy.
1: I-maintain
0: nyo. Gawin yung consistent, mga kababayan, mga kaibigan, no? Ngayon, Doc Ron, ano naman yung dahilan kung bakit po nagkakaroon ng problema na sarcopenia o itong problema sa ating mga kalamnan?
1: Number one is aging. Well, kung titingnan natin kapag tumatanda, humihina or kumbaga nagiging yung mobility is nagiging maiksi. And I think it's not just aging. It is because we are thinking that when we get older, we should yung tinatawag, we should not move more, kumbaga magiging limited na yung movement natin.
0: Parang yun na yung common thinking natin.
1: Kasi sinasabi, ganito na edad ko, kailangan ko na mag-retire.
0: And, kumbaga normalized na sa atin.
1: Yes, na-normalized na yun. Mm-hmm. Well, sometime, kapag ka, talagang nagde-decline naman talaga ang health naman, as we get older. Pero may makita ka mga 80 years old at talagang flexible yung katawan. So I think it is on how mentally dinisenyo mo yung sarili mo sa paggalaw. So when you get old, tapos sasabihin mo na magre-retire ka ng yung sinasabi nga nila dapat 35 mag-ano na yung retirement age. Hindi dapat ganun, no. So isa yan yung aging. Kapag na-instill sa atin na kapag tumatanda kailangan nakaupo na lang, ganun, naging limited na lang. Number two is yung physical inactivity. Kapag palagi lang tayo nakaupo, kaya ang papansin ninyo, 30 anos pa pag-yuyuko, tapos sakit na ang likod. Kasi hindi na ehersisyo yung paggalaw. Pangatlo is kulang sa nutrisyon. Mm-hmm. No? Palagi lang carbs sa kinakain. Palaging ang ulam, palaging noodles, mm-hmm. Mas marami yung kanin kaysa doon sa protein. Mm-hmm. Tapos yung mga protein is hindi pa maganda ang source. Mm-hmm. Isa din yan. Ika-apat, chronic disease. Mm-hmm. Pwede maka-apekto. Let's say for example, yung diabetes. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng tinatawag natin ng ketosis sa katawan, palaging ketosis, at pag naubos na yung fats, doon naman sa muscle ang kunti-unting i-breakdown ng katawan. And that is the reason why makita ninyo yung mga diabetic person,
6: bigla na lang
1: bagsak yung timbang.
6: Mm.
1: So isa po yan sa problema. At also yung stroke, pag na-stroke ang isang tao, that causes immobility. Ikalima, yung matagal na pagkaka-hospital, yung pagiging bedridden, isa din yung as I have mentioned already, yung tinatawag na stroke, mm-hmm. o pagka-imbalido ng tao. So those are mga five. And all of those, makikita natin, is preventable.
6: Mm-hmm.
1: All of those is preventable. At meron tayong pwedeng gawin para hindi mangyari sa atin. Mm-hmm.
0: So yung maraming factor, Doc Ron, kung bakit pwedeng magkaroon ng problema yung ating kalamnan sa size nito, yung lakas nito na kaya nitong exert, at yung quality ng muscle na kung saan meron ka.
1: Uh-huh.
0: So yun yung mga factor na pwede po nating masilip, mga kababayan.
1: Uh-huh. Kaya at isa din, may nakita akong video.
0: Uh-huh.
1: Kahapon yata yun, nakita kong video.

0: O 60 years old na yun. So that means yung muscle kasi natin is ano eh, kapag ka, the more that you use it, the more it becomes stronger and stronger.
1: Tama po. Ayan na. So mga kababayan din, okay. Bago natin pag-usapan naman yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness about sarcopenia ay sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ito po ang sax line 0969-609-6545. Tutok lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
2: The Secret of Health. This Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-usapan kanina patungkol sa sarcopenia o itong panghihina at pagliit ng atin pong mga kalamnan. Ngayon, Dok Algie, mayroon tanong. Ano ba yung dapat na mga sinyales na dapat bantayan ng ating mga ka-wellness? Ano yung mga signs and symptoms na dapat po nilang obserbahan patungkol sa problema na ito, Dok?
3: So makikita mo yan pag napapansin mo na mayroong ka ng kahinaan.
1: Mm-hmm.
3: Okay, na hindi mo na nagagawa. Dati naman nagagawa mo, medyo humihina na unang-una sa lahat. Yung nahihirapan kang tumayo mula sa upuan.
1: Diba?
3: O, simple lang yun. Mm-hmm. Pero dati naman, pag kahit walang ano, nakakatayo
0: mabilis, mabilis ka. Mabilis kakatayo.
3: Oo. Pangalawa, nahihirapan kang umakyat sa hagdan.
1: Mm-hmm.
3: O kaya kung umakyat ka man, papahinga ka sa gitna.
1: Mm-hmm.
3: Dati naman,
1: hindi na ituloy.
3: Ikatlo, mahina yung grip o lakas ng kamay mo.
1: Mm-hmm. Meron mga taong ganyan to.
3: Misa nabibitawan pa
1: yung mga baso na hawak.
3: Yan ay mga red flag, kumbaga. No? Mm-hmm. Tapos mas mabagal ka na maglakad, lagi ka nang nahiiwan. Tapos madalas na nawawala yung balance mo, o madali ka nang matumba. And maaari rin mapansin po na mas nahihirapan sa mga dating madaling gawin. Ano?
1: Mm-hmm.
3: Tulad ng pagbubuhat ng mga grocery or

0: na natin. So, pag nararamdaman nyo na parang medyo sumasablay na yung iyong dating ginagawa naman na normal lang sa'yo, eh baka po sakaling may kakulangan na tayo sa lakas ng kalamnan. Mm-hmm. So isa yung sabi nga eh, kaya nga yung signs of aging, makikita mo yung mga ganitong ano, kasi yung muscle pag naglo-loose na yan, associated talaga yan sa pagtanda. Mm-hmm. O, na kinakailangan natin dapat na maagapan.
1: Oo. Ito mga sinyales na ito, Doc, hindi naman to biglaan, ano? Kumbaga gradual ito na na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo. Kasi ito ay unti-unti mo lang mararanasan.
0: Tama.
1: Kapag hindi mo siya babantayan, kumbaga parang nagiging common na lang sa'yo na, na nagiging ganun yung resulta. Mm-hmm. Ano? So, kaya mahalaga na meron silang observation, Doc.
0: Tama. Minsan, maliliit lang yung pagbabago every year. Ano? Mm-hmm. Pero kapag pinagsama-sama mo na yan, mapapansin mo na na, bah, talagang medyo dati noon, pag lumakad ako ng mga, sabihin natin, mga 4,000 steps, okay pa ako. Pero ngayon, halos hindi na makaupo pagdating sa bahay. Ganon. Parang hindi na kaya dati. Ano? At doon po dapat na-alarm na tayo. So, dalawang bagay ang pwedeng dahilan. Mm-hmm. Pwedeng matagal kang wala talagang exercise or kulang ka sa mga sustansyang kailangan ng kalamnan mo o humihina yung buto mo. So, alin man doon ang pwedeng maging cause ng mga nararamdaman natin. Ang mahalaga, maano tayo, observant tayo kung ano yung pagbabago nangyayari sa katawan natin. Kasi hindi nga normal kapag ang katawan ay nagde-decline yung kanyang pangsyon. Dapat natin itong babantayan.
1: Nababanggit natin kanina na more common ito sa mga nagkakaedad na o sa mga tumatanda na, kung tawagin. Pero ang tanong, Dok Ron, eh, lahat ba ng matatanda talagang normal na makakaranas ng sarcopenia?
2: Depende yan kung kung hahayaan ninyo. Yeah. Kasi as I have mentioned dun sa ad, well, that is a reality also where na yung nag-exercise yung lolo para pala pag Pasko kaya niya nang buhatin yung kanyang apo na maglagay ng ano ng between dun sa ano doon sa Christmas tree. At marami ngayon na yung ano yung makikita mo na matanda sila pero mas healthy pa sila kaysa doon sa mas bata sa kanila. Mas maskulado, mas flexible, mas maraming kayang gawin kaysa doon sa ano. At depende yan kung gusto ninyo. Ganito kasi kalimitan din, especially sa atin dito sa Pilipinas. Mahal na mahal natin yung mga magulang natin. Especially yung mga farmer, yung mga magulang. At pag farmer yung mga magulang, pag naka-graduate yung mga anak, of course, gustong pagpahingahin na lang. Ikulong na lang yung ano yung mga magulang doon
1: silbihan
2: sa bahay.
1: Silbihan na lang ng
0: silbihan. Kahit yung paghuhugas ng pinggan, naku, nanay, wag na.
2: It is good to be mindful doon sa ano, doon sa, yung kumbaga yung pagbabalik ng pinaghirapan ng mga magulang. But it is not good na gawin yung immobile yung inyong mga magulang. And it is not good also for the parents na hayaan lang din nila na hindi na palagi na lang silang nakaupo at that age, kasi 60 or 70 years
1: relax
2: old.
1: Relax na lang lagi.
2: Relax na lang. No. It is not inevitable yung pag muscle loss, pagka matanda. Depende yan. So when you do exercise, when you still work, yung hindi naman ibig sabihin nung as laborious as before. As you maintain lang ninyo yung tinatawag na mobility ninyo, yung dating ginagawa ninyo, yung casual na ginagawa ninyo araw-araw, and at the same time develop your muscle, hindi po mawawala yung muscle mass ng ating katawan.
0: May naalala ko na isang celebrity, nakita niyo si Cesar Montano, di ba? Ilan na bang edad ni Cesar Montano?
2: Magsi-70 na pala yun.
0: Magsi-70 years old
2: yes.
0: na. Pero makita mo yung, maniniwala ka ba kung titingnan mo lang siya ng sa itsura niya na? Parang ang nasa 50s lang
2: 50s
0: yun.
2: 50s lang ako nga.
0: So, ibig sabihin, tama yung sinasabi mo na hindi porke tumatanda na tayo, hindi natin mame-maintain yung kalamnan natin. Eh yun, nag-gym pa yun.
1: Naalala ko, nag-post siya nakaraan. Nagba-bike.
2: Nagba-basketball din yun. Nagba-basketball.
1: Sabi niya, mag-bike na kayo. Sabi yan sa mga ano niya, followers niya.
0: Eh, ang daming na ano sa kanya, na-challenge sa kanya eh. Diba? Just imagine, magsi-70 years old na.
2: Tapos ganun pa yung mukha, yung facial ID. Parang ang bata-bata pa tingnan.
1: So yan, sa mga kababayan natin, ha, hindi ibig sabihin na kapag umedad na tayo, eh automatic po, nagde-decline na yung atin pong lakas ng kalamnan po natin. Or kumbaga, hindi mo na kayang gawin kung ano man yung pwede mong magawa. Nasa pagpili natin yan or nasa pagpapakondisyon natin. Kumbaga, nung bata-bata ka pa, eh nakaipon ka na ng storage ng lakas mo, ay pwedeng magamit mo pa yon sa pagtanda mo. Yes. Iba kasi pagka tumanda na, wala na. Kung

0: baga
1: drain bangkarote drain na agad.
0: Oo.
1: Bangkarote lalo so, lalo na ngayon dun sa mga mahilig mag-inom ng mga energy drink na yan. Ako pa bangkarote talaga kayo pagdating ng pagtanda, sigurado po yan. Pwera na lang kung babaguhin na nila ngayon pa lang.
0: Pagdating naman Doc Algie sa mga ano, sa mga pagkain, ano ba yung role ng nutrition sa pangangalaga ng atin pong kalamnan para makaiwas sa problema ng sarcopenia?
2: Naku, malaki kasi yung nutrition talaga diyan. Humuhugot tayo ng kahit ano, ano, fuel ng katawan niyan eh. So storage ng lahat ng kailangan natin. So, ang pinaka-importante sa muscle na nutrients, sa macronutrients, yung protein. Kailangan din balanse ng fat and carbohydrates. Pero yung protein kasi ang isa sa pinakang secret kung bakit nagkakaroon tayo ng magandang kalamnan. Ano? Kaya mahalaga na yung balanced diet nandun. Hindi naman pwedeng dahil protein, araw-araw karne na yung kinakain natin. Hindi ganun ang patakaran sa nutrition. Ang nutrition always balance. Kaya nga lang, minsan, mali yung choices natin. Mali yung balance na pinipili natin. So, maraming pwedeng pagkunan ng protina if you prepare yung tinatawag nating protein from animal products. Lagi namin sinasabi, complete protein yun. But the problem is, merong ano,
1: waste.
2: Merong dagdag
0: may
2: na...
0: May
2: palaman na hindi maganda sa katawan. Pero, kung pipili ka ng protein na ganun, kailangan balansihin mo yung other nutrients na kinakain mo. Dapat may fiber ka. Kung prefer mo naman ang vegetable sources or plant-based source, mas the best. Ano? Yeah, tulad ng mga commonly, tofu, beans, mga nuts. So, maganda yan. Hindi ibig sabihin na kailangan natin kumain ng sobra para mas maraming ipasok sa katawan. Kasi hindi ganun ang principle ng nutrition. Ang mahalaga, balance, consistent, hindi yung tuwing Pasko ka lang kumakain ng ano,
0: ng
2: bilog-bilog. At sa araw-araw, iba yung diet mo. Ano? So, hindi ganun po ang principles. Kumbaga, everyday ang muscle natin, ginagamit, namamatay yung ilang cells, kailangan natin ng daily replacement. So, yun po yung kailangan natin gamitin. So, sa madaling salita, ang diet at ang nutrition ang pinakang primary importance pagdating sa pagpapanatili ng ating mga kalamnan. And, kahit na nutrition ang inuna mo, tinanggal mo yung exercise, hindi rin pwede.
0: Dapat balance.
2: Dapat balance yan.
0: How about, Doc Algie, sa mga ano elderly person na kung saan hindi na ganun kaganda yung digestion nila, yung appetite nila. Kumbaga, hindi na makakain ng ano, ganun kagana. Ano? Ano naman, Doc, yung pwede nilang sources or paano nila makukuha yung sapat na protein sa kanilang intake?
2: So, pag hindi na sila magana, supplementation ang isa sa the best na pwedeng gawin. Marami naman pwedeng supplement. Actually, yung mga uminom na Santon Plus Gold, meron na kayong source of protein from one of the mostly complete protein in plant-based kingdom, ano, yung spirulina. So, usually kasi, in general, kung ikaw ay adult, kailangan mo ng 1.2 to 1.6 gram ng protein per kilogram. So, per kilogram ang pinag-uusapan doon. Ano? So, yan ang tatargetin mo kasi sinasabi ng iba, habang tumatanda na magbawas ng protina, parang mali. So, dapat i-sustain natin. Walang pagbabago dapat sa sustinan. So, depende rin, kung may sakit ka sa kidney, doon lang magbabago yun.
0: Yes.
2: Oo. Pero kung normal naman, so kinakailangan mong sundin talaga yung kinakailangan dami ng nutrients. Pero, kung wala ka talagang gana, so doon papasok yung mga supplementation and other sources na pwedeng magbigay sa inyo ng protein. Actually, ang dami simple lang, itlog pa lang. Di ba? Yung egg yolk.
1: Egg yolk.
2: Oo, fat and protein. Yung hindi ko sinasabi na pag kumain ka ng itlog, tanggalin mo lang yung dilaw, kanin mo puti. Hindi, pag kumain ka ng itlog, kainin mo lahat. Hindi naman ginawa ng Diyos ang itlog para kainin na hiwalay-hiwalay Dapat balance yan.
1: Pwera na lang doon sa shell.
2: Ay, wag lang yung shell. So, ganun po yun. Supplementation ang isa sa pinaka the best way to give you enough nutrients, especially protein.
1: Well, of course, kapag kumakain kayo, nag-e-intake, it should be used by the body. Yeah. And that is the reason why hindi pwede na you supply your body but you do not use it. And that is the reason why you need to exercise. You need to do your activities. Habang tumatanda, mas maganda nga nag-e-exercise. Yung tinatawag natin na kumbaga kailangan yung maging triathlon, mag-aano kayo, magmamaraton. Hindi ninyo kailangan
0: mga strenuous exercise.
1: No, so, kasi ang ano, alam niyo ba na kapag ka mas ano mas mahaba yung strain at saka stress ng ating katawan when you do your exercise, na supposedly makakatulong, mas lalong nagkakaproblema yung katawan. Kasi it should be ang stress should be in short time. Pagka sobrang haba yung stress, pagka tatakbo ka ng ano ng sobrang haba, mas magkakaroon ng stress reaction yung katawan. And that is inflammatory sa ating katawan. So kaya nga ina-advise ngayon ng mga doktor na ano lang yung exercise na ano na high intensity in short period para kumbaga yung stress mo is hindi mahaba. Acute lang siya. And at the same time, mag-develop yung muscle, ma-exercise yung baga, ma-exercise yung puso. So you can do dun sa mga matatanda, pwede kayong mag-push up. Kung kaya pa ninyong mag-push up. Ako nga, nung nakaraan, hindi ko kaya talagang 5 push up. Nagsimula ako dun sa pambabae ng push up na nakatukod yung tuhod. Until such time that I was able to do straight 75 push ups. And that is the reason why nung nagawa ko yun, I proved it doon sa sarili ko. And sabi ko sa sarili ko, when the muscle is being yung tinatawag, when it is challenged, parang utak ba? When it is always challenged, it becomes stronger and stronger and stronger as you challenge it every day. Kaya yung gagawin ninyo, push up, simple push up, pwede kayong mag resistance band, pwede kayong mag dumbbell. Huwag naman yung dumbbell na gusto nyo mabigat. Yung mga maliit lang dumbbell na ma-strain at yung ma-feel ninyo na parang nagkakaroon ng ano ba, yung pangangalay at strain yung inyong muscle. So those are mga simple na exercise na pwede niyong gawin. At isa sa napakagandang gawin na hindi mahirap is squats. Kasi ang leg muscle natin, isa sa yung tinatawag natin factor or determining factor doon sa lifespan ng isang tao is yung muscle strength sa lower extremities, especially sa ating binti at sa ating mga paa. So that's why squats every day is very good.
2: So ako, ang advice ko doon sa mga nakikinig sa atin, if you want professional advice pagdating sa dami ng protein na kinakailangan nyo, punta kayo sa mga nutritionist dietitian. Yan. Kung talagang gusto niyo ng balance, sa naturopathy kasi, meron kaming sariling way to give you nutritional advice. Pero if you will do clinical, at talagang sa tingin niyo ay kailangan niyo na ng advice,
0: computation,
2: punta kayo sa isang nutritionist, registered nutritionist dietitian. Kasi nandyan sila na para maggabay sa atin. So, sa madaling salita, lahat ng ito na pinag-uusapan natin ay magiging gabay nyo lang so that you know what to do kung kailangan nyo na bang magpa-check o hindi kaya sana ma-appreciate natin yung mga symptoms and signs na nagbibigay sa atin ng mga paalala na kailangan mo nang gumawa ng isang bagay para hindi lalala yung kondisyon.
0: At laging alalahanin, balance is everything, ha?
2: Yes.
0: Balance nutrition, balance exercise, and rest ay napakahalaga po nun. At isa sa pinakamahalaga pa na huwag natin kalimutan, yung consistency. Consistency is the key, sabi pa nga. No? Hindi sapat yung minsan ka na mag-exercise, tapos buwan na yung kasunod. Ayan.
1: Yung iba, next year na.
0: Next year na. So, kailangan mga ka-wellness, consistent dapat yung pag-exercise natin. Pero kung medyo ano na sila, may edad na sila, na dun pa lang sila mag-uumpisa, so you need medical experts, tapos siguro kuha kayo ng instructor po ninyo, or yung mga coaches na gagabay sa inyo, na yun sila yung mag-decide kung ilan lang yung pwede nyong gawin, gano'ng kabigat, So, para meron din kayong gabay. Kasi mahirap na pagka sa medyo may edad ka na mag-uumpisa ng routine mo.
1: Ang kalimitan ng iba, gusto nilang maging consistent, but they don't have that energy to wake up in the morning, that motivation. Kung minsan kasi kapag drain ka is mahirap na mag-persist doon sa exercise. Kaya kailangan natin yung talagang supplementation. Mapapansin natin doon sa mga user ng ating Santon Plus Gold, they have extra energy to perform after the day na. Kasi ganun yung nabibigay doon sa nutrition gap na problema.
0: Yan ha. Kaya sa mga ka-wellness natin, pangalagaan ng ating pong kalamnan dahil napakahalaga po nito, hindi lang para maging maganda yung hubog ng katawan natin, kundi sa ating pong daily life, sa ating daily activities ay napakahalaga ang ginagampanan na functions po nito. Okay? Ayan, maraming salamat Dok. Algie and Dok. Ron sa mga infos na nibahagi nyo sa mga ka-wellness natin, ha? sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, e-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pagkabalik, ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pet. Gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santone Vitamin C. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Pala natin po.
5: Laika po.
4: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga kamisi po sa kape?
5: Sarap. Parang sakto lang yung kamis. Sakto rin yung ano ba? Yung kanyang pait. Sarap siya.
4: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya ng
5: mangosay. Oo nga. Maganda yan yung mangosay.
4: So, bagay po sa mga sakto sa inyo. Gadjaki. Maraming salamat po, mama.
5: Sarap siya, kuya.
3: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng magustin extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosize. Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si Ricky Jauy. Bumibili ako dito sa Yes to Health sa Santon Plus Gold. Eh okay naman ang effect sa akin kasi lumitso yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay pang 9 months na ngayon. Kaya ayun, dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3 T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiis yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
3: Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Maysa.
1: Welcome po mga ka-wellness sa ating programang The Secret of Health. So yung mga katanungan na, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan mga ka-wellness ay natural kaya wala pong side effects. Ha? Ang agandahan pa niyan, standardized extract po yan kaya highly absorbable sa ating pangatawan. Lalo na kung kulang lagi ang nutrisyon na kukuha natin sa mga kinakain po natin, kinakailangan back-upan natin ito ng suplemento. Napagandang choice, itong Santon Gold Herbal Capsule po natin. Ha? Yan, at mabilis magamit ng atin pong pangangatawan. Ang agandahan dyan, mga partner, wala pong contraindication doon sa mga medications na iniinom natin or sa condition na atin po nararanasan. So kung meron ka mga maintenance medications, ay pwedeng-pwede nyo isabay po, mga ka-wellness, ha? Ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga gusto makavail yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Batiin ko lang mga partner, itong ating viewers sa ating pong Facebook live streaming. Sa lahat ng mga nag-comments, ayan, isa-isa natin. Kay Sir Angelo Fernandez. Ayan, ngayong maulan ng panahon, dapat may panangga tayo sa sakit. Simula na nag-take ako ng vitamin C, Santon Vitamin C, lumakas ang aking immune system at di na ako madaling magkasakit. Yun. Salamat daw. Okay.
3: Sabi din niya Mama Chris Tina, honestly, subok na subok ko ang Santon Coffee for the past 3 weeks as my daily morning coffee at ang ganda talaga ng epekto sa akin. Unlike regular coffee na madalas magdulot ng acid reflux at midday crash, to napaka-gentle sa chant that gives me steady clean energy buong umaga. Mild lang yung lasa niya at napaka-subtle ng herbal twist pero sobrang dali i-mix with hot water. Hindi man siya instant magic killer, pansin ko talaga na mas bawas ang bloating ko at mas energetic ako overall since I made the switch. Wow.
1: Oo, no?
2: Ayan. Ganun din si Ma'am Ophelia Tolentino. Sabi niya, the secret of health to be healthy, stay close and consistently listen or watch this noontime broadcast. Santon Gold Coffee Mix Drinker, feeling well and good.
1: Yan.
2: Si Ma'am Lynn Aguda, ganun din si BJ Pastor Haya, Fernando Angelo, Rico Bagisi, and marami pa sila, no? Nasabay, hindi ko makita yung ano eh. Mm-hmm. Yeah, si Angelo Fernandez, ganun din. At si Christina, Solomon Orbon. Happy viewing ko sa inyo, mga ka-wellness.
1: Sa lahat mga viewers natin, sa ating Facebook live streaming, ay malusog na pakikinig at panonood po sa inyong lahat, mga ka-wellness. Ha? Mm-hmm. Ganun din sa mga natin, mga listener natin sa atin pong, sa atin pong mga himpilan. Ito, Doc. Sabi ni Ginang Junicio, ayan, maraming salamat po. May natutunan na naman kami sa inyo. Ayan. Lagi lang makinig dito sa atin po mga talakayan dahil marami kayong makakala po na mga impormasyon, ano? Yung mga kaalaman na pag pinagsama-sama natin, kumbaga pa makakabuo kayo ng library.
3: Yeah.
1: O, sa pagpapalusog ng pangangatawan po natin. Well, napakalaking tulong talaga ng mga infos na ito, ano? Na nakakaalap natin dahil hindi natin alam na hindi man sa ngayon, sa mga darating panahon, malay natin merong mga tao or kung tayo man mismo makakaranas ng mga ganung problema, alam natin kung paano sila i-handle. Yes.
3: Meron ting comment si Rico Bagisi. Nababasa ko dito, Doc. Ang gusto sa kape na Santon Coffee Mix ay bukod sa masarap, ay busog ako kahit kape lang. Naiyan sa umaga at energetic pa ako dahil talagang madalian sa umaga. Talagang healthy coffee po ito. Santon Plus Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape. Healthy na, masarap pa.
1: Yan, ha? Okay. Okay, so mga kababayan natin, ha, kung meron yung mga inquiries po patungkol sa inyo pong kalusugan, i-text lang yan sa ating pong numero. Ati po sa text line 0969-609-6545.
4: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nag-text nito sa atin. Doc, nag-take po ako ng Santum Plus Capsule at Santum Plus Coffee Mix araw-araw. Okay po ba ito, Doc, sa high blood? Si email po ito, taga Davao City.
2: Ayan, okay na okay po kasi yung ating Santon Plus Gold talagang dinisign yung ating mga sangkap, dinisign para makatulong sa magandang daloy ng dugo. Kasi meron tayong mga sangkap doon na napatunayan sa mga pag-aaral na nag-a-assist sa better circulation. Nandiyan yung garlic, unang-una sa lahat. Na sa mga pag-aaral, ito yata yung may pinakamaraming research pagdating sa halaman with regards to hypertension.
1: Oo.
2: At saka yung mga nagagawa niya sa cholesterol. Ano? Dahil ang garlic ay mayroong phytochemical na napaka-active yung tinatawag na allicin and allein na nakatutulong sa katawan natin to regulate cholesterol and nakatutulong din sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Siyempre, pag kontrolado mo yung dami ng posibleng babara sa daloy ng dugo mo, mas magiging healthy yung circulation natin.
1: Mm-hmm.
2: At iba pa, may mga anti-inflammatory na nandun mula sa Santon. Meron nagpapatatag ng mga daloy ng dugo, yung ating spirulina. Yung phycocyanin is one of the best, ano? Kaya nga, kung ang isang dahilan, di ba, yung hypertension at diabetes, pag nag-combine yan, matindi yun. Kasi parehas lumalapot ng dugo. Meron din tayong ampalaya extract doon sa Santon Plus.

0: Yes.
1: So, wala akong nakikitang problema kung araw-araw kasi mas malaking tulong yun. Even though, nagme-maintenance ka, hindi yan mag-aaway. Yan ang dapat natin linawin. Kasi yung maintenance...
2: Walang contraindication.
1: Yeah, ang tawag nga dyan is complementary. May sabihin, magtutulungan yan. Dalawang modality na yan. Yung inyong maintenance medicine and yung nutrients naman galing sa Santon Plus Gold.
2: Kaya by just switching nga lang, ano, di ba, kung

0: blood pressure is by switching. And liban pa doon sa benefits, yung sinabi ni Dr. Aljin, ng mga benefits makukuha mo araw-araw. So, taking it kahit 3 times a day, kahit may RP tension po kayo, walang problema ng patake ng Santon Gold Coffee Mix po.
1: Hindi kasi siya nag-de-stimulate. Kasi hindi siya yung regular coffee natin na ang intention talaga gisingin. Yan naman talagang purpose ng kape. Ma-stimulate ka, bigyan ka ng parang
2: extra ng boost.
1: Extra boost. Kaya pag ginamit mo sa ano, ano ba, may isa tayong user, tumatawa nga ako kasi sabi niya, pumunta daw siya sa Lamay, ng kaibigan niya, nagdala siya ng kape natin. Dalip daw na magising siya, nakatulog siya.
2: Inantok tuloy, ano.
1: Kasi hindi nga yun yung purpose niya.
2: Okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa prostate enlargement? Si Mang Ben po ito ng Tarlac. 69 na po ako.
1: Ako, kung ako mag-a-advise sa inyo ng mga supplement, ano? Unahin nyo yung Santon Plus Gold, Santon Bitsy, and Premium D3. Yung tatlo na yun, unahin nyo yun. Sa pagkain naman, napakaganda ng mga seeds na mayroong mataas na zinc. Kasi alam mo, sa isang pag-aaral sa mga may mataas na or tinatawag nilang enlargement of the prostate gland, nakikita sa kanilang mga test na mababa yung ano, zinc. Yung level ng zinc sa katawan ng mga nagkakaroon ng pamamaga ng prostata. So, kailangan natin kumain ng mga matataas yung zinc. Eh, alam naman natin kung saan galing yan, sa mga butong pakwan, butong kalabasa, o sunflower seed. Marami pang herbal na pwedeng gamitin sa Pilipinas. Pwede kang magsambong. Diba? Alam mo yung pagkain ng prutas ng pakwan, napakaganda rin nun. Because yung pakwan ay merong citrulline. May lycopene. Kamatis, okay din. Kaya yan ang mga araw-arawin nyo. Yung kamatis, sibuyas, bawang. Kaya nga sabi nila, bakit daw may mga bansa na hindi naman masyadong problema yung prostate enlargement. At kung titina mo yung mga bansa na yon, ang hilig nila sa mga kamatis, sibuyas, bawang, kamatis, yung mga hilig nila, luya, kasi yun yung nag-enhance ng health ng ating prostata. So yun po, at saka kinakailangan din talaga exercise. Yung mga common na nagkakaroon yan, yung mga driver, lagi nakaupo, lagi nadidikdik yung
0: prostate area.
1: Nape-pressure, ano. Yun po yun. Although, ang prostate enlargement is nagiging natural na nangyayari sa mga tumatanda. Ilan ang edad niya?
2: 69.
1: Pero ang hindi normal kasi, yung pag naiipit na yung daluyan, yung urethra na tinatawag, tapos apektado na yung inyong kalusugan, ihi ka ng ihi, kasi mas mabilis na nangangapal yung prostata mo, hindi yun maganda. Pero kung yung pagkapal, bahagya, at your age, nangyayari yun, basta hindi nakakaapekto sa other health, other part ng katawan natin.
0: Isa din ang nakikita sa ano, no, sa studies, na kung saan kapag lumalaki or nagkakaroon ng prostate enlargement, kasi nagsiswitch ng production ng testosterone. So, bababa yung testosterone. Pagka bumaba yung testosterone, so mahina yung production ng ano, ng cells. Ang gagawin naman para ma-accommodate ng katawan yon, ma-compensate ng katawan. Puproduce niya dehydrotestosterone. Mas ano yon, mas madaming ano cells ng prostate ang pinoproduce niya. Kaya ang nangyayari, lumulobo.
2: Makapal.
0: So, kailangan kung titingnan natin logically, ang gagawin mo lang i-switch mo balik doon sa testosterone, normal testosterone production. And that is hormonal function. And that is why taking premium D3 would really greatly help sa tinatawag natin na hormonal function. Dagdag mo pa dyan yung mineral kasi ang isa sa nagtuturo sa ating katawan to have a normal production ng ano ng hormones is yung minerals din sa ating katawan. Which is mataas naman ang ating Santon Plus Gold. And also para ito yung tinatawag natin as antioxidant. Also, hindi lang sa Santon Plus Gold, pati dun sa ating Santon Vitamin C. Kaya yung Ultramin 3 yun natin is napakaganda as help doon sa may mga prostate problem. Ang pagtitake po niya na gagawin po ninyo, 1 capsule 3 times a day Santon Plus Gold and Santon Vitamin C pagsabay ninyo, to maximize naman doon sa ano sa ating premium D3, 2 soft gel sa umaga, 2 soft gel sa gabi.
2: Bukod sa mga supplementation, ehersisyo, wag
0: kang bukana. Exercise.
2: Kasi ang exercise ay, it will greatly improve the production of testosterone
0: level
2: sa katawan natin. The more na ikaw ay physically active, the more na mas potent yung testosterone sa katawan mo. Ha? So ayan, sa mga kababayan natin yan, ha, na nakakaroon na ng ganitong problema.
1: Meron tayong, meron tayong

0: specific supplement din na pwede mm-hmm. gamitin. Yung yeah. Turbo Dietary Supplement.
1: Mm-hmm.
0: O, yung Turbo kasi meron siyang... kasi talaga sabi nga, hindi maiwasan eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero merong mga nagtitrigger kasi at nag-boost ng balance sa katawan natin using plant. Ang tawag nila dun is mga... plant-based mm-hmm. na mga parang namimimik nito yung ating hormone sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: O, isa na dyan yung Clavobasca mm-hmm. at saka yung maca
1: mm-hmm.
0: na doon sa Andes Mountain at saka sa area ho ng South America like mm-hmm. Peru, Ecuador, Colombia. At the age of 80, yung iba doon nakakabuntis pa.
1: Mm-hmm.
0: At the age of 80, malakas pa sila.
1: Mm-hmm.
0: Muscular.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakatira kasi sila sa highland.
2: Mataas siguro ang testosterone level daw.
0: Oh, kasi mm-hmm. ang kanilang traditional na ginagamit doon yung maca
1: mm-hmm.
0: din yung Clavobasca. Kaya nagkaroon nga ng interest yung mga scientific research pagdating na ano mayroon doon sa mga mm-hmm. nakatira doon ng mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Ang nakita nila yung traditional na ginagamit nila. Kaya ginawa mm-hmm. ng Yes to Health, nag-produce tayo ng isang supplement
1: mm-hmm.
0: na talagang para sa lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Para ma-prevent yung mabilis na decline ng ating alam mo reproductive health
1: mm-hmm.
0: using yung isang formulation na well combined. Mm-hmm. Kasi meron siyang maca,
2: May Clavobasca pa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag iniinom mo yung ano, yung Turbo Dietary Supplement for Men, mm-hmm. inaayos nito yung iyong reproductive system.
1: Mm-hmm.
0: At ang side benefit, hindi side effect eh. side benefit nito, nagiging mas matikas ka.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun yun. Kasi pag ano daw ang lalaki at the age of 70 pataas eh matindi pa.
1: Mm-hmm.
0: Matindi pa yung paninigas eh mm-hmm. ibig sabihin napaka-healthy ng circulation.
2: Yes, circulation. Oh. Kasi hindi naman i-erect yun pagka mahina yung circulation.
0: Mm-hmm. Kaya nga ano eh factors yan na pwedeng tingnan sa health ng lalaki yung parang barometer.
1: Mm-hmm.
0: Na may mga alam ako, kilala ko, 40 pa lang wala nang erection.
2: Namatay na.
0: Oo. Wala pa nga 50, medyo nahihira yung ihi, may problema na yun sa pag-ihi, sa prostata. Kasi nga, hindi nga nagiging healthy. Sa lifestyle din yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa bisyo, ganyan. Mm-hmm. So, pag wala kang ereksyon, i-questionin mo na.
1: Yes.
0: Baka meron kang diabetes, or baka may problema ka sa daloy ng dugo. Mm-hmm. Oh, kaya bilib ako doon sa mga ano eh sa mga minsan doon sa Quezon City branch may aakyat doon isang grupo ng mga senior citizen na lalaki ang hinahanap turbo. Tapos ang tanong ko curious lang ako sa inyo bakit to paborito bawal punta nyo dito turbo ang binibili nyo at ang binibili nila kahit pang isang linggo dalawang capsule kaya nung magkaubusan ng turbo talagang disappointed sila. Sabi nila, Dok, alam mo sa totoo lang gumanda yung ihi ko dyan tapos lumakas ang katawan kasi hindi lang kasi yung iniisip nyo ang purpose. In general.
1: Yes.
0: In general.
2: Oh. O, kasi kapag maganda yung blood flow sa katawan, you will have more oxygen sa katawan, you will have more energy. And of course, yung ano, yung mental capabilities ng isang tao.
0: Uh-oh.
2: Kasi kapag kahit naman maganda yung blood flow doon sa baba, pag dito sa utak wala, hindi pa din gagana yan.
0: Eh, vice versa din. Minsan naman, matindi yung urge
1: sa utak. Kulang na.
0: Halos pitikin.
1: Hindi na kaya.
0: Ganun yun. Kaya bilang lalaki, ako ang barometro ng kalusugan ng babae, yung kanilang mattress, di ba? Na dapat healthy lagi. Sa lalaki, yun din yung
2: ganun
0: atin.
2: Ganun din yan.
0: Ganun din yun.
1: Tsaka ano, ito, isa sa pinakamagandang ano yan, obserbahan nyo. Pag sa madaling araw, pagka hindi na daw
2: hindi na plug ceremony,
1: nako, maano ka, magpa-check up ka na.
0: Sabi nga nila, lagi naka 6:30, hindi naka 6 o'clock. Sabay tingin sa relo eh.
2: 6:30, nasa baba
0: pala. Bagsak talaga.
1: Yun yung mga dapat niyang obserbahan, mga ka-wellness. Okay.
0: Uh-huh.
1: So nako, napaganda ng usapan natin. Kaso ang oras natin ay hindi nagpapahintulot.
0: Pero bago magkalimutan,
2: baka magtampo yan sila.
0: Meron pa kahapon, kalimutan na eh.
1: No.
0: Ang napili ho natin na sumunod sa ating mechanics ay walang iba kundi si Ma'am Christina.
1: Mm-hmm. Yun.
0: Congrats Ma'am at i-message nyo tong page ng Yes to Health Inc. ng inyong name, address, and contact number para maipadala ho ang inyong regalo na ating pong makasama po dito sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, para po mga partner, ay baka may pahablo kayo pa kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Yan po mga ka-wellness ha, huwag kalimutan mag-ehersisyo araw-araw regularly para mapanatili yung lakas at hindi umunti at umikli at magbawas yung mga muscle sa ating katawan. And of course, para mapanatili yan, samahan din ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santa Plus Gold, Santa natin vitamin C and premium D3 para palaging healthy ang muscles ng ating katawan araw-araw.
0: Siyempre, salamat at sana po'y nakapaghatid kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa sakit. Dok. Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat Dok. Algie at maraming salamat din po Dok. Ronald sa mga inputs ninyo na ibahagi sa ating po mga kababayan. Ha? Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating po mga himpilan, gaya rin sa mga nanonood sa ating po Facebook live streaming. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, eh magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong langin dalangin ng Panginoon Nawa. Ang siyang tutulong ng palakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nayong gabugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga

product of Yes to Health. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay

0: May taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the

0: sakit.
1: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na sila.
0: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakas na tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
0: X-Rated.
3: Morris!
1: Ano yan, Karol?

0: alauna y media hangtod alas tres sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dini lang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Panandalian by TJ Monterde. Balik ta ka rin tatood, babe, after this song sa programang X-Rated. Kauman si Babe Sabrina.

latest. Another song here, mga baby, entitled The Para Lang Sa'yo by Isa Siguera. Ito po yung kanta na kakantahin mo talaga para sa taong mamahalin mo. Kahit nasaktan ka man sa past mo, pero willing ka nga dawaton gihapon siya tungod kay love ni mo siya.

sa'yo. Para lang sa'yo, babe, ako'y iibig pang muli. Kahit naman na masakit yung nakaraan, basta't para sa'yo, ako'y iibig pang muli. Model di ha, kaya ano man gudun siya tawag anak ka nang dali rajud kayo mahigugma ba? Yun sa mga naka-relate sa to ang music karon. Bisan pa man og nag-agi na og grabe nga kasakit, kapait sa ilaha nga past relationships, still, ilagya pong gi-open ang ilaha nga mga kasing-kasing alangad to sa mga tao nga nakita nila nga sincero nga naghigugma sa ila. Isa lang po ang masasabi ko dyan. Sana all. Ah! Mayong hapon mga babe. Ito oras sa 1:51 sa hapon. Natod ka naghihapon. Kanato mga babes sa tuad. Xanthone Gold Coffee Mix. So ikaw di pag-timpla na og kape. Ay hapon na. Higupan na ng kaping healthy. Ito ang Xanthone Gold Coffee Mix. Sa makapagwapa pagit kayo dunay glutathione and collagen. Para kanunay tangan ng himisong. Bisan pa managdagan tag stressors kaysa sa kinabuhi o baka broken-hearted ka karon. Ang importante kay guwapa gihapon, o diba? Laban gihapon mo lagi na guwapa, pasakitan man po. Malain po. Anyway mga babe, mayong hapon sa mga ganina pa nakasubaybay, ganina pa nagpaabot sa tuang programa karong hapon of course. Nilang gihapon sa programang X-Rated. Uban-uban tagi ka na launa e media hantad alas stress sa hapon. Sit back and relax diha babe, kay masahion ta ka. I mean mag lingaw-lingaw ta, mag LL ta. Ani nga tuang programa and of course unya sa unahan. Ang isa sa tuang ginapaabot jud matag adlaw ang atuang X-Rated drama. Diba? Mayong hapon sa mga babe na ito karon nga nagpaminaw silang tag sa mga ano karon sila mga transistor radio sa tuang mga babe diri sa XFM Davao nga nagpaminaw diri sa May Tagum City, Jansan, XFM Mati, mayong hapon XFM Bukidnon sa mga babe na ito diri nga naminaw pod karon sa may XFM Pagadian, XFM Ipil and XFM Zamboanga, mayong hapon. Og sa mga babe na ito nga nagpaminawan sab diri sa may San Franz, sa Tacloban, og mga babe na ito mga Cebuano diri sa Cebu and sa XFM Canlaon, maayong hapon. Kung asa man mo naka-plaster karon, ang sa inyo hang ginahimo di karon mga babe nag LL da ba mugsugod? Naglingkod-lingkod.

Jose Marichan sa tuwang mga bintana. Ready na ba tang mamasko? Babe, ready na ko mamasko pero manglimos sa iyang gugma dili pa. Mamasko la tong gisgutan. Muna di lagi sigig panglimos ug gugma lagi. Oh, kaluoy pod. Sa tuang kaugalingon ani. Sometimes we have to love ourselves more than we love others. Kay nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? Huwag niyo akong ganyanin, ha? May pinagdadaanan tayo ngayon. Ayan mga babe, alaw na 54 sa hapon. Sa mga gusto magpabot sila mga greetings, requests, ilang mga shoutout diha. Inyuhang mga patimbaya sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Pwede na inyo padangat. I-text sa tuwang text line 0969-333-0537. Otrohon ko babe ha, 0969-333-0537. Pwede po mo magtanaw sa tuwang Facebook live kasi live na live po tayo makikita ngayon sa ating Facebook page XFM Davao Katropa Digital. And makikita nyo po dyan si Babe Zabrina. May mga magtatanong naman, sino ba yan si Babe Zabrina? Paulit-ulit na lang tayo. Sinasabi ko na nga, ako yung babe ng bayan. Ako nga yung amoy pa lang, ulam na. Ang hindi ko lang masagot kung anong ulam yan. Hanabi taong whenever mag-agi mo, tapos na may masimutan nga. Amoy Babe Zabrina. Basta igna lang ko ninyo kung unsa. Ayaw lang po ng bulad, ha? Lami man kauno ng bulad, pero parang lahi na po na siya. Anyway, mga babe, of course, sa makauban ninyo, gikan, alauna, medyo hanto, dala stress, adlaw-adlaw, Babe Zabrina, ha? Sa mga wala pa nakailadi, ha? O sa mga nagpa-blind-blind lang. Pwede ko ninyo i-follow sa kuwang socials, mga babe. I-check lang ninyo akong Facebook page, Babe Zabrina, o baka haang ako ang Facebook account, di ba? Sige, add ko ninyo diha. Zabrina XFM Davao. Ikalit magkakanding. Sige na, i-add ko ninyo kay para mag-abi-abi tadi. Ay! Mga babe, sa mga babe na ito diha karon nga medyo katulgon ani mga panahon na. Ayaw pagluya-luya diha, babe. Oh! Kaya kabalo ko kung na may mga tao nga nagluya karon kato mga broken-hearted. Kung na may mga tao nga nagluya karon katong mga gipaasa. Katong mga gi-ghosting. Katong mga isa kadlaw lang na dumduman. O katong mga babe na ito nga igo, ragitilawan. Moto sila mga nagluya karon. Pero ayaw pagluya-luya diha, ingana manggid na sa laki ni Inter. Pero bitaw mga babe, padayon ta. Sa itong programa karon at tangin ninyo kay karong tagtaod ang itong drama, no? X-rated drama. May problema inyong DJ, inyong pantagaag problema. Limado, pagkita din, magsige patagtambag. Teka, walo ba mga labang rin na mag-gawin? Adi na tawa tingog anak, ay basig last day na. Ay nako, anyway mga babe ha, sa mga babe na ito diha nga gusto mo tambag, sige, ilistar na ito ang ano diha babe nyo, ito ang number. Kaya para onya after sa tuwang drama, text dahin mo sa inyo hang itambag. 0969-333-0537.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tamahubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Nakuni ang butul sa inyong kinatawo. Nagsubra ka to pero putlon ko ni Agmat sa tagbalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

X-Rated.

0: adlaw karin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiringa sa kalalaki nga taga Zamboanga del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og first love, first kiss. Dear Babe Sabrina, palihog tawag lang ko ninyo og Jerome, 23 years old. Kining akong problema, babe, mahitungod kini sa akong uyab. Pagaran inyong hisabtan ang tanan. Sugdun ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Bay, wak kay plano manguyab?
2: Bay.
1: Bay Jerome, kita suod ba yun ta? Ha? Sukat pa kanyang to, gagmay pa ta. Pero hangtod karon, wa pa yun ka makasuway o uyab. Magdisuot so nagod ka. Anya, wa pa yun ka kasuway o uyab yun. Oh, ako oh. Awa ko oh. Ikaw pa na ako ng uyab si Arlene. Pero ikaw, hanggang ngayon, zero lang gihapon.
2: Bay, nakibaw ka na mabitaw nga, mauwaw ko. Kutob na itong ibog-ibog na ganda nga ito, ani. Pero nag-attempt na ako panguyab, aw. Wala lang babae sa tubangan. Matamime man ko.
1: Bay, kung imo lang nang i-fight ang imong batiol nga mauwaw ka, aw, mao na giingon man kuyawan jud ka. Makasulti, may gawin ka sa tinuod ba kung kana imo nga gibati ka ito sa babae.

0: Maabot lagi ng panahon, bay. Maabot lagi na. Pero sa pagkakaroon, marag, di pa man ako makaya.
1: Ay, duda lang tanim mo, eh. Basi niyag bayot ka, ha?
0: Ano? Amo, nganaan yun ang giko?
1: E, bao, goy. Bitaw ba. Kailang, ay, kabalaka. Abangan ka, magkauyab ka.
0: Ha?
1: Oo! Bay, ligas ko nun mo si Lita.
0: Asa? Di ko ano eh.
1: Ay, kailan di man ka, nausa man ka. Bungi na sa una, pero gitahi lang. Unsa man taon kay, pero mailhanan na nga. Doon na'y diferensya ang iyang pagsulti. Mao ba nang imong gididaan niya?
0: Dili oi. Tao bi anak. Di lang ko kay kusukay kang kuan ko gan ko ganahan kusukay mo bait-baitin yang utupad na to. Ani baot di ang akong balhibo.
1: Mao wa gidi mo.
0: Basta. Di ko ana niya.
1: Ah. Ali basta. Pangitaa lang ta ka og pagi nga makauyab. Kamahibo nga. Doon na giganahan ni mo. Kay gawas na husto ka sa barog. Doon na sa kahitsura? Di baya ka kabintahaan baya?
0: Saba niya eh.
1: Lagi! Tinood lagi na. Daghan ba yung chicks ganahan mo? Kaso lang, ikaw ang doon na diferensya kay motalaw ka.
0: Kibaw na ganyan siya na ako.
1: Maaw ganing ako'y bahala ni mo sa tanan.

0: Tawan lang kayo.
1: Angamog. Ang kunsa, kinsa may di makatawa na nga, mura magagigukon o irumbuang gabi eh. Karakter ka magdagan, oy. Unsa, girib ka ni Lita? Ha? Mau ni dagan ka?
0: Mawa gini mo eh. Ikabi na mugos ato ha? Yap, kuan, kuyugan gina ko siya sa luyo sa atong giimnan kay mangihi.
1: Banga gini mo eh. Higayon ang datunin mo. Sungkoy, maulang tartong higayon na nga makatilaw na kaug langit.
0: Sa? Kung si Lita naman gani, ayaw na lang, uy. Baka kita pagkuglain.
1: Hoy, nagsalita, Pangkulanon.
0: Basta, basta, basta. Muabot ragunan niya ang adlaw, bay. Nga mukursor ragunan niya kong babae. Timan ina.

0: Musa? Gerangan tarian?
1: Ubay? Amat ba? Maulam siguro ni ang itawag nila o gugma?
0: Oh! Nagkalingi na yun! Sabay nung gayan!
1: Bay, maugan yung misulti ko ni mo, kaya tabangan ko ni mo. Sige na ba, tabangin ko, nga makapanguyab ko ni Ann.

0: Maagi lang kan? Di lang ka muhapit?
1: Ah, di lang, Jake. Gisugo pa kong mama.
2: Uy, nun, saan ka? Di yung uli, ha? Kasi may ko isulti.
0: Eh? Ay, ah, Han! Mga to niya, miss inyo, ha? Unyang gabi, eh, si Jerome, ha?
1: Ha? Ah, opa! Sorry lang!
2: Ikaw ba? Sige, nanoon mo, kuyog ni Han? Pero wa, pag yun ka magkasulte niya sa imong toyo niya. Kaya saan pa magkamasulte? O niya na kung wahin ang tanan?
3: Boy.
0: Oo, oh, no, sabi ito ang kay. Mintras wa pa na mahitabo, bay, isulte na na. Nahibaw ko kabuthono na ka na sa imong kasing-kasing. Maong isulte na na ni Han, ang imong gibati.
4: Han, kanang kining.
1: Hoy, naunsa man ka, Jerome? Gipaningot man ka og maayo, oh. Unya, murag nang luspat ka. Naunsa ka?
4: Ambot. Unsa una ko sa pagsulti nimo? Kuan kanang ay.
1: Ay?
4: I love you.
1: Abi ra ko kung sana'y ma-insulti. Kana lang di ay?
4: Ay, salamat.
1: Ha?
4: An, may paglaong ba ko?
1: Kung ingnan ko ikaw nga, oh, tungod kay parehas sa ugibati, ganahan sab ko ni mo. O galing lang, nagpaabot lang ko nga, ikaw gina mo sulti anan ako.
4: Tinuod ka, Han? Salamat. Salamat.

0: May mali pa yun, Kiko. Tung kay ugma, mag first man sa rin na lamo ni Han.
1: Ade lang ibawaan sa.
0: Ubay, o kinintanan, utang na ko ni mo. Tung kay kitabangan, Kiko ni mo.
1: Ay na guno na abay eh. Samtang kay. Mutan na ko ni mo. Nagka-base na ka ni Han?
0: Si base?
1: Ay, sus. Pabongbo, habig ni siya eh. Kasabot na ka, anak. Good. Kanan ba?
0: Buang. Waoy. Girespeto na ko saan. Mahal ko siya. Mong di pa ko makahimu anak niya.

0: Babe, mayo kini aka. Kay bae ba? Sa mong date ni Ana. First time gina ko nga nagka-kiss and lips. Inyuta pa yun. Primero namugno ko. Pero nadugayan, naghinit ko. Misag, usap pa lang gamit kabuhan, bae. Gahapon, pero ang kunan ko. First kiss pag ito na ako. Inyuta rin, bae.
1: Bae, ayaw pagmaya. Tungod kay may nahibauan ko ni Ann.
0: Ano sa mga?
1: Oo. Oh, gibuang ka lang di ay niya.
2: Naaana siya uyab. Karaan niyang uyab. Og nakit-ana ko sila ganina, nag-loving kayo naglakaw.
0: Ano siya?
2: Oo, oh, naglakaw sila.
0: Dili. Dili.

0: paning na ko nagbakak lang si Jake sa ingisulti. Bakak lang ka to. Dili ba love man ko ni mo? Love na to kusa-kusa. Love ko ni mo mong bakak to ingisulti.
1: Tinod ang ingisulti, Jerome.
0: Oh.
1: I'm sorry. Pero, igo lang di ko kisakin sa imong kugma din ako. Gusto lang ako nga makatila ka kaguyab. Mga gisugot ka. Aron makasuway kid ka.
0: Ana!

0: Bayang ko na.
1: Bayang ko sumaysa ka ko na imo. Ganun kay ingon pa ko niya ay ni. Ganun man. Mahal ka man ang takay siya. Pero iya man kong kipasakit ang bayo. Gipalaom ko niya. Buset ang kinabuya. Wali ayo. Ma! Ganun. Ganun na kay imo man siya na ko ini. Eh.

0: Bay. Tulo na kabuhan ang masalita po. Hangtod ba karon? Wa pagyapo kam kadawat sa netabo ninyo niyan?
1: Dili sa sayon lang katon din sa kong kasing-kasing, Bay. Dinawad gali ilang giingon. First love never dies.
0: Pero kung di man nimo sa kalimtan, di ka makabangon. Pag mapabilin ang sakit diya sa imong dugan.
1: Ay, nagkabala ka ba eh? Tudluan akong kaugalingon na may kalimot. Tudluan kong akong kaugalingon.

0: Tom, kadiot lang. Magsultita.
1: Para sa unsa pa?
0: Mahal ko ni mo, dili ba? Ibarahin na natong gugma. Pasilo ako sa kong nahimo ni mo kaniadto. Pero nakaamgo ko nga ikaw ang lalaki para nako.
1: Hindi na ko niyong madapas sa imong mga pagkakasulti. Tinood. Sa una, nalipay kong magkauyab ko. First ka na kong uyab. First nga nakakiss ko. Mura kong gipayo sa langit, tuhigayo na. First time sab na ko nga, niloka pa. Ipasakitan. Ipasakitan sa babaeng akong kimahal. Siguro, igo na katong akong kasakit. Araw mo pabukan ako sa kamatuori. Ngitili ikaw ang babae nga alang ako.
0: Jerome!
1: Okay, paniguro ko. Human sa first time, sa second time, hindi na ako masakitan pa.

Babe Sabrina, human na sa among panagsulti ni Anne. Unsa may akong gipanulti niya apan sukwahi ang niyas ako ang kasing-kasing. Sakit ang akong mga gipanulti. Apan sa tinuod lang, nahigugma pa ko niya. Ugmao ni babe ang nakapalibog nako. Ug ang mga pangutana maukini. Angay ba nga makigbalik pa ko ni Ann? Pero nahadlo ko nga basig masakitan na sab ko. Angay ba nga manguyab na lang ko og lain babe para mas dali nga malimtan ko si Ann. O baka ha, angay ba nga magpari na lang ko? Kaysa bata pa ko, gusto man sab nako magpari. Aron dili na gyud ko makaangkon og kasakit. Palihog tambagi og tabangi ko ninyo, babe. Daghang salamat. Inyong letter sender, Jerome.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Didigdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutbal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw.

0: That was Before I Let You Go by Freestyle. Magsasabi ka pa bang I love you kahit magpapaalam ka na? Before I Let You Go, bago kita pakawalan, sasabihin ko munang mahal kita. Ana man na, sometimes no, if baliho na to ang sitwasyon, dili man siya pasabot mo kung kinsa tong nag-emote-emote mo na to ang gipasakita. Adyo ko rin yung jar-jari diha. Eh, sometimes, sugi sa pa itong mga ariat-ariat kayo, mga emote-emote, mga pa itong mga feeling victim. Ano ka? Na yung magsasabi nga, sige, I will let you go. But first, I wanna say I love you. Hilos! Ay, hilas. Hilong. Ngayon mo lang sasabihin I love you, sinakpan mo na ako. Hala! May pinaguhugutan tayo dyan. Alas 2:35 na sa hapon mga babe. Huwag dirita sa ito ang programang X-Rated. Kumusta naman ang mga babe na ito diha kayo? Nahimote-emote na ba mo diha? Nag-emote na ba mo diha, babe?
1: Easy.
0: O wag na muna. Kasi uunahin muna natin itong isolve itong problema ng ating letter sender na si Jerome. Ano kayang dapat niyang gawin, babe? Kay murag naibong ko. Saan magin nato no kay ingon manggood sila nga first love never dies. But for me no somehow we cannot guarantee na ang first love nato is mo na siyang someone na maging ano talaga natin makatuluyan. Siguro for some lucky people sana all. Pero para sa tuang naong palang malas na. Para mahirapan talaga tayong ma-achieve yung ganyang klaseng pag-ibig. Kaya nga sabi ko kanina mga babe, when we were traveling, no, I said na, lucky are those who found true love. Love that is kind, love that is faithful, love that is patient, and love that is pure. Kita manggod ani, ay pangit na ganita, binuangan pa ta. Dito si Jerome, dito si Jerome, letter sender karon babe. Ayan, sa mga gusto mag-advise, diha pa rin niyo ipabot inyo ang mga advices niyong tambag sa tuwang text line 0969-333-0537. Pwede po mo tawag, babe, para sa inyohang advice. No? Ay, gusto na ko madunggan, literal, kanang kamumismo, kanang full of emotion ang inyohang tambag sa tuwang letter sender. Ayan, nanatay caller sa Picas Linya. Hello, babe, maayong hapon. Kumusta dara? Nag-LL na ba ka?
2: Yes, hello, babe. Isang magandang...
0: Magandang
2: Okay ra man kayo, babe. Ikaw, babe. Kumusta man ka, babe?
0: Okay ra pod ko. Basta okay ka. Lipay na ko, ana, babe. Okay ra kayo. Basta lipay ka o okay ka. Okay ra pod kayo, kuana. Malipayo na ko, ana.
2: Mga yun, babe.
0: Sige, makag... Makuyaw-kuyawan po ta dari kay kabalubit ka ng feeling ang murag manindog akong balibos ako ang bagay bagtak sa ko ang tangkugo bitaw babe wala lang secret bitaw babe Marvin no kumusta man mo diha sa may Bunawan karon init ba ang panahon diha char murag layo kayo
2: init init man diri sa Bunawan, babe.
0: May pa ang panahon diya init. Ang ilang relasyon, bug na.
2: Sige, bug na naman tayo ilang relasyon, babe.
0: Okay, lahang pagtagad sa usag-usa, bug na. Oh! Bitaw, babe, unsa imong ika-advise sa to ang letter sender karon si Jerome kay di mangid siya makaget over sa iyahang first love, no? Pero itong pagbalik ni Anne, ihapon.

0: di balibaran.
1: Para sa kong bibno, katuwang kang nailita, di mo po siya ganahan na ito, good food.
0: Mm-mm.
1: Mawalang ipod na, kay karon nagdahom siya nga.
0: Oh, asa naman ka? Nawa na ka.
1: Ako din, babe.
0: Oh, nawa ka.
1: Oh! Nawa ka na, babe, okay na?
0: Kana-kana, babe.
1: Ang kuhaan mo ni ito ni Jerome Unta, wa mo siya magdahom nga maiya. Wa siya magdahom nga maimo ko. Ang ako lang nga maako siya. Ang marag-ana ang tatoy. Wa na ito ni Jerome ba. Pero kay ibinuangan naman siya ni Ann. Ihimura na siya panakibutas ato nga time.
0: Mm-mm.
1: Siyempre, nasakitan. Gusto maayo ato eh.
0: So valid. Valid ang iyahang emotion na kanang di wala na niya gidawat balik si Ann.
1: Oh, mahirap po ito, babe. Kaysa, iyan na pong dawat ito. Pasakitan na nga po siya. Wala nga pa hinungdan.
0: Mutuwa ba ka, Ana, babe, na ingon sila kay kung love gidaw ka sa tao, di gidaw ka pasakitan?
1: Ah, di ko mutuwa na, babe. Kung love dito ka sa isa ka tao, babe, naamo dyan na iingan ang kasakit, babe. Mm. Pero, It's a normal na mo na sa relasyon, babe, na kung musulod gani kay nga na nadyo ng kasakit or pasakitan ka or dili.
0: Mao gid nang naka-desisyon na gigo nga digyog ko musulod. Para dili.
1: Wala di ka rin sulod, babe. Wala di ka masakitan ka rin.
0: Masakitan. Oy, chismis kayo ka, Marvin. Pag-sure di ha.
1: Wala di ka nasakitan na tong guwan. Ito, barko.
0: Barko!
1: Barko mo ito, babe?
0: Dili ta magstoryaan na, babe Marvin. Undangan na ito ni Tanan. O, undangan na ito ni itong mga panag-isgot, babe. O, tama na yung tambag, babe. Babe Marvin, salamat kasi mong tambag. Basta kay si Jerome na ibahalaan. Yaman ang kinabuhi.
1: Oh, yaman ang kinabuhi. Narap po na saya, babe, kung ang saya na gano'n, babe, dapat po nga makita na lang po siya ganyan. Kaya di lang mang kaya si
0: Nawala na po siya.
1: Nawala ka na, babe.
0: Okay, babe. Salamat kayo sa imuhang advice, babe. Imuhang patimbaya imo greetings. Shoutout nimo sa imuhang mga babe and friends and katropa nga naminaw karon.
1: Shoutout lang na ako si Kuan, si Fatima, si Julius, ug si Cheryl, a.k.a. Baduy, kang Miss G9, kang Eman, katong tagaliting nga si Eman, si James nga taga Samal, ngayong hapon na sa inyo ha. Ug Kanara, babe.
0: Ayan, salamat, babe. Si Fatima. Salamat kayo, babe Marvin, sa mga advice. Maayong hapon sa makausab. And amping diha kanunay kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, ma, chup, chup.
1: Exciting, babe.
0: Ayan, salamat kayo, Babe Marvin. No, grabe ba sa gani-gani si Babe Marvin? Malimbaut lagi mo, mga balibo lagi. Babe, mayong hapon.
2: Mayong hapon, Babe Sabrina.
0: Yes, babe, kumusta ka diha? Hello, babe. Nawa ka sibog gamay diha. Saka sa punuan sa lubi, babe. Di ka madunggan. Aka na. Kana ni saka na ka, babe.
2: Ona na signal, babe.
0: Na ana. Ayan, babe. Unsa imong ika-advise sa to ang letter sender karon? Mo advice ba gihapon ka?
2: Dili lang ko mo.
0: Adi lang ka mo advice. So, sige, ngon gani ko gani nga dili lagi ni siya mo advice lagi ka mo jud. Babe Julius, unsa man mag-greet na lang kasi mo mga katropa and friends nga naminaw karon.
2: Oh, ako lang.
0: Si oh, dili man to siya mumuang matsup-tsup. Dili to siya. Ayan, nawala na ang atong gitubag na tawag. Alas 2:43 sa hapon, mga babe. Ayan, sige, last caller na to and advice lang ta diretso. Hello, babe, maying hapon. Ayun, Paisa. Oh, si Babe Fatima. Mayong hapon. Babe, unsay mo ika-advise, babe?
3: Ang ako alang ika-advise kay Jerome, hindi na lang po siya magkuhan po. Isang ka naman po niya. Wala na din kay gusto at ang babae. Pag-alayo na lang po siya. Mag-iuo na lang.
0: Nya, love man to niya ang babae. Atik-atik ra man to niya nga dili na kay mahadlok siya masakitan ulit.
3: Nasakitan naman siya. Dapat ang ko niya ay ihanap kong palayo.
0: Panindigan na lang niya iyahang gi, ano, gi-desisyon.
3: Oo. Oh, panindigan na lang niya iyahang gi-desisyon kay lusad mga po kung naigod mo ka sa tao nga first time pa ka naigod mo.
0: Nagipasakitan na ka. Dele lang. Dele lang, babe. Kabalo na ka ng mga ingon, Ana.
3: Kibasing-masikan tayong araw na po.
0: Babe, grabe ka naman. Ano? Grabe ka naman. Ano pagtanaw din mo sa kuha? Bitaw, babe. Dilin ako ng mga ingunana, babe. Uy, magpalayo na ako sa mga ingunana ng mga panghitabo. Love.

0: ako, layuan mo ako. Ayan, babe, pati masalamat kayo sa imong advice, babe. Sa imong greetings, og imuhang mga shoutout sa imuhang babes and friends kung naminaw karon.
1: Shoutout na ako si Marvin, si Madam Gina King, o si James ng Sabuanga, si Aldrin, o si Eman, o sa ako ang palalab si Ate Chris.
0: Sige ah. Salamat kay Babe Fatima. Amping kanuna. Kaya wala si Babe. Ayan. Napa di ay si Babe Julius di ay. Amping kanuna. Kaya wala ko para ampingan ka. Mua, machup-chup.
1: Exciting.
0: Salamat kayo, Babe Fatima. Ganun man yung mga imun anak, manggun. Ay, mga kaunuran. Ayan, maayong hapon sa mga babe na tadi nga pa na hindi hapon nakasubaybay karong mga oras. Alas 2:47 sa hapon, medyo pigado tong oras, mga babe. But karon natuan ang basahon yung mga advices human sa kuang tambag. Hilas kayo talon, seryoso kayo. Very hilas kayo ang babae. Anyway, mga babe. Babe Jerome, maayong hapon sa imuha dihan nga nagapaminaw karon. Una sa tanan, babe, gusto na akong ignan ka nung it's actually normal nga lisod kayo kalimta na nga to ang mga first love. Yan nga, diba? Kasi doon natin na-experience ang una sa lahat ng bagay. No, unang kiss mo, unang holding hands mo, the first one na you felt na may something, bitaw ka ng mga butterflies in your stomach. Sana all, di ba? Ano mga ingon ana ba? So, muna siya, babe, nga it's normal yun na di na to dali malintan. Ang unang tao manggod nga tong gilove, usually muna sila ang una po niya makatudlo sa tua sa kanang mga... Kanang unsa ang kalipay no sa gugma o unsa sab ang kasakit. Kaya of course naman di hangganan ang lahat. Apan Jerome, ayaw kalimting nga dili tungod kay first love nimo siya. Nagpasabot na dayon nga kamo na ginhantod sa kahanturan. Wala gani na garantiya nang nagminyo na nagbuwag pa manggani. Usahay ang first love, dili wala na siya gihatag, no? Aron nga, usually ha, sa kuwang na-observe, parang lumalabay lang gina sila. Someone nga maghatag sa tuag lesson, napag-abot sa panahon, uy, tama, dili na ako ni buhaton kay mo ni ang niagi sa akua. Sila ang magtudlo sa tuwa, no? Kung unsaon nga mahigugma ta the next time around nga dili ta makapasakit. And we know na how to handle pain. And actually, si Ann mismo, no? Ang nag-ingon nga gisakyan lang kaniya. Kay lagi, sakyan lang niya yung pagbati, mong feelings kay lagi, diba? Gusto niya nga makita ka nga ma-experience ni mo. Since wala palagi ka naka-experience. O gabisan pa man, babe, nga nibalik siya, no, aron mangayo og pasaylo, kinahanglan gihapon ni mo i-ask imo ang self kung nabalik na ba imo ang pagsalig sa iya. I always, gyud remind gyud ako ang mga babe nga dili gyud enough ang love lang. Dili gyud mo survive ang relationship if love lang ang naa, tapos walay pagsalig. Kay ang gugma nga walay pagsalig, babe, mura na siyag balay nga walay foundation. Bisan unsa pa kanindot na tan-awon. Agian lang naglinog gamay, mahugmak yud na siya, babe. Dili pag kumuingon, nga dili ka makigbalik niya kay naaman na sa imuha. Apan sa pagkakaron, kung wala pa ka na fully healed sa tungod siya mga nahimo, ayaw lang sa babe. Kay kung musulod ka pag-usab sa relasyon, unya puno pa ka og kahadlok, doubts, ang ending ana, magkasakitanay ramo duha. And then you ask me, no, kung mangita ba kaglain na lang para malimtan si Ann, agoy. Mudyo na, babe, ang mali sa uban. Kanabitaw, manggamit na lang taglaing tao para nga mahil kunuhay ta. To the point na kita na po'y makapasakit sa uban. That's very unfair. Very unfair. No, so, ayaw dyan na buhata. Ayaw pangita og laing taon, no? Aron nga mutambal sa imuhang gibati nga kasakit diha, babe. Kay wala laing makatambal, anak, kundi ikaw. As mentioned, dili siya fair na mugamit kag tao para ma-heal ka and then ang at the end of the day, ikaw na po'y maguba sa ilaha. And katupong bahin sa imuhang pangandoy nga magpari ka, ayaw na himua, tungod lang kay in pain ka karon or nag-decide ka. Di ba ingon sila dili ta mag-decide kung when we're happy, when we are happy, when we are too overwhelmed, dili ta mag-decide when naata sa grabe nga kasakit, naata sa grabe nga kasuko, dili ta mag-decide dayon. So, ayaw siya himua, imuhang buhaton nga magpari ka, tungod lang makaikyas ka sa kasakit ng imong gibati. No, actually, it's a vocation. Ang pagpari is a vocation. Dili na siya tambal sa broken heart. Siyong kunin mo, bugan rin. Kung musulod ka, Ana, it's because gitawag jud ka, no, ni sa Ginoo para mo maging ano niya, maging preacher. Dili tungod kay takasan nimo ang kasakit sa imong kasing-kasing. Si Unjo na kunin bugan. Sa pagkakaran, Jerome, unaha sa imuang self. Muna ilang ginaingon nga, how can we love others if we cannot even love ourselves? So, mas i-prioritize sa siguro nato itong kaugalingon. I-love sa nato itong sarili, no? Bangon sa ta. And siguro, buuon sa nato ang pagsalig. Pagsalig para sa imong kaugalingon. E pag-abot sa panahon, gamiton gihapon na nimo sa taong tama na gid para sa imuha. Maabot gid na siya, baby. Ngayon gani nila nga kung nay mawala, nay muabot nga mas better. So, laban lang diha. Ang first kiss nimo, mahimo mang napadong sa iya, ha? Apan dili pasabot nga siya na gidang imuhang last love. Malay nimo, pag-abot sa panahon, apay mas sweetest kiss nga imong na-experience kaysa sa imuhang first kiss. Ayan lang mga babe, and I hope, babe, Jerome, na doon na kayo natunan sa kuha. Bisan pa man o ingon ani lang ko. Ay, no, biyadyo ko, ha? Mojo, dakan ng mga tambag na ito. Pang ano, jud ni, pang award winning. Antay lang lagig yun. Matod pa ni Marisa, Jerome, dili tanan nga atong gihigugma, mao ang para nato. Pasaylo alang si Ann, alang sa

0: daghan ang natubangan.
1: Kini ako mata, sir.
2: Dili ko kaklaron lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
1: Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Good news, mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: XFM Samsung Vitamin C.
6: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na bye. Wala tay kuotay. Bangas ka. Exciting.

0: 3 o'clock time. And it's Papa Calvo time na mga katropa. That was a song coming from Santana together with the Rob Thomas. Smooth. Dari laman ang mga katropa. Siyempre sa XFM 95.9 Charles Zeta City. Katropa mo, exciting sa programang Extended Throwback with Papa Calvo in the house, yo! Ala, Ricky, kumusta naman ka mo rin? Hapon naman yun. Basta aning oras, ha? This is what we call the Divine Mercy Hour of Papa Calvo.
1: Alang ka rin, dati.
0: Bro, matag si Bini Abante, ani, gamita, Ginoo. Anyway, mga katropa, kumusta ka mo rin? Pakabot na ganing aning oras, ano? Na-stress hapon, matik na ginamina o naging extended throwback niya. Matik po, dahil yung mga tiyan, mangitag merinda. Mangitag kagmay pahuway, niya paboritong merindahan. Uman sa pipila ka oras kapag panarbaho. Uman sa pipila ka oras kapag paningkamot. Siyempre, break time sa ta. Pag break time na ganing, extended throwback na ginamina, mga katropa, ha? Siyempre, Drisa Jansan, kaninga oras mo ang pinakalami ng hugna para sa mga magkambyo na gani giya, mag-inat-inat na slawas ba, o mag-andam na sa kagalingon para sa pagtapos sa adlaw. Samtang kamo nagpaminaw sa paborito niyong programa, Drisa XFM 95.9 Journal, Santa City with Papa Calvo.
2: Papa Calvo!
0: Dinikit kompleto ang stress kung walay XFM. Tama, ginagin. diba? Ya, kung wapoy init o glami nga merienda nga makapabuhi sa ato mga dugo, di makumpleto nyo kaadlaw mga katropa. Daghan kayo tag mapilian sa kadalanan na yung mga ginanggang diha, mga piniritong saging, mananakyo, maruya, turon, hangtod na sa kanabang usahay. Bisig init na kayo, ala sige, magbatsoy, rakyan po.
1: Halang ka rin, dati.
0: Alamin kayo mo batsoy ba, no? Diba? Ang tod sa, unsa pa ba? Si Kwate, kape. Unsa pa rin. Mas labi yun ang kape ng Santong Plus Coffee Mix. Siyempre naman. Mauna yung batasano ng mga kaigilaan. Aron, dili ko ka na bation o ka na bang pangpanakit sa kuto-kuto. Di ba? Para sa uban, igo na ang, kumbaga, baratilyo ng merinda. Busog-busog na ka niya sa mga probinsya. Food trip yun na. Ang uban gani niya, manggawa sa opisina po. Karagong toslo-toslo niya sa suka, gani, pertindakan na nagtoslo, gikan sa baba, gitoslo na po pagbalik. bantay-bantay ha, kay basi unyang, ngayon itoslo niya, walang tao na kapanutpas. Gawa sa kaon mga katropa, matagal stress sa maunog yun niya, ang ginatawag na to nga. Siyempre, ikpahulay. Sa mga kalang unat-unat ginagmay sa kalawasan, sa grabing trabaho, tibuka, adlaw. Ang obang gani diha, karun pa lang, alas tres pa lang, nag-makeup na, alas singko pang ahon.
1: Alak ka rin, dati.
0: Di ba? Happy to mamahuman pag pang-opisina. Yeah, siyempre, sipiat-sipiat tayo diha sa gawas. Tanaw-tanaw tayo siyang crush kung muo gawas ba, muo merinda.
1: Alak ka rin, dati.
0: Atik-atik pagin mo mga tawhana mo. Pusa sa tala mga drivers diha, mayong hapon sa mga drivers dato nga nasa karsada. Sa mga naadiha, nakatutok sa itong programa, good afternoon diha, kanyang tanan, mga tinderas palingki. May hapon, mga pamilya nga naa sa Panimalay, labing pa sinanay nga kalulay ramabilin sa Panimalay. Diba? Ayun ang panawag diha, si Dingan Nay.
1: Halak ka rin, dati.
0: Kay ba siyang available, si Pari o niya, wala si Mari na natapos na.
1: Halak ka rin, dati.
0: Enjoy lang ang itong kahapunon. Kauban si Papa Calvo sa programa, Extended Throwback. Dari lamang na sa XFM 95.9 Journal Santa City. Katropa mo, exciting! Siyempre, tagaan tamog nindot ng musika karon mga katropa. Gikan sa boy band nga A190s, manibirada niya ito ah. Tagaan tamog gikan sa A1, Be the First to Believe. Kaya rin kantahan. Actually, 1999 ni siya na-release. Late 90s na ni mga kaigalaan. Gikan silang debut album nga Here We Come. Kini siya nga boy band, British-Norwegian boy band ni sila. Sikat ni sila mga katropa sa tibuok kalibutan o sa unang paggawas nila silang kanta, top 10 dayon sa UK single charts. Iba, pag nagsilbi kining breakthrough sa ilang hit. Kanagabingbutan kanila sa sikat nga grupo sa Teen Pop Wave sa ulahing bahay na sa dekada 90. Sa mga nag-edad na direk kurintahon, mamagin yung makanta o para sa inyo, honey.
1: Pala ka na, daddy.
0: Here's the song right now. A1, Be the First to Believe. Ayan. Kari lamang na. Sa XFM 95.9 General Sara City, katropa mo exciting. Kini ang programa ng Extended Throwback with Papa Calbo.
2: Papa Calbo! Just one.

0: Kaya imong gustog yung lalaki ka ng medyo bastos. Magi. Magi noo, pero medyo bastos. DJ Alvaro Song.
1: Ang tipo kong lalaki.
0: Alright, dito po ng kantaha ba no? Girelease ni siya niya itong 1998. Gikan sa iyang album nga Agoy. Bisaya din ni Day, si DJ Alvaro din. Agoy man ang title sa album. Kulang na lang agroy. This is a Pinoy novelty of pop rock. Kakanta, rekata, bagong boses sa kababayinan sa OPM. This was written by radio DJ, DJ Alvaro. Kanta na gamit sa Barsigon nga rhythm. Di ba? Perting nindutan no, sa dekada 90 nga kanta mga kaigalaan. Mura bang kinabuhi ni mo mga pilihan kay ka? Kanang medyo bastos mo yung ginag mo yung gigipangita. Ako na to eh. Ay hapon sa talong mga katropa, sa mga kaigalaan nato rin nagpaminaw. Kaya sa mga kadalanan, sa iyo mga panimalay. Kaya nga tong hapon, mas nindot ni ha. Papila na itong panag-istorya bahin sa gugma o sa itong mga pamantayan sa pagpili o kapikas kinabuhi. Dari ba samtang nagpaminaw ka sa sikat nga kanta ni DJ Alvaro? Nakahuna-huna po kakaroon ba? Nga kung unsa ba yun ang mga quality sa usa ka tao, nga kung baga makapapatok ka o makapatibok sa muhang kasing-kasing ha?
2: Palangka rin ang dati.
0: Diba sa kanta ni DJ Alvaro yung giskuta niya nga ang hiyas nga iyang gipangita sa usa ka lalaki ang simpleng butang sama sa pagka-responsable, limpyo sa lawas, paabtikon o labaw sa tanan naa sa sulod ang tinuod kapag gigugma o kapag ka-respetado. Okay ra kay na, di daw kay gwapo basta limpyado ra po daw.
2: Hala ka rin dati.
0: Ayaw po yung tawo ng way kaligo, bud. Di ba, limpyo sa lawas. Di ba? Dili na kinahanglan nga mura daw artista o panagway o bilyonaryo ang bulsa basta kay adunay prinsipyo sa kinabuhi. Oga kay Bao kung unsaon pagtratar og sakto ang iyang kapikas og ang iyahang pamilya. Ah! Ayaw mo pangitag perpekto kay way perpekto ni ning kalibutan na pangalan ra. Kung atong limpyuan ang ato panan-aw karong panahon mga katropa, dako na kayo gipangitang kausaban sa mga tipo sa lalaki o babae nga imong gipangitan. Mga babae karon naglibo kung unsa daw klaseng lalaki lang piliyon kanang dako maglawas kay nagduda na daw sila. Kay nagsige daw gym ang iyang crush. Ang problema kay pareho sila crush.
2: Wala ka rin dati.
0: Ang iyang crush lalaki po gipangita.
2: Wala ka rin dati.
0: Na problema gi kay nang dako. Mosa sa tanang mga katropa nato diha nga nagapaminaw. Samtang kamo diha nagaberyendaw nagtrabaho, ikaw unsa man gud ang imong tipo? Bisan unsa pa man ang imong mga pamantayan sa kinabuhi mga katropa, ang pinaka importante mao ang pagpangita sa tawo nga kumbaga makahatag yung kanimog tinud anay nga respeto ug kalipay. Diba? Sige na, ipadayon na itong pagpaminaw sa ato mga paboritong musika. O kinikabahin, gato ka ninyo. Santong Plus Gold, mga kagilan, importante kayo nga naka-Santong Plus Gold. Kamo ha? Di man mamahimong perpekto ang atong kalawasan, mga katropa. Nobody's perfect, man yun. Pero, money makapagpugong sa balatian. Diba? Kompletos, ricados. Ang ato ang Santong Plus Gold, nakini mangustin, malunggay, garlic, ampalaya o spirulina nga makatabang sa tuang panglawas mga kaigalaan. Alright! Mga katropa, ito nang hiyatong kaninyo ang ato ang sunod nga music. Di ba? We got something here from True Faith. Perfect! Dari laman na sa XFM 95.9 Journal Santo City. Katropa mo, exciting ka obang gyapo ninyo. Papa Calves in the house, yo.
3: Papa Calvo!
0: You got me all the way down until 5 o'clock in the afternoon. Good afternoon. I love you!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Extended throwback.
3: Vision X Plus user Atong Paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta nakaturbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon.

0: Calvos.
1: I-on po dagyan. Mike, wa may on-on. Ang oras na ito mga katropa, alas 3.52 sa Ginitawan, sa Kapunuan. Pag-gapon niyo si Papa Calvo. Karilang gapon na mga katropa sa itong programa. Tulungan nyo kanyang extended throwback. That was a song coming from Wakefield. Close to you. I just wanna be close to you. Dapat karong panahon na mga ginikanan, mas close kita dapat sa to ang mga anak. Ka naman, Papa Calves, importante kayo ang amigiyahan at umayo ang itong mga bata. Di tangay magkumpiyan sa mga katropa kay basi imong anak din, nanay trumang na sinitian, basi unyag nanay problema sa mental health, yawa niyo tagda, magbahay mo pag-abot sa unahan.
0: Wala ka rin, Daddy.
1: Lagi. Mao na isip kini kanan dili nato hingpit nga makontrol man ang kalibutan sa gawas apan dako kayo tag mahimo sulod sa ato ang kaugalingong panimalay. Unsa man ang angay nato mga pagabantayan? Okay, sunod-sunod naman ang tawo ni mga panghitabo diri ka tropang Papa Calves. Una, bantayan nato ang digital world o online activities sa atong mga anak. Iba, importante kayo na magbinantayon kita. Tarawan niyo na naitabo sa Sambuanga Baguhay lamang. Gigamit pa yun ang live streaming. Doon ay angulo bangin sa online interactions. Muna magmatkon kita sa mga application, mga games, labi na sa mga bayolente, na ginatawag na first person shooter games. Unsa man na siya, kanang mga COD niya. Sa edad pa ninyo na, sa edad pa nato, Counter-Strike na mga katrupa. Online groups nga ginasudlan sa imong anak. Dapat open ka sa pagmonitor. Dili ka kinahanglan nga kumbaga expert yung kasi nga na ang mga butang. Importante ha, masabtan nimo o masabtan pod nila ang bahin sa mga limitasyon o saktong paggamit sa gadgets o internet mga katropa. O na'y pinaka-importante riha. Kung di ka matuo.
0: Bahala ka riha, daddy.
1: Bahala yung ka riha, daddy. Ikadwa, daddy, tagaan yun nato ka ng pagtaga ng mental health o batasan sa ito mga bata. Paminaw nga walay paghusga, kumbaga. Dahil sa iyong panibalay, ang pinakahilabihan nga kasuko o pagpalayo sa batan-on, kasagaran, gikan ka na sa mga gibati nga dugay ng naipon. Sama sa bullying, pressure sa eskwelahan, o pagbati nga walay nakasabot kanila.

ang tendency man ko na ito, mga Pilipino, kita, ayan, paminaw mo mga katropa ha. Pag mong iskot na manggani ta o pagpa-check up sa psychiatrist o psychologist, ginaisip mong good na ito nga doon na problema nga ito mga anak or buang na. Di ba na yung anak? Kinahanglan na ito silang ipa-assess. Kaya siyempre, sa mga ginikanan diyan nga mga kapulisan, mga kasundaluhan na ito mga ginikanan, siguraduhan nga luwas ang inyong panimalay. Responsibilidad ninyo ang paggunit og armas. Kung mamahimo lang, butangig padlak. Diba? I-safety yun na ang inyong mga armas. Be a responsible gun owner. Dili nga, ikaw pa yung dawon, magpasikat-sikat, di, pakita pa nyo pagpaglimpyo sa imong armas at tubangan sa imong anak. Kabuang ni mong tawhana, kakaroon, ay na. Bitaw tinuod na siya mga kagilaan. Dili gikinahanglan nga ibong anak ba makakita, makakat on, unsano paggurit niya ng mga armas. Di na pwede. Nya, ang ikalima, paliguna ang connection sa pamilya. Bisan sa kaguliyang o kanibang kabisi nimo sa adlaw-adlaw, siguraduhag yun nga doon nagyong kay oras ang pamilya nga magka-istorya kamo o magka-ubang kamo. Bisan sa simple lang nga panihapon o merienda, ang pagpaminaw sa anak nga doon na siya'y luwas nga kapahulayan sa iyang pamilya, mo na'y pinaka-maayo nga proteksyon batok sa kamingaw o daotang impluensya sa gawas. Trabang magita mo guway ba nga kung baga excited na yung anak na muuli sa inyuhang panimalay. Diba? Okay, na ay reward si mama, na ay reward si papa. Kay taas akong grado. Ayan na nga mga butang mga katropa. Simple kay na siya. Pero importante kay na sa mga bata. Alright? Aron dili ba sugamak na inyong mga bata. Okay? Maura na ang pipila ka mga pahinomdom di kaninyo niya. Ano po, ginawa po kanunay. Ayaw lang kay kakulba. I-check lang yun kanuna inyong mga bata. Arong nga dili kita makalitan mga kaigilaan. Okay. Kadangang mga pahinomdom, atong kaliyo, Santong Plus Gold. O ba nato niya ang Santong Plus Coffee Mix. Kani mga katropa, mga pita, siguraduha nga healthy ang atong kape. Dili mga lisang na atong lawas niya. Take Santong Plus Coffee Mix. Inisay mong naandan nga kape. Aron ikaw makaginhawa sa imong balatian, mga kaigilaan. Santo Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito yung mga butika, always available sa tanang branches sa Mercury Drug Store. Faith Hill Song, Brit. Dari naman ang mga katropa sa XFM 95.9 Journal, Santa City, katropa mo exciting. Kanyang programang Extended Throwback.

0: Salton Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: X FM.
2: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
1: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
0: Salton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Salton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Salton Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.
1: X FM. X FM.
5: Exciting!
1: X FM.
6: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
9: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
10: Bye. Inom na na bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: X FM.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan
2: o ginom.
3: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok ba.
2: Sa una?
3: Oh, siyempre.
2: Nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Kasay,
2: labi na kong lahi ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati.
2: Yun.
3: Katong mga
2: parehan ako na senior citizen,
3: hinay na kayo tuhod siguro,
2: sulayin ninyong
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
3: Sulayin ninyo.
2: Wala kani
3: ingon nga
2: nagbinuhan ko.
3: Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: X FM.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
11: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
10: Vision X. Slay ang kaipektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
0: X FM.
12: Exciting!
13: Santo Plus Gold.
14: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
13: Santo Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
15: Uy, Madi. Kalang uban niya. Gamay lang gani kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
16: Extended throwback! Extended throwback!

Napako! Ali, yung song, Back and Forth. Alright. Diba, nindot yung mga kanta. Basta mga 90s yung kanta lagi. Grabe kay ka, ano ba, nostalgic. Ali, aperte, nindot tayo. But anyway, that was Ali, a track, Back and Forth, mga katropa. Girelease ni 1994 pa. Gikan sa iyang album nga Age Ain't Nothing But a Number. Kuya Awag, success ni inyo eh. Dali man ka 15 years old parang siya that time. Yan nag number 5 na yung kanta sa Billboard Hot 100. Gold certification by RIAA. Perti grabiha. A mid-tempo R&B and New Jack Swing track featuring smooth laid-back vocals over a grooving urban beat. Mauna ingon sa Gemini. Release date din ni April 8, 1994. Kabalawakin sa songwriter. Ang nagkanta sa usa sa mga soundtracks sa Space Jam si R. Kelly. I believe I can fly. Mauna siya ang nagsuwat sa mong kanta o ang producer sa mong kanta.

0: oras magpadayon soon, ha?
1: Malaka na daddy.
0: Ay, syempre, nakakay salamat ha sa iyong pagpaminaw. Ang ugma na po't puhon. Okay, mamananghid na ginintawan ko kay alas 4.52 naman ginintawan yung saan taman eh. So, mag-bye-bye time na ko. Okay. Pero yun na pang tanan. May habang kariyo salamat kayo sa iyong pagpaminaw ha. Kininga tulungan nun. Nagatog kariyo yung Santo Plus Gold. Aparado na ang Santo Plus Coffee Mix. Santo Plus... Ang Santo Herbal Capsule o dapat niya ang Santo Gold Coffee Mix. Ayan. Kawan po dato niya ang Turbo Man and Answer nga doon ay Maca and Club Huas ka para sa mga kalalakinan na medyo di na ginintawad mutindog sa manoy. Kinangla na ginigang nagtabang mga katropa. Bye-bye time na. I believe in this last rock of mine. We get something here from the Third Eye Blind. Kantang See Me Charmed Life. Sige, pagtagbo na po din sa mga rock music karon taon-taon mga kaigilan. At tagilin niya! Musunod yung mga rock music kung ang reformasyon nun niyang alas 6 mga katropa. Unang relax sa muna. Set back, relax. Enjoy the show mga kaigilan. Dari lamang na gyapon. Siyempre sa XFM 95.9 General Sara City. Katropa mo, exciting sa extended throwback. Papa Calbo's ready saying bye-bye for now. Take good care of yourself. Always is Papa Calbo. Takes care of you. I love you guys. Bye-bye.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting. XFM.
2: Exciting.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya Santron Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santron Plus Gold ug Santron Vitamin C.
5: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ano man?
6: Nag-inom kong kape ganina, ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga ka.

0: Alit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: kalahian?
1: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
0: Nak, ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
1: Exciting!

0: Grand Town Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya sa Santron Plus Gold. Namatikdan ako sir nga, ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santron. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon. We'll be right back.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. At doon ay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix.

0: Sap, nakoy pangutahan na ba? Saan hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
1: Ano yung buhaton? Ipasimot niyo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

Ang ato ang oras, alas 6:05 ning dapit sa kagabion. Ang atong kasalanan. Igala, kumusta na usab? Maing gabi o gamayang pagpaminaw kaninyong tanan. Kumusta man mo mga kasilinganan, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Kumusta man ka din ha sa imuhang nahimutangan? Kumusta ang imuhang tibok na adlaw? Adlaw, huibis na sab mga kaigsuonan. Sa di pa ni hingpit nga mutapos ang tibuok nga huibis mga kaigsuonan, ala tuguti sa kuninyo nga makig kukabildo ta ni mga orasa. Ato na usab nga sublion sa pagpasalamat ang ato ang labaw makagagahom nining mga orasa, mga katropa. Dalaygon kayang Ginoo nining mga orasa, makaingon gyud ta nga God is good all the time mga kaigsoonan. Kumusta man mo hinaot nga naa mo karon sa maayong kahimtang, maayong panglawas, nabat na nato ang kapiskay kabasog sa tuwa nga panglawas. O gayo kalimti mga kaigsoonan nga nini mga orasa mauno sa pangtakna nga diin ato na usab nga ibalik ang dungog ug gimaya sa tuwa nga labaw makagagahom. Labi na gyud sa iya nga pagbante pag-uban ka nato 24/7 mga kaigsoonan. Welcome ang tanan sa tuwang evening devotion. Og sama sa gihapon ato gyapong hisgutan ang mga butang dunay dako kaayong kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun og espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon mga kaigsoonan nga madungog ninyo sa 89.1 XFM Davao City. Og may nosab inyo ta makita live karon sa inyo ang social media platform sa mga nagasubaybay sa XFM Davao Katropa Digital. La pahimutan mo mga kaigsoonan. Anda mo sa inyo matag-usa ka mga kaugalingon og ato ning duyugan nini mga taknaa sa pagpamalandong sa mga butang nga dunay dako kaayong nga koneksyon sa pagpalig-on sa tuang relasyon tali sa Ginoo mga kaigsuonan. Kumusta ang ato mga workers, no? Ato mga drivers, office workers, government officials, sa ato mga barangay, sa ato mga sityo o kasikbit ng mga lugar. Good evening and God bless kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome mo sa ato ang programang ng Tingog sa Reformasyon. O ginaot nga kung doon na may mga opinion, doon na may mga komento, o doon na may gusto nga i-request mga kaigsoonan, ayaw mo pagduha-duha, ipaabot ang inyohang mga request, ang inyohang mga pangutana, o ang inyohang mga pagtimbaya sa tuang programa mga kaigsoonan. Brother Junard, ikunar gihapon, makiguban ka ninyo, ubanin ko ninyo hangtod taon niyang alasitin, dapit gbion. Kasama sa gihapon atong hisgutan ang mga butang alang sa pagpalig-on sa ato ang espirituhanon nga pag-uswag mga kaigsuonan. Dini mga oras sa kauban usab nato ang ato ang guwapitong technician, no? Sir Geoffrey Parinio. Duhar gid mi dinhi mga kaigsuonan. But nindot kayo ni kay dili kayo kwan nang dili kay crowded ang ato ang station karon. Ato nga gipanghinaot, no, nga sa ato ang mga katropa all over Mindanao, labi na gyud sa mga naka-tune in sa XFM Jinsan, XFM Malaybalay Bukidnon, XFM Tagum City o XFM Mati, and then sa XFM April Zamboanga og sa San Francisco mga kaigsoonan, mayong gabi o gamay pagpaminaw kaninyong tanan. Siyempre, di po na to, kalimta lang ato ang mga listeners din na sa may Marilog District, no? Ato ang mga suki ang mga tigpaminaw, labi na yun ang Canada family, and then ang Econar family, o sa ato ang mga new listeners, ang Arisa family.
Siyempre, ang Asiridaro family, dinasa ito ang mga kasikbit ng mga Puloyana, no? Dinasa may Upper Kibalang, Marilog District, ang Valdez family. No, sayo, magkita lagi may matimbaya yun, no? Ipatimbaya yun. So, ato nga ginatimbaya o ginatagaan o pagtagad mga kaigsoonan, ang ato ang mga kaila, ito mga giisip, ito nga mga silingan, din hanga dapita. Okay, so before ta mag-start sa ato ang hilisgutanan mga kaigsoonan, ato sa nga ipatugbaw ang ato ang mga pagpasalamat nito sa ato ang labaw makagagahom. Atong dalon ang ato matag usa ka ugalingon ngadto sa iyang tiilan. Dala ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa iyang pagtagbo sa matag usa ato ka mga panginahanglan. Naot nga nini mga orasa andam nakahigala og igsoon og ato ning pag-aablihan ang ato ang hilisgutanan pinaagi sa usa ka pag-ampo.

Dalaygon og silimbaho na mong Dios. Amahan namo nga na ikaw sa kitasaan sa mga langit. Ginoo, nagaduol kami karon kanimo nini mga orasa. Dala ang among mga pagpasalamat sa imuha nga pag-uban, pagbantay sa matagusan namo kakinabuhi. Salamat sa imuha nga paglikay ka namo sa mga diskasya katalagman. Paglikay ka namo sa mga nagkalinlaing matang sa balatian. Ginoo, salamat sa imuhang pagtagbo sa matagusan namo ka mga panginahanglan. Ikan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon kung wala ang imuhang atabang. O kami usap nagaampo, labi na gyud sa mga nagapaminaw karon. Naot Ginoo nga ikaw magpanalangin kanila, magpanalangin ka namong tanan. Labi na gyud katong dunay balatian, Lord, ikaw ang magahikap, magaayo kanila. Aron makahimo sila sa pag-panalagad nganha kanimo, makapahimaya sa imuha nga ngalan. Among giampo kini nga mao nga istasyon, gikan sa staff, technicians, managers and CEO. Ikaw unta magablaze sa matag usa lang ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw unta maghatag ilang kabaskog kapis kay sila palawas nga ilang gikinahanglan. Ginoo, wala kami arang mahimo sa kagalingon kung wala ang imong tabang. Usa kining tanan among ginapaabot, pasalamatan. Pinagi sa ngalan o gahom na giningsos nga among manluluwas. Amen. Alright mga kaigsoonan, no? Stay tuned sa ato ang liskutanan o kaning ato ang pag-aisgutan mga kaigsoonan. Moni ang ato ang part 4 sa ato ang gisgutan kagabi eh. No, in connection ni siya sa ato ang gihisgutan kagabi mga kaigsoonan o gato ni nga ipadayon karon, no? Tungod kay usap po ni siya sa mga importante nga mga butang nga angay nato nga masabtan. But before that, siyempre ato po nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa ato ang sponsor, no, nga naghatag kanato og kahigayonan sa paghatag o paggamit ini nga istasyon alang sa pagpalapnag sa kamatuoran, paghatag o inspiration sa mga nagapaminaw o naghatag o kanato og kinabuhi aron makahimo kita sa paghatag o inspirasyon ngadto sa uban. Labi na gyud kang Doc sa Romilito Oy, sa XFM CEO. And then kang Madam Olivine Oy sa Yeast to Health Group of Company mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa, agtota sa ato ang hilisgutanan. Ato gining okay-okayon mga kaigsoonan para makita nato kung unsa katinood o unsa kaimportante ang mga kalagdaan nga gihatag sa Ginoo alang sa iyahang nga katawhan karon. Kung unsa ka istrikto ang Ginoo kaniadto, kung unsa pud ang Ginoo nga ilang gialagaran kaniadto, same mao gyapon ang Ginoo nga ato ang gialagaran karon. Na stay tuned mga kaigsoonan, andama inyo mga ballpen ang lamang inyo ha mga nga kaugalingon og tuguti nga nini mga orasa mo posta kadali sa pagpaminaw sa mga taga mga balita no nga medyo makapakulba sa tua. Og atong ipost kadali ang ato ang matag usa ka mga kaugalingon nga makahinuktok ta sa mga butang nga angay nato nga masabtan, angay nato nga mahinuklugan. Labi na gyud sa ato ang mga Adventist people, mga kaigsoonan. At the same time, maugyapon sa ato ang mga religious belief mga kaigsoonan, no? Mantong doon ay mga nagkalalaya ng mga tinuuhan. Kala, welcome po sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon. Okay. Mga kaigsoonan, ato nang hisgutan kagabi eh. Kung saan niyagi pang kagabi eh. Sa ato ang sa Adventist groups, Adventist denomination, doon natay giila nga ingon nga manalagna. No? Kana siya, bunga na siya sa setup o programa na samtang dini si Ginoong Hesus Kristo sa kalibutan, siya mo'y naghanay. No? Iyang gihanay na siya mga kaigsoonan. Sa lawas,
nga mao ang iglesia ingon nga lawas ni Kristo, na divide ni siya into different parts. Mura bitog lawas na to, kamot, tiil, ulo, na every organs makaigsunan. Managkalahi ang ilahang papil, managkalahi ang ilahang function, pero usara ka lawas. But ipasabot, walay pag-sinupakay, walay paglalis, tungod kay naaraman sa usa. Dili man pwede nga maglalis ang tiyan o ang lubot. Mingon ang lubot nga di ko malibang. Dili ko mo function na kwarta gina sa doktor, mga kaigsunan. Same lang niya po, no? Ang balang kasulatan, nagtudlo ka na to nga ang Ginoo, doon ayaw sa kalawas. Mawang yung iglesia. Huwag na-divide ni into different parts. Karon, usa sa bahin sa lawas, kanang manalagna. Ang manalagna, mga kaigsunan, ang function na niya, mauna siya ang mata. No? Mata na siya. Mata, bot pasabot, siya ang buraga, siya ang magtatanaw sulod sa iglesia. Na siya mga vision, no? Mga pananawon sa unahan nga para nga maprotektahan ang iglesia, para nga makalikay sa peligro, o para nga advance ang information nga madungog, mga makuha sa katawhan sa Dios. Doon ay gitawag og prophets, tungod kay gusto sa Ginoo nga ang iyang katawhan magiyahan pinaagi sa mga propeta, no? Pinaagi sa iyang mouthpiece, sa iyang mga spokesperson, mga kaigsunan. O gani, ato nang giusa-usa kagabi kung unsa ang iyang mga sulat nga pwede na itong makuaan o dako kayo nga pagtagad. Nabilingid sa ito ang mga tanan nga mga Sabbath keeper nga nagtuo o nagasalig. No? Doon ay dako kayo nga pagtuo kang si Sir Ellen G. White ingon nga ato ang propeta. Siguro ang uban mga kaigsunan dili ta ingon nga ma-print, masuko ba or mo react og mga negative kung maingon sila nga di sila mo to tungod kay dili magud sila pareha sa ato ang tinuuhan, no? Dili po na to pwede nga ipugos nga to sila, pero sa ato ang mga kaigsuunan kung unsa ang matag kalagdaan nga iyaha nga gisulat, unsa ang matag kalagdaan nga iyang gisulti pinagi sa iyaha nga sulat, mga kaigsuunan, doon natay katungdanan ingon nga mga Adventist people, ingon nga mga nag-angkon nga mga salin nga katawan sa ato nga presente nga panahon karon, og mao kana ang atong katungdanan sa pagpaminaw, pagsunod sa kung unsa ang mga kalagdaan nga gisulat sa ato ang manalagna, mga kaigsunan. Ako ning gitry og present tungod kay alarma kayo sa ato ang tanan nga sa social media, nagkalap na gyud noon, doon ay mga tao nga dili mo tuo sama sa to ang gituuhan, din wala gitay problema na. How about kanato? Parehas ta, parehas ta og manalagna, parehas ta og adlaw nga gipapahulayan, pero managkalahi ang ato ang pagsabot. So, ato nang isitil, mga kaigsunan, og ato nga kanang tukion pag-ayo kung asa mantang bahina dapat magkauyon og asa mantang bahina dapat managkasabot, no? Now kagabi ato nga giisgutan nga ang ato ang manalagna, doon na siya special instruction may tungod sa kung unsaon pag bantay ang adlaw nga igpapahulay, no? Doon na siya special instruction, mga kaigsunan. O gani, nasulat ni siya sa volume 6, no? Sa volume 6 chapter volume 6 60 355 paragraph 3. Ato nga nasublion, ato nang gibasa kagabi, pero gusto na ko nga sublion, mga kaigsunan, ang nasulat sa volume 6, no? 60 355 nga the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking, or to any other worldly employment. So before the setting of the sun, let all secular work be laid aside, and all
secular people be put out of sight. Parents, explain your work and its purpose to your children, and let them, no, and let them share in your preparation to keep the Sabbath according to the commandment. So dapat dili ta mo liko, no, dili ta mo lihis ani nga importante nga sugo magig. So this is not merely a writings. Kaakibat ani niya mga kaigsunan, dunay command, dunay sugo command nga nagpailalom ani nga gikinahang na nato nga tagaan og dako kaayo nga pagtagad. Tungod kay sa gikaingon ko ng daan, ang papel, ang papel sa usa ka manalagna, siya ang magdala og mag-guide sa katawhan nining katapusan nga panahon, sa lin nga katawhan, sa katapus nining katapusan nga periodo sa tuwa nga panahon karon, nga mahimong ang ilang paglakaw mahimong tul-id, ang ilang nga pagsunod insakto, tama ang ilang nga gisunod. Kay usa sa mga hinungdan, mga kaigsuonan, nganong nga, no, nganong nga dunay mga member, dunay mga kauban nato nga kanang dako kay taog kan kanang I mean dako kay taog tulubagon. Kung ang ato ang mga member, kung ato ang mga kaubanan, dili nato mag-guidean sa insakto nga dalan, dako kay tag tulubagon nagtuo mo mga kaigsunan nga kutob lang ta sa pagtudlo, kutob lang ta sa pag-edukar. Ato pagbantayan kung unsa ang ato ang gitudlo, unsa giunsa to pag-edukar, giunsa to pag-guide ang ato ang mga member. Kay bantayan ato mga kaigsunan, kung imong basahon ang Ezekiel chapter 22 verse 26. Kung imong subayon, sumala pa din ni Herod Press, have violated my law and have profaned my holy things. They have put no difference between the holy and profane. Neither have they showed difference between the unclean and the clean, and have hid their eyes from my Sabbaths, and I am profaned among them. Sumala pa sa Ezekiel chapter 22 verse 6 mga kaigsunan. Bantayan na to, as a leaders, doon natay downline mo ato ang member. Pag masipya ta o guide sa ito ang mga member mga kaigsunan, duharay padulungan. Either mabutang na ito sila sa peligro sa usaka, sa katalagman, or ato silang mahawas gikan sa ilang nga presinti nga kahimtang. Bantayan na ito tungod kay ang ato ang mga member, muna nga mga member, usan siya sa mga friendly reminder sa ito ang tanan, dili lang ingon nga kutob lang ta sa pagpaminaw sa ito ang mga leader, sa ito mga pastors, sa ito mga evangelists, sa ito ang mga ministers, sa ito mga lay workers. Dili lang ta masighangad, kundi kita mismo sa itong kaugalingon, mag-ukay po ta sa balaang kasulatan, atong pamalandongon o atong sabton, unsa ang kahulugan. No? Tingon kay usara ba sa gisgutan din eh, nga nung doon ay mga member nga nawala, doon ay mga member nga kanang nangalaglag. Ano ako na itong pag-storya? Tungod sa leader. Tanawa ha? Una-una nga naglapas, sumala pa sa Ezekiel 22 verse 26. Her priest have violated my law. Ang yung mga, nanana siya sa higher level sa katungdanan mga kaigsuonan. Muna nga, ingon din eh, ang leader gani, pag dili na motudlo, may tungod o sa kalainan, tali sa mahugaw o malimpyo, bantayin na. Ha? Bantayin ta na mga kaigsunan. Ang leader, ang iyang katungdanan is pagtudlo sa maayo, no? Nga sundon o sa paglikay sa dili maayo kay makadaot sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan o makapapikto sa ito ang padulungan. Kanya, sumala pa din eh, magtutudlo,
Kinahanglan mo ito yung ipakita kung unsa ang difference. Di kay kita ang mag-una-una o pangita o mga pagsupak, labi na yun sa mga writings ni Sister Ellen G. White. Nagtundo ta o mga sukwahi sa iyahang mga kalagdaan, mga kaigsuunan. Sumala palagi sa Ezekiel 22 verse 26, ang iyahang ang nag-una-una o lapas, ang iyahang mga pare, no? Ay ang mga leader. Yang gilapas ang iyahang kasuguan. No, nya iya nga gi wala siya maghatag og kalainan tali sa balaan og mahugaw. No, og wa siya naga wala siya naghatag og kalainan tali sa malimpyo og mahugaw. Og ila ang pinaka worst pagyud ani kay ila nga gipiyong ang ilahang mga mata gikan sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So, kita usa ka pagpahinomdom alang kanatong tanan mga kaigsunan. Dunay nindot kay nga statement, no? Ako ang circular nga ako ang nabasa. Sumala pa sa maong statement. There are many who have a merely nominal faith, but this faith will not save you. Many believe in Christ because somebody else does. Because the ministers has told him this or that. But if you rest your faith only on the ministers, only in the minister's word, you will be lost. Subot pasabot mga kaigsunan. Ang ato ang natay gisunod, doon natay gi-apply sa ato ang kinabuhi, tungod kay mo ay gisulti sa ato ang leader, may exulti sa ito ang pastor, sa ito ang evangelist. But remember mga kaigsunan, kung wala po tayo double check, ato gina double check ang unsa ang mga ginasulti sa ito, ginatudlo sa ito, nya wala ito gina double check, magsige lang tando-tando. Wata kabalo nga mali na dahil ito ang itudlo sa ito. And then kung mali na ganila ang itudlo, mali ang information, mali po lang ito ang masunod. Basig mga peligro ang ato ang pagpangalagad anak mga kaigsunan kay ngano wala man mitukma ang ato ang pagsunod ngadto sa gipangayo sa Ginoo sa iyang require sa ato no. So mo na nga nindot kaayo usa siya sa mga challenge kanatong tanan sa ni ka challenge ngano parang mahimo gid nato nga wala tay basolon, sa ulahi. Nga naman, ikaw gud ang nagdesisyon, ikaw mismo ang nakabasa sa Biblia, ikaw mismo ang nagtuon, imong gipamalandong, ikaw gipabalansi, imong gidesisyonan, angay ba ni mong sundon o angay ba ni mong lapason. And then sa ulahi, wala kay pwedeng bahayon. Ikaw lang po, disod man po kayo na, ano, nga, atong gisalig ng ato ang kaugalingon ngadto sa ato ang mga leader, pero in times of judgment unya ang hukom sa ato is kalaglagan. Basig may ngunta nga kato magulang mo ang leader ko ang sulti niya inaani niya di ay tinuod di ay no, muna nga kaning ato ang mga kaigsunan just only a reminder sa ato mabitaw nga nga to ang kinabuhi i-try na to og check no i-try na to og locate kung unsa na ang ato ang standing bisag asa man kakaron nga relihiyon nga nagpasakop usa lang ako ang encouragement i-try og basa ang balang kasulatan nga ikaw mismo ang nagbasa unsa ang gipaabot sa Ginoo sa ato pinagis bala ang kasulatan unsa ang iya nga gusto nga ipabuhat sa ato no bisag asa ka nahimutang no bisan asa ka no nasakop mulutaw gyud kung imo nga mulutaw ka ingon nga nagasunod labi na gyud kung imo nga gi-apply ang mga butang nga imuhang nakatunan, nabasahan sa balaan nga kasulatan mga kaigsuunan. No?
Muna nga, ato na nga, encourage kamong tanan. Ala, maningkamot tala, binigit kanimo mama, no? Kanimo papa. Mga lolo o lola nga naghatag og mga instruction na binigit sa mga kaapuhan. Kay dako kay tawag tulubagon mga kaigsunan kung dili na to matudloan magbagayad ang ato ang mga kabataan nga nastiilan sa Ginoo. No. Kay doon lang ito'y tulubagon. No? Kunya, gitultihan ka, gibadlong ka, gitudloan, kunya, kay wala man naminaw, doon na gihapoy tulubagon. Dili jud mawala ang imuhang manubag jud ka. No? So, muna mga kaigsunan nga, nilintak na as kagabi on, gusto lang ako nga ma-remind ang tanan. Gusto na ako nga mapahinumduman ta aron nga makaamgo ta sa ato ang kahimtang. Matudloan na to ang ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Okay, so maminaw sa taog minsay sa awit para nga ma-refresh ang ato ang mga huna-huna para nga makapamalandong tapagayo mga kaigsuna.

Alright, no? Nindot kaya nga minsay sa awit mga kaigsuunan. Nag-tudlo o nag-painomdom ka na to nga walay mo hatag ka na to o kapasayloan. No? Walay mo bugtong paglaom. Walay mo hatag ka na to o kanang takos nga mo pasaylo ka na to mga kaigsuunan kundili ang Ginoo lamang. Okay, so panahin ta sa ito ang gisgutan mga kaigsuunan ha. Mo hatag takaron og mga pipila ka mga statement in connection sa ato ang gisgutan nga kagabi eh. As an Adventist people, do na tay special guide kung unsao na to pag bantay ang adlaw nga ipapahulay. Unsao na to pag preserve ang adlaw nga ipapahulay. Unsao na to pag balaan ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsuunan. Doon na tayo mga tulumanon nga ato ang ginasunod nga bisan gani ang uban wa nakasabot no, dili makahimo sa pagkabot sa unsa ang ato ang nasabdan tungod kay dili mampod mo ilinya nga ilang gisunod. O gani tungod sa ato ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay o sa pagsunod ni ini, napuno ta sa mga pagyaga-yaga ba or napuno ta sa mga pagsupak mga kaigsunan o dili na siya bag-o para sa ato ang maka-encounter ta o mga pagsupak sa mga doktrina o prinsipyo nga ato ang gihisgutan. Ang usa sa mga instruction mga kaigsunan, makita ni siya sa Councils for the Church 263 paragraph 2, no? Ang Councils for the Church nag tudlo kanato. Sumala pa sa nasulat dinhi nga mao nga balasahon. No, take note sa mga Adventist people. Kini siya ato ning tagaan dako kay nga pagtagad ug ato ning pansinon. Og dili ta muhimo og mga konklusyon nga muhatod ka nato nga mahimong prejudista sa sulat og mahitabo nga magtinudlo ay nananta kung kinsa ang balaan sa tuwa or kinsa ang maayos sa tuwa or kinsa ang tinuod. Dili ang ato ang gipalingkamutan ani mga kaigsoonan is makabot nato ang gusto nga pagsabot sa matag sulat sa ato ang manalag ng Sister Ellen G. White aron nga kita muabota musangko ta sa panaghiusa. Now, ang sulat o libro nga Councils for the Church, page 163, paragraph 2, mga kaigsunan, kining CCH, sumala pa din he, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all that clothing is readiness and that all the cooking is done. Let the boats be black and the bats be taken. It is possible to do this if you make it a rule. You can do it. So simple ra kayo ang statement mga kaigsunan nga dili na kinahanglan pa natong hubaron, dili na kinahanglan pa nato nga tagaan og lahi nga kaulugan. Naghisgot ni siya og pagpangandam. Og ang statement sumala pa nagtudlo ni siya sa special preparation day nga Friday. Unya sumala pa sa statement mga kaigsuunan. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Simple kayo, no? Kina, pag maghiskot tag completed, kumplito na gina, dili gina ingon nga dunay kulang, no? Pag maghiskot tag completo mga kaigsuunan, dili po na matawag tog incomplete kay gideclare gani nga kumplito. Walang labis, walang kulang. Kung mo balik ta sa kanhing nga panahon kani adto sa dihang giingnan ni Moises ang katawhan nga karon adlaw nga pagpangandam dublihan ninyo pagkuha kay ugma dili mo makakaplag karon kay doon na lagi mga gahi pug ulo di pud mosunod sa instruction sa leader. Simple instruction ra kaayo imis nga igo lang ang iyang kuhaon dublihon lang niya nanubra pagyud ang uban. Nung naitabog, ipang ulod. Unya,
ang katunanguha og sobra alag nangadaot ang sobra. Unya katupong giinstruksyonan nga ayaw mo gawas ugma kay dili mo makaplagan hala dunag yun ang gawas pod. Kay lagi dili man ta makaingon nga usang kita ka perpekto mga kaigsunan. Ang ato alang din is ato ginatry og locate kung unsa ang giunsa na pagsunod ang mga simple instruction kaniadto og unsa ang mga resulta sa diyang sila ni sunod og unsa ang mga resulta sa dihang nga sila milapas sa maong instruction mga kaigsunan. Bantayan ato ha, kaysa ato ang mga presente nga panahon karon sa ato ang mga Sabbath keeper, doon na tayo gitawag og special preparation day which is God chose for us. No, no other than the Friday. Og ang statement, Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. Ato gyud nga balik-balikon mga kaigsunan para ato gyud nga makuha ang matag angulo sa ato nga gitun-an para ato gyud kini nga masabtan. Unsay ato ang unsay kinahanglan nga makumpleto? Let the clothing is readiness. Ready na, na-plancha na. No, na di na kinahanglan nga ilig Sabado, mag-plancha pa ka. Sa ato ang mga Sabbath keeper, ha? Una ang special instruction. Sa pagluto, kinahanglan, cooking is done. Friday, managluto. Remember pata sa una, kung giunsa nila pag-preserve ang ilang mga pagkaon, sila ang kanon, butang nila ni Oga, kwan? Kanang rice hull. Para nga pagkaugma init di hapon. Ano na yung mga pamaagi? God, mabito lang ingo din hinga. It is possible to do this. Dili ni siya imposible ha. Gingon siya, it is possible to do this. Isod man po lang uban, mingon mo po nga lisura, anabrad, ay, di, posible man lang ang mahitabo. Basta panos. Daghan lagi kayo mga reklamo, pero dili man muhatag ang Ginoo instruction kung dili na to makuha, di na to masunod, kung di na to kayang sundon. Kala kay gihatag niya nga kalagdaan, nagpakita lang na og nagpasabot nga kaya na to na siya nga sundon mga kaigsunan, labi na yun sa to ang mga Adventist people. No? Kung sa'y kinahanglan makumpleto, ang imuhang sanina, kumpleto na. Ang paglungag, kumpleto na. Ang imuhang sapatos, na kiwihan na, muna yung ingon din yun, let the boots be black and the bat is taken. So, man po kayo, ang ito ang mga leader, ilahanin nga ito ison, no? Nga mingon mga alisot po kayo, nga malimaho ta, na nga andong ipapahulay. Dili siguro po, no? Posible po na may tabo. Usa lang na siya sa mga teorya o mga panglantaw aron nga makalusot ta sa ito ang mga gusto nga angin buhaton. Ito ang mga personal nga mga necessities during the Sabbath. But hugot kaayo nga gitudlo o gisaysay mga kaigsunan nga kanang tanan, imo nang tapuson, imo nang kompletuhon sulod sa adlaw Bernes, adlaw sa pagpangandam mga kaigsunan. Kay lagi sa ato lang gibasa kagabi, the Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, or to pleasure seeking. Simple ra kay ni mga kaigsunan. Kanato, usara ba sa mga hinungdan ngano nga dunay mga nasilutan sa kamingawan kani adto, dunay mga tawag na to gipang patay kay mo mo gigingos balang kasulatan. No? Sadya nga gigayad sa Ginoo ang katawang Israel. Gikan sa pagkaulipon sa Ehipto ngadto sa yutang gisaad nga mao ang Kanaan. Ang gipakaon sa Ginoo ang iyang gisupply mana. No? Pakaon niya kini og mana kung basahon nimo ang Numbers verse 11. Mana ang gisupply sa Ginoo, dili karne, dili isda, dili manok. Walay no living animals nga naihaw anang panahon na gawas sa itong mga gipanghalad-halad. Karon, dili ta ba, pwede ta mo question, no? Pwede ta nga makapangutan na nga, anong lahi man ang supply sa Ginoo nga pagkaon anang nga panahon na? Unsay gusto nga mahitabo sa Ginoo sa iyang katawhan? Unsay iyang gusto nga ipaabot? Bantayan ito mga kaigsunan, tungkol kay dunay programa ang Ginoo na gusto niyang giyahan ang iyang katawhan step by step to his original diet.
Sabot pa sabot. Ang Ginoo gusto niya nga back to the creation. Iyat ang giyahan nga makalikita sa mga kalanon nga unod nga usa sa mga pamaagi nga makabaton ta og balatian tungod kay transferable lagi ang balatian, no? Nagdepende na sa unsa ka healthy ang imo nga gikaon. Og anang panahon na aduna gyud daghan kaayo nga nagyawyo, aduna gyud daghan kaayo nga dunay daghan kaayo nga naghandom sa ilang gipangkaon. Ya, sumala palagi sa nasulat sa balaang kasulatan nga samtang daw kuno ang unod anaa pa sa ilang mga baba, no, apan la mausap ang kapugot sa Ginoo, misilaob ngadto kanila og gipamatay sila mga kaigsoonan. So simple ra kayo ang instruction. Mura bito kang Adan o kang Iba, ingon siya nga kaon mo tanan kanilang isa ayaw mo yung kaon na. Nya kay di lagi maminaw, di maminaw mag-instruction pero dili mo sunod sa instruction. Mura bito ga kita no nga nay no left turn mo left gyud. Nay nakabutang no entry mo entry gyud. Nay nakabutang no parking mo parking gyud. So ana ta ka critical ang ato ang mga una-una magigsuna ng ato ang konsepto nga bisan tuod dunay mga warning, dunay mga rules nga nag-exist. Dili man ta mo sunod, dili ta mo tuo mga kaigsuonan. So mo na nga para sa tuha, ikaw na ang maghukom. Ikaw na ang magmamalandong, magpamalandong. I-try og review ang ato ang gisgutan karon. Kuya, itandi na kung unsa pod ang gisulti sa ato ang mga leader. Pag dili gani siya motukma sa kung unsa ang gisulat, bantayin na mga kaigsunan kay duhare dagan ana. No? Ay dir, giyahan ka na nga to sa hiwi nga dalan or giyahan ka na nga to sa sakto nga dalan. O ikaw mismo, ayaw gyud kayo gisalig ang imuhang kaluwasan nga to sa imuhang kauban, sa imuhang leader, bisag sa imuhang ginikanan, sa imuhang asawa, dili. Dili pwede nga diktahan ta sa unsa ang mga butang nga dili mo ay gisugo sa Ginoo. No? So, muna nga, nini mga orasa, mga kaigsunan, usan ni siya ka-challenge alang ka na to. Usan ni ka-challenge ka na tong tanan. Kinahanglan ni siya og taas kaayong nga pagpailob, taas kaayong nga pagpamalandong, taas nga panahon sa pagtuon, aron nga makuha gyud nato kung unsa ang gusto nga ipaabot sa Ginoo nga ang itong nga pagasundon kanatong tanan mga kaigsunan. Okay, so ang ato ang oras mga kaigsunan, paspas yung kayo, no? Ang ako alang, nini mga takna, labi rin kayo kaninyo mga kaigsunan, o sa itong mga kaubanan ng mga addicts people, mga Sabbath keeper, di man lang kani usa, di man kani duha, daghan man ta, no? Atong tabangan og pagpabalandong og before ta mo create og mga conclusion nga basin unya og nagunhon na ta nga kita lang ang nakasabot, ang uban wala nakasabot sa unsa to ang gibasa, basin nagunhon na ta nga mo explain ta nya nagunhon ta nga ang uban dili kasabot, basin unya og atong giunhon na mga kaigsunan nga mas maalam ta kaysa uban. Tabangan ta ni pamalandong, tabangan ato ni og tuon unsa ang gipasabot ato nga sutaon kung sa katinuod mga kaigsunan. Inaot ka nini mga takna, nining kagabi o na napainom duman ta sa ato ang gipang pinagi sa ato mga gipangisgutan karon, pinagi sa mga minsahe sa awit nga ato ang gipaminaw karon. Naot nga na-rephrase ang ato mga una-una og pwede nga sa ito ang pagkigdaon niya magdala ta og mga pangutana sa ito ang kaugalingon kung unsa ka ha, no? Unsa galing ka tinood, no? Unsa galing siya ka unsa galing buti pasabot ani. Muna nga usan ni siya sa pagpahinomdom ka natong tanan. Dapat atong nga gihangyo ang matag-usa nga walay division ka nato. Kundili maghimo tag open-minded ang ato mga una-una aron nga mudangat ta sa pag-ila sa hingpit nga kamatuoran mga kaigsunan. Well, ang ato ang oras, di naging mutugot, ako nagpaabot sa ato ang pagpasalamat nga ha kaninyo.
Paglabi na gyud sa tuang nga mga listeners all over Mindanao. Salamat kay sa inyo nga pagsubaybay mga kaigsoonan, sa to mga viewers. Inaot nga ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, magagiya kanatong tanan, magatudlo kanatong tanan, magapahinumdom kanatong tanan aron nga kitang tanan makadangat sa kahingpitan ni Nani Ramanggod, no? Maga tinudlo ay ta, maga tinambagay ta. Kung doon natin mga mali, ato pong i-accept mga kaigsuunan. Alright, so before ta mag-in sa ito ang programa, ato ni nga taposon, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuunan.

0: Muni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang Tingog
0: sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang Tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kaklarek sana
3: exciting.
4: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
2: Kaklarek sana
3: exciting.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subukna. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka, nga ikaw ray makatilaw.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Paklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting!

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Extel by 23 anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan. Maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagkakas.

0: online nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: X FM. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw ug dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Tilapia! Tilapia mo diha!
6: Uy, miss!
5: Kuya, tilapia?
6: Tilapia?
5: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
7: Kuya, daddy!
5: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
6: Tilapia! Mo nang nitilap ko!
5: Bastos juga!
8: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
1: X

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years taga Marco di. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigira man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
0: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
6: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
7: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
6: Ah, uyab raman na.
8: Mm?
6: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
7: Ha? Ano siya Tiramid 500?
6: Tirahi imong maid. Bayarig 500!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Extel by 23 anyos taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namo koy kutunsel wala nagihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kog tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
7: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
9: Di ko under the saya eh. Huwag balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
8: Ay,
9: isaw ko magkunya nga mamalansya.
8: Ah.
9: Muto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko.
8: Ah.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM.
4: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold.
7: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Sa gabi, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Po tayo sa gabi na.

0: geluding. Uy, geluding ako ang kwan. muling ko daw ibigihan na ako ang pultahan. Plastar ko dali sa itong bangko. Duty na ta, duty na, duty na. O, sa mani? Pauso po ka ba? Siyo niya, bahalag pagaw ko ako ginangkantaho nun niya. Lang ano, nag-blur-blur mani. Unsa naman niya kung, unsa pa niya kay tabo sa kuwaron. Napagaw na, na-blur pa. Ay, nako. Ay, nako talaga. O, isa, ha? Ano mani? Oh, guess the job. Hello, be my gabi. Nga bahalag mapagaw ka. If you love your job, no one can stop you. Ana gina mo nga na ang realidad B. Maski pag unsa pay gibati nimo din nga mga sakit-sakit, wa kay pakialam. Kay nga no man, syempre, kusgan man ta, di healthy man ta, o wala mang itingon nga sakit, napagaw lang ta. No? Siyempre yung kalimot-limot kapag kapampaligon po sa tuwang immune system, dapat po Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ang ato ang ginainom 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Ang ato ang produkto sa Yes to Health, Yes B, we are FDA approved and we're also halal certified. Mapalit po sa mga butika like Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Ah, kaya pala. No, kaya pala nag-blur-blur. Okay lang, sige. Labanan natin to. Karong gabi una, bahalag pagawang inyo ang Disney Princess. Pagaw na gidgay ko. May gani kay ka nang, oh, may gani kay natunong manggod nga pagkapagaw na ako, ka nang, pahuwan na ba, pagting pahuway na, why duty ugma. Ani manggod na siya, oh. Especially po sa mga ano, ah, sa mga estudyante nga namino karon, I know na it's kind of like busy na mo for next week because it's the first term examination, right? Wala akong gibati, Ruan. Lain po, huwag di ka mag-review o mag-recall sa inyong mga gipang klasihan. Kailangan siya mag-recall, okay? Para makaremember gihapon kung unsa ang inyong gidiscuss itong mga niaging panahon. Para ready na sa inyong term examination. Ay, good luck sa inyong tanan, ha? Sa mga namino karon ng mga estudyante, good luck po sa inyong term examination this coming next week. Ibigyan ko ni Double B. O, yung atang programa, ha? Ayaw mo kalimutan nga to ang putahe sa gabi, ipaluyuhan o sub sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga di kalidad o bili, basta-basta na ko. El Ilion Shell Mobility Station po, ang inyuhang atuon dapat, dili mo ilaron pag-abot sa gasolina bitungod kay pang international nga brand, makatabang ka na siya nga, mahinluan ang inyong mga makina sa inyong mga motor o sakyanan. Ang ato ang El Ilion Shell Mobility Station makita sa tibuok kalibutan, pero kung dali ka sa Bukidnon, nakita'y branches sa Maramag, napagkita'y branches diri sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay. Duhan ni sa Malaybalay, biyang isa is atbang sa Polymedic, ang isa po is atbang sa Malaybalay City Hall, kung ilang gitawag na Shell Kasisang. Ayaw kalimot, for every transaction, ipakita ginang imuhang Shell Asia app para na kayo mga equivalent na points na pwede niyo magamit in the future magpagasolina or mag shopping sa Shell Select. Para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Isa-isa, alimot ko. Wait lang ha. Diya, mapudain niyo mag-ibutang. Abi na kung rin niyo mag-ibutang. Sige, ako sang i-present ang ito ang Sir BB question na haayahan na ako. Ang atang Sir BB question karong gabi una, hatid ka na to sa Turbo Ben Enhancer. Unsa daw? Unsa man? Unsa ang memorable gift na nadawatan ni mo? Pwede sa una, pwede karun. Memo? Ay, saba! Ay, ko ba? Nalimot ka na. Nalimot ko sa lyrics sa to. Nalimot ko sa lyrics ay. Sakit akong lyrics to gapon. Nga nung, sa to? Sige daw, i-type ka, i-type daw. Lagi, pero ang introduction ad to, nga nung imo kong, sa to? Nga nung imong kong gikusi-kusi. Nga nung imo kong gikusi-kusi, nga nung imo kong, nalimot jud ko, I swear to God, unsa day corona. Di mo alam, anak ako sa manager. ako nang i-recall niya, bibidyaw ka, nalimot ko sa introduction na to. Basta nalimot ko. Sige lang, unya na lang ha. Ang inyong mga komento, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. Ano pa ang text line, bibidyaw? Bantay lang yun si Papi Dave ba? Pwede ko ninyong i-react sa itong official Facebook pages nga naka-live kiron. XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And sa XFM Davao Katropa Digital.
1: Oh, my precious.
0: Sorry na. Kabalo mo, hardworking nang gidgi ko. Di mo nagang ipataas ang imo ang sariling lamisa, day. Sorry na kaayo ha. Kung yung unaan niya itong tiyo. Sige lang, maningamod ko nga ma-okay na gid ko by pagsulod na ito by next day.
1: My precious.
0: Kay, sorry kayo ha. Junlin Rance.
2: Thank you.
0: Maying gabi, bebe. Thank you kasi mong pagsilip sa Facebook live. I-share po na lang yun ninyo, oy. I-share po na ninyo ito ang live. Maluod mo sa ito sa inyo, mabi. Na. Diyan maayo nga inumun ani ha. Mommy Jacqueline Labis.
2: Thank you.
0: Na karon diha sa Hong Kong may gabi mommy sa tanang mga OFW nga naka-tune in po sa to ang programa karong gabi unang putahe gabi. Salamat, salamat, salamat kayo. Ayaw mo panluod ha.
2: Thank you.
0: I hope na dili po mo magsawa nga mamino sa to ang programa matag gabi. Mommy Josefina Tinambunan and Tinambunan family from Bugaon Lantapon may gabi po. Kuya Lam.
2: Thank you.
0: Si Kuya Lam ng Radyo Amigo. May gabi po. Robert Almohade. May gabi din po sa Tanan Monski. Ano niyon? Queer po. May gabi po. Si Renz J. De Luna Nianbe. Dili ko DJ, bebe, ha? Just call me, bebe. Ay ko tawagag DJ, kaya di ko ganahan. Sa tinood lang, bebe, di ko ganahan tawagag DJ. Yung ganahan, just call me Bebe. Nag-inom ko Monski Gablaka. Mo na siya ang among maintenance diri. Kaya nga mo ang Sandon Vitamin C, mo gina siya among giniinom 3 times a day. Kaniya kong pagaw Monski, tinuyuan mangod ni. Tinuyuan ni siya. Sige. Tinuyuan ni siya, Monski, kay sa adlaw, natay trabaho sa adlaw, na nag-require gid siya nga magsagit gid ka kung badlungon gid ka ayo. So, Monski, kani akong pagkapago diri ni kay nasakit ko, tinuyuan ni. It's part of the job. Aga, unsa man, gabarker ko. Sakay mo, sakay, sakay, sakay! Pero bitobi ha, unsa ka ang pinaka-memorable gift na imuhang nadawatan either sa imuhang gikan sa imuhang friends or asa man ang gikan bi, kung naakay mga ma-share karon pwede ko niyong i-text once again 0945-443-5869. Good morning, katropa. Aba, kanina pa man ni. May gabi, diha, baby. Nindot kag tingog lagi. Kita, kadumang bitaw kang pagaw kayo ko niya. Pero, it doesn't matter. Maski pagpagaw ko, I don't care. Papasok pa rin ako sa trabaho kasi kailangan. Ang nadawat na ako, baby, sa una, amot ni mo Arman, uyong. Hapit ako magwaras ba ka di? Diyo ko kasabot ano yung mong tinig sa... Tarunga ba ako, Arman B? Si Rafi Bu Villaseran Cordova. Hello daw po. Shout out sa ko ang bata nga si Inday Rihanna. Nakatulog sa Paminaw from Talisay, Cebu. Ay, may gabi po.
2: Thank you!
0: Thank you kayo ha sa pagpaminaw. Asa naman to si Double B? Double B, bakit? Kasan dyan ganyan si Double B? Busy si Double B, guys. No, kabalo mo si Double B, gid ako ang savior kapag ka magpagaw-pagaw ko. Nahagid si Double B, masayaw mo na siya, froggy-frog-frog. Nga, anong imo kong? Nalimot siya ko, bibidyaw. Sige, i-recall na ko late sa. Late sa na lang, late sa. Hi nako sa mga mag-asawa karon, medyo tugnawa nga to ang kagabhion. Ayaw kalimot. Dapat iwasan yun ang mag-away-away. No, kaisabayan na sa mga maka-influence sa kagabhion ni mo nga gusto kayo unta ni mo pero di na kaganahan gigalalis na mo. Normal na gid na hang mag-away-away mo sa imong partner, sinabta na ilang. Istoryahan lang kung unsa ang problema o kung pag-abot sa kusog, kulang na sa kusog. Ang tuhod na walay kusog. Pagawa, oy. Kapag ang tuhod gani walay kusog, kulang rana og Turbo Men Enhancer. Ang kaaninot po sa to ang Turbo Men Enhancer kay pwede po siya sa mga kababaihan. Oh, naglakwat siya, nag-training. Double B, kinahanglan ni mo unya mo inom og Turbo Men Enhancer. No? Kaya ang atong Turbo Men Enhancer, maski pag wala kay partner, pwede kaya sa imuha. Pampadugang ka na siya sa kusog. Ilabi na kung makigsapalaran ka sa kana mga laag-laag ni mo or di kaya naa kay mga special nga mga lakaw nga nag-require sa imuhang kusog. Nako be perfect kayo nga itong Turbo Men Enhancer. Sa mag-asawa, kini siya ang pampadugang sa inyuhang kalipayon. Kung gusto gid ninyo nga mas malipay gyud ang inyuhang panag-uban sa imuhang asawa, mahatag nimo ang iyang satisfaction. Ayaw kalimot sa pag-inom. 30 minutes usa maglabing-labing sa Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
5: Kapag may pagkakataong dumating, huwag nang palampasin. Dahil ang tunay na lalaki, laging gustong maging handa. At higit sa lahat, handa sa pagkakataong kailangan mo mag-level up, subukan ang Turbo. Turbo, your daily boost for the man who wants to stay ready. Kaya kung gusto mong dagdagan ang iyong confidence at energy, subukan ang Turbo. Turbo, handa ka na ba?

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: and nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ang Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: Ay. Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi. Of course, ang ito ang programa, gipaluyuhan sa Santon Plus Herbal Oil. Ala ko bi, kapag kagabi imang go, nindot kayo magpamasage sa imo ang partner. Kabalo mo ang kanang pag-imasage, gali ka kay makarelax ka na siya sa imo ang utok. Ilabi na kung kanang stress kay ka. Kalami na lang maghilak. No? Pero ang tinuod na bi-stress lang yun ang imo ang utok and deserve ni mo ang hilot sa imo ang partner. Gamita po nga itong Santon Plus Herbal Oil. Minty flavor, kina siya binindot, kina siya humot, kina siya. And did you know na, kanya itong Santon Plus Herbal Oil tambal sa kaspa? Imong buhaton lang, Biko, na akay mga kaspa-kaspa sa imuhang ulo. Imuha lang ibutang tong oil. No? Siyempre, oil mong good na. Imong ibutang ang oil sa imuhang scalp. Tapos imuha siyang ibabad for like 30 minutes. Pag kuman anak kaligo, nindot kay paminaw. Mawala gid ang imuha mga dili mas ingon nga paggamit nimo kasa dapat permanente pud nimo siyang gamiton. Makaparelax siya sa ulo and makawala siya sa kaspa. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide og available na usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Saka lamang po naami sa my second floor sa Talatala Building. Katungdaan nga PhilHealth Office. Uy, mga hatag-tag pa premyo karon ha, kay Muraga, wala na ako ni nakakuan kagabi. Kikabalo ko nga, ganahan po kayo mo nga na amoy mga makuha-kuha na ginagmay. No, sa tuang programa. Welcome po one sa tuang. Sa mani, uy! Ah, okay, sige, nana, sorry naman. Welcome po sa tuang putahing egg, scrambled egg. Yarn! Ibaan mo sa ito? Welcome once again sa ito ang putahing eggs, scrambled eggs. Simple lang kayong imuhang buhatan, biimuha lang tagnaan ang mga nakasulat na mga letters o mga nakarumbled na mga letters sa ito ang screen karong gabi una. Naana, nakarumbled na ha? Ikaw ni bahala, nag-i-scrambled ng nanimo. O kung imuhang matagnaan, automatic, imuha na ang 380 pesos! Hatag ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. 380 pesos na po nga ito ang jackpot price for tonight. Nako bi, simple lang gini mong buhaton. Once again, tag na ilang ang mga naka-scrambled letters na nakakaroon sa inyong mga screens sa Facebook Live. Para po sa mga namino, silang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. 34 letters once again. Tagnainan na kay sayang kayo mga pa-premyo para ba yan is sa imo. Pasindi sa mga nag-drive-drive diya karon mga taxi drivers nato, mga rela drivers, pedicab drivers. Sa mga namino sa itong programa karon kung naka sa Facebook Live, make sure yung naka-follow, naka-like o naka-share ka sa itong programa karong gabi una ay ha ka mo answer sa itong eggs, scrambled eggs. Makita ninyo sa itong live karon no, nakabutang diha, 34 letters na siya tanan. Ikaw ni bahala mo nagna diha kung unsa na si Za. Magandang gabi, si Stephen James ito ng Mandaway City, Cebu. Maganda naman ang boses, may parang bagong nagdadalaga. Uy, how I wish, maulian. Sige lang, nangabusar naman, good food ko, uy. Kaya naging okay. Di ba, from the past days, kaya naging okay naman to kong tingog. Karoon kayo, nibalik siya. Malagi, abusado sa tingog. Tugnaw manggid kay diha siguro Cinderella mo unang nagkapagaw-pagaw kay yes legit no diri sa amuha sa Malaybalay City Bukidnon tugnaw ka ayo Jesus ko Lord wala kay love life ayog anhi diri tungod sa katugnaw sa panahon magsikag ibog sa mga nahi love life ha tugnaw pito kay ang panahon diri abi ay as in tugnaw gid diri. Like, ikaw na lang mag-adjust, ha? Dapat ang imong habol dali sama sa kabaga sa iyang naong. Bitaw, seryoso. Dapat baga imong habol dali kay tugnog, kay dali. Labi na kung naka sa mga una-unahan niya area, oh, sa may mga sa may dalwangan. Ay, Diyos ko, di kakaklaros dalan. So may mga amigas na ganun kayo. Sa may dalwangan na area, kumuagi ka diha, labi na sa kanang hapon na, okay, zero visibility na diha. So, sobra katugnaw, no? Nya, wala pa dyan love life. Sakit ka ayo. Ay, biya, tanginin yun niya tau-tau. Ang ato ang, dili siya live, kaya wala man si Double B. Oh, putahi confession lang. Hello, katropang sexy host. Cute kayong tingog ni mo, Cinderella. Sagdiin na lang na. May gabi, Ma'am Ann. Aba po. Thank you! Salamat kayo, Ma'am Ann. Huwag yung paningkamot siya ko, Ma'am Ann, nga ma-okay akong tingog. Pero, kaya na lagi magsitag pangasaba sa adlaw. No, hapit naman kung ting exam, Ma'am. Nag-review na mi. Munang inaani na tong tingog. Munajog ka ng, munajog bag ulang nag-17, nag-18. Na? Hi, kang si Totoy Vlog, may gabi.
1: Thank you!
0: Si Julito Dehado, may gabi po. Duty mode. Duty mode, gita ron. Nindot pito imong tingog, Ron Bash. Pero first time taka na dungog at dung sa tagong paka, murakag intern. Pero karon teacher na nga nagunit og intern. Oh, may gabi hindi ha. Besh! May gabi niya si mga Besh. Harold Garcia Ramirez. Saunta mo na ni Besh, oy. Atong tingog kay unstoppable man kaayo. Walay pan. Walay nang hatag og ka ng munay ron, ha? Walay nang hatag og peanut butter. Pero bitabi, unya tau-tau, natanginin niyo once again ang ato ang putahi confession. O sa kabibi na to ang nagpagawa sa iyahang hinanakit sa to ang programa. Ayaw mo pang lakaw, ha? Plaster na timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kay imuha ka na siyang i-enjoy taod-taod. Samtang maminaw ka sa to ang drama. Di siya drama. Kaya gipadalagi na siya sa to ang programa. Plaster na, lingkod na. Kay mo balik po kita taod-taod. Pag-uwan po sa pipila ka mga pahinom doon. Dili ka hapon po sa XFM Network Philippines. Kaupan ang inyong Disney Princess pagaw-pagaw version. Cinderella po. Mabalik ko.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Centum Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Centum Plus Herbal Oil.
6: Atak ka, iskun pa.
7: Ay, yung bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang ng mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, patanase, hala, himot ko.
7: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Kaya unya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isuri na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man ni, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala gyud?

0: 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judney? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kalidad nga gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, X

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawag!
0: Huwag kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipakita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa X

0: Welcome po sa tamang programa po tahi Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang gibati. Ang atang programa hatid ka nato sa Santon Plus Herboso. Kung gusto ka nga mag-express sa imuhang gibati sa imuhang mga crush ba aron, minahal sa kinabuhi, pero gaduha-duha ka kay murag nay something wrong sa imong kilikili, nako bininot kay gamiton ang atang Santon Plus Herboso. Aduna kini siya antibacterial properties nga makatabang mawala ang mga baho-baho sa kalawasan, especially po ang baho-baho sa ilok. Una sa mga naay problema din ha karon, ilabi na sa inyohang panglawas, naku, be strongly recommended po ang atang Santon Plus Herboso, mapalit po sa mga suking pharmacies nationwide. Ang atong putahe Confession B is rated SPG. Hangyo lamang kita sa mga namino karong mga ginikanan. Palihog ko, kamunulay guide sa inyong mga anak. No, may klase ugma, no, wala. May klase ugma, so I'm sure nga namino gid sila sa to ang programa. Muhangyo lang gid may sa inyo hanga kamuna ang bahala sa inyong mga anak. Magpasabot sa mga words that might be a little annoying. Words that are not really suitable for them. So, kamunulay bahala, anak biha. Di na ko maglangay-langay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
1: Droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahay Confession. Tawga lang ko sa ngalang Lydia. Maulaw ko, Cinderella, pero na ako'y gibuhat nga medyo katawanan sa kong part. Pero at the same time, naulaw ko. Birthday manggod sa pag-umangkon sa kuang uyab. Og ako ang supplier sa ilahang souvenir. Nay mga mugs ang akong gihatag para sa mga bisita nga mga idaran na. Og naapoy mga para sa mga kabataan. Pero Cinderella, na usab ang atmosphere sa pag-abri sa kong uyab sa usa ka mug nga akong gihatag sa iya. Cinderella, dili ko sanay sa confrontation. Introvert ko nga tao. Ug kung naa ko'y bugat kayo nga gusto nga iingon, usahay mag-una ang ako ang kulba. Munang di juku kasugod-sugod. Ug usahay di nagid nako maingon-ingon. Pila ka adlaw na akong gikumkum, Cinderella. Gitaguan sa kong kasing-kasing ang kahiubos. Tungod sa usa ka butang nga nakita nako sa tablet sa ko ang uyab. Halos kada adlaw, Cinderella, magsige kong hilak. Sakit kayo para sa ako. Gusto ko mangutana sa iya, ha? Pero ambot, dili na ako kaya nga mangutana sa iya, ha? Diretso. Ano na ko yung negosyo, Cinderella? O sa ka-printing souvenir business. Muna nakahuna-huna ko og usa ka way nga ma-expose na ko ang yung gibuhat sa kuha. Ang ate sa ko ang uyab, nagpahimo sa ko og mga mugs para sa birthday sa iyang pag-umangkon. Ni-promise ko sa iyang maghatag kog mga extra. Og ang mga extra, Cinderella, para sa iyang ginikanan, para sa kong uyab nga laki, syempre. O para sa usa ka babae nga office mate niya. Nanay nakaingon sa kuha, Cinderella, nga aduna daw nahitabo sa ilaha sa una. Og duha sa iyang mga close friends, gitagaan sab nako sa mga mugs nga akong gihimo isip extra sa birthday sa iyang pag-umangkoy. Picture nga akong gibutang, Cinderella, sa mga different mugs or mga extra mugs. Ang picture nga nakita na ako sa tablet sa akong uyab. Siya o ang iyang office mate. Nawala sila sa ninang duha. Na Cinderella, kung imuhang tanawon, murag ayha pa sa nahinahuman sa ilahang mga ganap. Pag-abri nila sa mug, Cinderella, nakurat sila sa ilang nakita. Sabay-sabay sila nitanaw sa office mate sa kuang uyab. Giingon dahil niya sa kuang family, sa iyang family brother, o sa iyang mga friends, na dili daw tinuod ang mga nakita karon sa kuang gihatag ng mga extra mugs. Niingon ko, Cinderella, na kung gusto ba niya og pruweba na dili edited ang tanan, gikuha na ako ang iyang tablet o gipakita na ako maskin ulaw man na nag-create na kong skandalo sa birthday sa iyang pamagumangkon. Cinderella, aminado ko na dili to ang tama nga way nga dapat ayuso na mo mong problema. Birthday sa iyang pagumangkon. Kauban ng iyong pamilya, Cinderella. And I feel na ako, nagsamok-samok ko sa special nga adlaw sa iyong pag-umangkon. Pero sa tinuod lang, Cinderella, wala ko kabalo kung unsaon na ako siya pag-atubang. Bugat kay para sa kuha. Ug sakit kay para sa kuha nga ako siyang i-confront sa akong nakita sa iyang tablet.
ni Cinderella imbis nga mag-istorya. Nihimo ko og paraan para masugdan nako ang akong gustong ipagawas sa iyaha. Hangtod karon Cinderella, kami gihapon. Pero wala ko kabalo kung hangtod ganun sa usahay Cinderella, kahuna-hunaan na ako. Tama ba nga nag-istorya pa ming duha? Tama bang akong gihimo nga eksena? Kay feeling na ako, Cinderella, mas ginakampihan gid siya sa iyahang pamilya. Kay wala po na ako gibuhat, Cinderella, I'm sure magsige siya deny. And pretty sure, ampingan gid niya ang feeling sa iyang office mate. Cinderella, nasubraan ba sa pagpanimalos ang akong gibuhat? Masabtan ka ako sa ubang tao nga naghimo ko, honey. Isip ako ang way ang masabtan nilang tanan ang kasakit sa kuang dughan. Ang tao nga imong gimahal, Cinderella, na mabalaan na lang nimo, makita na lang nimo sa camera, sa cellphone, sa screenshot, sa mga pictures nga nakasave, na doon na siya'y laing katapat sa panahon na ikaw nanginahanglat kaniya. Para sa Putahe Confession, Lydia.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag bumtag, abtan paggabi, tion yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Musa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Dong, tapilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Wah tu. Oh my god. Laban. Tingala ko na limpungatan kay kuay.
1: Balik kita sa itong programa karong gabi una. Si kong imagine ba? Tingala ko ano kung boses di mo siya liga kaayo-ayo oy. Ano, simple lang kid kay biha. Bahalag magkapagaw-pagaw ka basta ang imong immune system league on lang yun permanente. Ayaw kalimot once again ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Sabay ka na siya B, 3 times a day. Aron maligon ang imong immune system o maglayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kay nga panahon. Pasensya na jud kayo no, kay gustohon magid kayo na kung nga taas-taas na itong atong istorya. Unfortunately, mo nagkakagisi akong tilako. Nirisig yun. Hello, sa tatanan, DJ. Di mo siya ko DJ. Uy, mas kung saan. Sorry, Bia. Di ko DJ, B. So, pasensya jud kaayo. Ang tambag na ako ka nang mangita na lang siya oglain kay luoy siya. O, ingon daw si Armand ng Bohol. Thank you! Ano, mangita na lang tayo. Kaya mo, di mo siya ka... Ang relasyon mong good, B, kapag ka masugdan na nimo siya sa kanang mga kabuang or binuang, masugdan na nimo siya sa gula ni mong dili maayo, dili na gina siya maayo. Oh! May gabi, Ains! I miss you too. Agyagi po siguro sa balay, Ains. Si Randy Bakumo, all the way from Puerto, Palawan, may gabi, diha. Si Dendrick Jules Gomez, may gabi from North Cotabato. Thank you! Thank you, kaayog yun. Stephen James, may gabi sa Imuha. Mingaon na gid ko sa Imuha from Francis ng Prosperidad. Ah, ilad. Huwag ganun. Pero bito, busy lang kay paningkamutan nato. Pabalik nato, sunod adlaw. Ma-okay na nito ang tingog. And I promise to myself, hindi na ako magkaong tamis. Maayo rin kita. Maayo rin ito ang tingog. Sa ngalan na namang positive book person sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Thank you! Pagaw-pagaw gamay. Yeah! Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahes sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.

0: ini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold.
2: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masuwayan og tumar ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si George, sakit o kapoy, sige, ako lang. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na kong klase-klaseng tambal,

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Your favorite radio station, XFM 95.9, General Santos City.
5: Exciting!

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morig yung nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat. Tagadigos na ko.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: XFM.
3: Sandown Vitamin C, the

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Salton Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Salton Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Salton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: XFM.
3: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: XFM. Salton Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Salton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Salton Plus Herbal Soap. Gamit na! Salton Plus Herbal Soap.
6: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
7: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
6: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
7: Na, Ilagyan na pwede, dong.
6: Mama, good. Ay, nga naman.
7: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
6: Bisot pa di si papa.
7: Bisot pa yun yung taon.
6: Lagawa, papa eh.
7: Magpatuli na mong duwa sa imong papa.
8: It's starting
0: 95.9 XFM Jensen
2: XFM
8: It's starting.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyo pong bibilhin ay yun yung inyo pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa pong ito ay makakasama pa rin po natin ha, ang isa sa atin pong Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat nating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Sa mga kababayan po natin, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong ikonsulta on air kay Doc Algie. Pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.

0: yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan. Iba't ibang sistema sa katawan po natin, ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar para po makapagpakonsulta po kayo ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng mga program ano, about sa mga dapat nyo pong gawin at kinakailangan nyo pong iiwasan. Ano, lalo na po pagka gusto nyo pong mabilis ano, yung pag-recover ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, puntahan yan, mga Yes to Health Clinic natin na yan. Open tayo mula Sunday hanggang Friday, Dok. Ano? Bukas po tayo. At syempre, araw-araw ang ating pong free consultation. At yun nga, bibigyan kayo ng mga guidelines dyan, especially sa modification of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo. Ano? Minsan nyo iba, Dok, nagre-reklamo na eh. Oh. Ano na lang kakainin namin?
3: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis. Ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang kinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Yes, huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit. Hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para malumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
0: Yan, ako.
3: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
0: Sapat.
3: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
0: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, kaya no. Kinakailangan lahat po ng angulo. Eh dapat po titingnan, mga kaibigan, at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano? Halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano? Either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari niyan, yung pag-repair ng iyong pangangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation, nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
3: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago, na kung saan ang mga tao nun, para mapuyat ka, manunod ka ng telebisyon. Isang bahay, iisa lang yung telebisyon. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulok ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating, o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili. Kasi ang susi sa paggaling, nasa ating mga kamay din.
0: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan

0: ma-correct natin, ano, yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin, na yun po yung nagagatong, ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero, ato pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung pong mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Doc, sa atin pong pangangatawan?
2: So, usapang kaugatan. Mm-hmm. Ano, pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to. Kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, dahanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. Mm-hmm. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important na oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante, pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. Mm-hmm. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
0: Ganun kahaba.
2: Kumbaga nakailang ikot ka sa buong mundo. Mm-hmm. Ah, sa kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Mm-hmm. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. Mm-hmm. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonek ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually, dito sa leeg, may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin, may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And siyempre, yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, diba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin.
0: Lumulobo.
2: Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin kasi magbo-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yan yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
0: Mm-hmm. So yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa ating pangatawan.
2: At lahat
0: yung
2: partner, elastic. Mm-hmm. Ibig sabihin, parang ano yan, parang goma,
0: parang
2: yan.
0: Goma,
2: o, lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
2: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
0: Nako.
2: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
0: Nako.
2: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapasikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano, sa ngipin natin, nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan niya sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang. Oo. Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo, eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha? Sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya.
0: Mm-hmm.
2: Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, yan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao, eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim.
0: Mm-hmm.
2: Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
0: Nako.
2: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
0: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
2: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dali ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, yun, nagmamomotor ka tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
0: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga symptoms na nagpapakita na hindi na normal ano yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillary sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
2: Yes, because yung buhay ay dumadaloy sa... Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
0: Oo.
2: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
0: Yan, so mga kababayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa ano na function sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha. Okay, so mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, ay paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels?
2: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
0: Sige, Doc, pwede ngayon.
2: Oo. So kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa atin pong daloy ng dugo.
0: Yeah.
2: O, marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang limang sangkap na karamihan sa mga nandoon, meron mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar. Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral at ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong, yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo, yung mga tinatawag na essential fatty acid.
0: Ayun.
2: Ano ba yun, partner?
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin or sa ating pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa ating pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algie kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa ating pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa ating pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-a-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat. And mi-minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
2: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayo lumayo. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Yung makukuha natin, yung MCT,
0: yan.
2: Yung lauric acid na makukuha natin sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon sa ating premium D3. At hindi lang yun, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed na ito proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto malunggay.
0: Malunggay,
2: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
0: Mm-hmm.
2: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kung ngunguyain mo, minsan yung iba, wala silang makuha.
0: Mm-hmm.
2: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
0: Mm-hmm.
2: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
0: Mm-hmm.
2: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang pinakang binder ng system natin. 75% of our body is composed of collagen.
0: Mm-hmm.
2: Ang collagen ay protein.
0: Mm.
2: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
0: Mm.
2: Kaya nga, napaka-importante kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
0: Plus antioxidant pa,
2: yes,
0: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao, pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin pong pangangatawan, napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po, mga kaibigan, ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, punong-puno po yan sila, mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin. Na hindi mo maiwasan yan doon kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
2: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan,
0: yes,
2: ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo'y lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig isa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain ng maraming tubig, yung pipino,
0: yan,
2: yung singkamas,
0: pakwan,
2: yuko, pakwan, lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga.
0: Mm-hmm.
2: So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
0: Mm-hmm. Yan ang isa sa problema sa atin po, mga kababayan, Dok. Ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation.
2: Mm-hmm.
0: Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, may pasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pagkulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? pagkakulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng husto at nagbibigay ng problema ano sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
2: Oh, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan, kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakaka-apat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Problema kasi, Doc, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
2: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
0: Yun, ako.
2: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo. Kumbaga sa ano mo, sa makina mo, o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan.
0: Naiwan.
2: Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
0: Malapit na mag-overheat siguro.
2: O, kinakailangan, huwag mong iintayin mauhaw ka. O, ganun yun mga kaibigan.
0: Sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng ano, mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan eh.
2: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi.
0: Oo.
2: Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
0: Sige, Doc. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po ay makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantaway at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede yung puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa, ang pagaling sa lahat nating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Si.
1: Ako si Joy, 27 anyos, akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: X FM. Santon.

0: Coffee Mix. Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
3: XFM.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko namina og XFM. Pangit kayo ko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Bukan nga naminaw ko. Karon ha! Nadawat na na ko, bro.
3: X.
9: XFM.
3: FM.
10: Exciting, bro.
4: 95.9 XFM.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung

0: Soyan ninyo inom og premium D3 coffee mix para sa mga driver nga kauban ako terminti alerto pag premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako di ay si Robert Camobulupio, Santalisay, Cebu. Naay ni tubo nga nakumbukol o hubag

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sa una, katong wala pa kung namino o XFM, tawagkan ko nilang bayot.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Pero karon nga namino ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
7: Kukay kay kawalitawag pa, lagot na jukay ko di mo ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po kabulan, wala kakabayan?
8: X.
5: XFM.
8: FM.
7: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ato

0: GFM.
1: Exciting!
2: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Philippine Standard Time, alas 6:06 na sa buntag.

0: Express. Balita sa bundang. Express. Balita sa bundang.
1: Sa ulohang tunli sa itong mga balita, una sa top story.
0: Headlines.
1: Guteza giangkon nga nakabati o kahadlok baong napugos nga basahon ang affidavit sa Senado.
0: Headlines.
1: Sa balita luka, klase sa Tampaka National High School gisuspindi tungod sa mikatang nga online threat.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, mga biktima sa sunog sa Feayala, Mankilam, Tagum City, gikasubo pagbayo ang nahitabo.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang national, ombudsman, adunay 28 ka testigo kontra kang Romualdez.
0: Headlines.
1: Samta sa balitang international, mga eskwelahan sa Thailand nagpasiugda sa shooting drills.
0: Headlines.
1: Samtang sa sports news, Carlos Yulo target ang unang gold medal sa ASEAN Games.
0: Headlines.
1: Og sa showbiz news, attorney Sal Panelo agaw pansin sa Miss Universe Pakistan 2026.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang extraordinaryo, kaning college track star posibleng nakabreak sa world record sa pagdagan samtang nagtulod sa iyang anak.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
1: So, Sir Jen, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa itong pagparag-uban sa programang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Ning adlaw nga Biyernes, mga katropa, thank God it's Friday. Petsa 21 na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Kining ulagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga maniton nga mainiton og labas kabalita

0: Kiningabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gamas sa Yes to Health Incorporated. Naguna niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Man Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ogam Fish Next Plus.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Ang mga nasampit ka produkto mga katropa ang proven and tested na umay-umay ng nakasulay o nakapamatuod. Usaw sa pagkinaulat ninyo tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos sa nakalabay sa nasa isa buntag. Di na nato dugayon pa mga katropa. Ani na mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: Ang aton top story mga katropa hatod kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdi ang imong adlaw nga himsog ang panglawas ug maanyag gapamanit aron ma-achieve ang kutis artista tumarna og Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: Giangkon sa kaning security aide nga si Orly Guteza nga dili kwarta ang hinungdan nganong mihatag siya og ingong bakak ng testimonya batok ang kaning House Speaker Martin Romualdez. Kahinumduman nga ni Anto Miyerkules, gibawi ni Guteza ang iyang unang affidavit. Doon din iyang giangkon nga naghatag siya og mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa pinuena ni Romualdez sa Forbes Park, Makati. Tibutyag ni Guteza nga giingong nga gihatagan siya og sarburno. Ilang senador Dante Marcoleta o kanhing kongresista Mike Defensor apan gawas sa gisaad nga kwarta og mga scholarship miangkon si Guteza nga ang kahadlok usab ang nagtukmod kaniya sa pagsunod sa gibuhat o gipabuhat kaniya. Matod sa nasampit ipahayag niya ang inang ang unang affidavit nga nakasaksi siya sa gingong paghatod og mga maleta nga puno og kwarta ngadto sa pinuena ni Romualdez. Apan sa iya mga bangong pahayag gibawi niya ang maong aligasyon. Nagpabilin siya sa iyang baruganan nga wala siya'y direktang kontak ang Romualdez o wala giyon niya nakita ang maong lugar. Gipahayag ni Guteza nga gusto lang niya nga makabuhi sa malinawon kauban ng iyang pamilya. Samtang gawas kang Guteza o patusab gawa kanhing security aid nga una nang mipasangil batok kang Romualdez o guban pang personalidad kalabot sa giingong mga irregularidad sa mga proyekto sa pagpugong sa baha o magpagbawi. Sa mga testimonya, sa pagkakaroon nagkuha kami o nagkuha ang pahayag gikan sa kampo ni Mike Defensor and Senator Marcoleta apan sa kasamtangan wala pa'y tubag.
2: XFM Top Stories. Top Stories.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alam na usab sa itong weather update mga katropa, adunay 12 minutos ang nakalabay sa lasain sa buntag. Alang na usab, hatod kinato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumar na og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ulahing nakitan mga katropa ang tropical cyclone gawas sa Philippine Area of Responsibility. Sukad ganinang alas 3 sa kadlawon samtang ang severe tropical storm Saudel ana sa 2,735 kilometers east sa Eastern Visayas nga adunay maximum sustained winds ka 95 kilometers per hour. Subay sa forecast weather conditions ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayaw, Abra, Batanes o Cagayan makasinating managumong kalangitan nga dunay katagatagang pangulan o pagpadalugdog kilat tungo sa southwest monsoon. Sa Metro Manila na usab ulaing bahin sa Luzon aduna gihapoy managumong kalangitan dungan sa pag-ulan o pagpanalugdog kilat tungod sa southwest monsoon. Samtang anahibiling bahin sa nasod adunay managumong kawarangan dungan sa isolated rain showers ug thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Ang minimum temperature mga katropa ana sa 24.4 degrees Celsius hangtod 31.7 degrees Celsius. Samtang ang adlaw misidlak kaninang alas 5:43 sa buntag ug mosalop onyang alas 6:16 sa hapon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang dugang, balita sa dugang.
0: Ano na 14 minutos na nakalabay sa lasais sa buntag. Alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa batag buntag, kapeng healthy ang imong kinahanglan. Tungod dili lang ka nakakape. Apa natambalan pa ka, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Nagpadayon ang pagpangita sa Tampakan Municipal Police Station sa responsable sa viral post sa social media. Kabahin sa hulga sa pagpamusil batok sa mga magtutudlo sa Tampakan National High School sa Tampakan, South Cotabato. Usa ka post gikan sa Facebook account nga ginganlang Janry ang nagpahimangno sa mga magtutudlo nga nga mangandam. Giang kun ini nga gipunterya ang mga magtutudlo sa senior high school ug giingong armado ang mga muhimo sa maohulga. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad, gidala na sa mga kapulisan ng usa ka 14 anyos nga estudyante nga nagkomento sa maong post nga gituuhang makatabang sa investigasyon. Dali nga gisuspende ang mga klase sa eskwela hanuman sa maong hulga aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Nanawagan gihapon si Tampakan Mayor Leonard Escobillo sa mga residente nga dili magpanik apan magpabiling magbinantayon og dayon nga i-report ang bisan unsang kalabutan. Sa impormasyon ngadto sa angay ng mga otoridad.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Laing detalye pa sa itong mga balitang lokal. Frontliners o kaagi sa magnitude 7.8 nga ninong sa Jensen. Highlight sa 28th Tuna Festival 2026. Ano na dugang detalye si katropang Chris Ligaspi, i-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Tagaan ang pasidungog ang mga frontliners samtang highlight ang nagpadayong recovery sa magnitude 7.8 nga linog sa selebrasyon sa Tuna Festival 2026 nga dunay temang nga giting at pagkakaisa sa pagbangon sama-sama sa umaabot na Setyembre 105 ning tuig 2026. Sa ika-28 nga Tuna Festival, mamahimong higayon aron ipakita ang mabulukong kultura ug hambon nga tuna industry luyo sa epekto sa bakusog nga pagtayog. Tungod sa nagpabilin nga naa sa state of calamity ang syudad, gikan sa naandan nga 15 million pesos nga budget, nagmando si Mayor Lorely Pacquiao nga pamuban kini og 5 million pesos aron gay dugang sa recovery og rehabilitation efforts sa Dakbayan. Sumala ni Joey Concepcion, Festival Director nga Lauman, ang mas simple nga mga aktibidad og pulos mga tubong Jensen nga artist ang magperform, partikular gikan sa Gahum kon Jensen Association of Homegrown United Musicians apan magpabilin gyapon ang giatangan nga sugbahan sa dalan og Fish Fest sa Fishport. Iplastar usab ang main stage gawas sa City Hall hinungdan sa mga musunod nga adlaw isarado ang City Hall Drive samtang sa flea market sa Oval Plaza tanggalon usa ang carnival tungod sa safety purposes. Sa hisgutanan security measures, gikabutyag ni GSCPO OIC Director Police Colonel Ariel Acala nga adlaw na 200 ka police personnel ang i-deploy sa tanang activity area. Luyo sa nagpadayong recovery si Jensen, gikan sa magnitude 7.8 galinog, magpadayon ang selebrasyon sa 28 Tuna Festival, maong naglaom ang lokal nga panggamhanan nga mutaas gihapon ang tourist arrivals aron suportahan ang local economic activities o enterprises. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, ex-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Duga pa sa itong mga balitang lokal, mga katropa. Relo technician arestado sa drug bypass operation sa Alabel, Sarangani Province. Ano na dugang detalye si katropang Cherish Lighid? I-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Arestado ang usa ka mekaniko sa relo ato sa gilusan nga drug bypass operation nga gipahigayon sa mga personay sa Alabel Police Station inubanan sa PDEA 12 og 1st Sarangani Provincial Mobile Force Company kagahapon adlaw ala 1:25 sa kadlawon. Nahitabo ang operasyon taplin sa National Highway sa Purok 10A Barangay Kawas Alabel Sarangani Province. Ang dinapang suspect nga nailhan nga si alias Tata nag-edad og 31 anyos kasamtangan siya nagpuyo sa Purok PBMA Barangay Spring sa maong lugar apan lumad nga taga Purok Lunpadido sa malapatan Sarangani Cagani Province. Sumala sa mga taho, ang suspect giingon na maligya og plastic nga sachet nga dunay sulod nga gituuhang shabu ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer. Ang suspect kasamtangang gitanggong sa custodial facility sa Alabel Municipal Police Station. Mga katropa, para sa dugang nga enerhiya og ligon nga kabukugan, tumar og premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Samta sa katapusan detalye na sa itong balitang lokal, milihok ilayon ang buhatan ni Kongresista o ni Congresswoman Sherlyn Banias-Tograles. Kaabang ang Office of Civil Defense kon OCD Region 12. Aro tunulan o dinali ang hinabang ang mga pamilyang naapektuhan sa bago pang nahitabo nga sunog sa barangay San Isidro. Ipakapunapun sa mga biktima ang mga family packs o mahinomdanong hygiene kits alang sa ilang adlaw-adlaw nga kinahanglan samta na paalim sa trahedya. Ipaabot sa magbabalaon ang pasalamat kang Kapitan Jeff Proxiumang o sa mga konseho sa barangay sa hapsay nga koordinasyon aron luwas nga madawat sa mga general ang ilang gikinahanglang tabang.
1: Balitang dukan, balitang salukan. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Ano na dahi, 20 minuto sa nakalabay sa lasais sa buntag alang nausab sa itong balitang regional. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad si mong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, araw matagam taman ng healthy lifestyle. Pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Mga biktima sa sunog sa Fiayala, Mankilam, Tagum City. Gikasubog pagmaayo ang nahitabo. Ano na'y dugang detalye si katropang Lars Sanyol, i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
5: Gikasubog pag-ayo sa mga biktima sa pagkasunog sa upat ka mga balay sa Fiayala Village, Barangay Mankilam, Tagum City. Sanglit wala sila'y nasalbar nga bisan o sa kabutang. Kinihuman gilamoy sa kalayo. Pasado alas 8, antak na sa buntag, Agosto 20, 2026. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Rooney Pataw, kansang tag-iya sa balay, di nasugod ang kalayo. Wala matunpay tao ang ilang balay atol sa pagkasunog. Sanglit nag-harvest kini og prutas sa pikas purok. Kalit kini may baoli human na dawat ang impormasyon. Siguro niya, nasunog ang ilang tanang mga importanteng dokumento. Lagit pang iyang tinigom nga kwarta nga nakatirad og 3,000 pesos.
6: Sir, TV. Mayroon
7: oh. So, wala dyan kayo natabang, sir, nga o nasalbar nga mga gamit?
6: Wala.
7: Wala yun.
6: Mapapilis, wala po, hurot. Nasa voter's ID.
7: Mga dokumentong importante, voter's ID. Walay kwarta, sir, nga nasunog.
6: Wala po, mga tinigong-tigong nung sa rambutan.
7: Mga pila ka, sir, batabana din.
5: Samtang nasubusab sa panghitabo si Rinaldo Corbita, usa sa mga biktima sa sunog. Sanglit lakip na ugdaw ang iyang motor nga gamit panghinabuyan. Mapasalamaton na lamang siya nga iyang nasalbar ang iyang anak og apo. Siguro niya nga naa siya sulod sa iyang panimalay atol sa pagdilab sa kalayo.
8: Ang bata nga dili normal ba utisin siya. Wa sa rindagan kay mo kay kung ginuna niya dapoy duha ka apo.
7: Oo. Uban mga butang sir nga nasunog ya sa
8: mga balay. Nakoy ret bago kapit ang daming pas ko sa kabulan ni kulag. Niya nakoy motor na may kamiseruan ta nako.
5: Sigon sa inisyal ng investigasyon sa otoridad, pinaagi ni BP Tagum City West Fire Substation, Fire Officer 2, Don Felder Santa Cruz, posible electric wiring ang tinubdan sa kalayo. Gilayon silang mirespondi sa dapit. Human madawat ang report. Apan paspas matod pa na ugdaw mga balay. Sanglit gama kini sa light materials. Hagit usap sa ilang pagresponde ang mga cable wire sa internet. Ngaubos matod pa ang pagkataod.
9: Sir, kung makita rin yung buot. Na yung mga wiring, sir, na yung mga cable.
7: Ubus.
9: Yes, sir, ubus.
7: Ubus kayo.
9: Either maligsan dyan ang mga cable, kaya di man dyan pwede, sir, di mo responde. Namuna isa na mo ka hindrance, mauna ang obstacle na mo.
5: Hinunwalay na angol sa maong insidente, samtang napinumdam karoon ang otoridad sa publiko. Nga i-secure na ilang mga appliances, kumulakaw, aro makalikay sa sunog.
9: Siguraduhin ninyo, sir, na ibton dyan ang mga saksakanan.
7: Okay.
9: Unless kato mga, unsa, mga dapat ikabit. Pero kung mga dili gamit, like mga TV, plansya, yun kalimti. Kung magluto mo, di po ninyo biyaan. Kaya, sir.
5: Dugang pagpanubay ang gihimo sa kabumbiruan, aro masayran ang damyos sa maong insidente. Walang ipili ng oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Samtang kapital sa Davao City nagtuo sa negatibong epekto sa online games ngadto sa mga kabataan-unan. Computeran striktong ginarobing matag gabi. Ano din dugang detalye ang XFM Davao pinaagi ka tropang Marvin Ebano. I-Express Balita Mo.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Dako ang pagtuo sa punong barangay sa Barangay Sentro San Juan Agdao Davao City nga si Kapitan Rene Estorpe nga na-develop ang dili maayong pamatasan sa ubang kabataan karon tungod sa pagkahilig sa mga duwa online. Tungod niini sa interview sa XFM Davao ngadto kaniya, gibutyag sa kapitan nga kabahin sa ilang inisyatibo karon mao ang pagsiguro nga dili mababad sa kompyuteran ang mga minor de edad ilabi na takna sa kagabion.
11: Yeah, it is a big factor nga mingon ko nga they are usual visitors sa ilang cellphone in which nga makita nato ni transpire na jud po na sa ilang mga action karon no ug sa ilang mga adoption karon ug sa ilang nakita diya sa ato ang social media. So labi na jud kining mga internet cafe karon nga sometimes ug makuwangan ug monitor jud naa jud sila gababad ya. So ang among pamaagi din is ginaaparubing na ako akong mga internet cafe na din ang mga minoridad kung alas 9 sa gabi kinang pauli-una o pag-awaso na but sometimes malutsan man may but again it is a constant and continuous monitoring and rubing lang yun.
10: Suportado sab ni ini ang argumento nga dili angay ibasol sa mga magtutudlo ang ngilad nga pamatasan sa mga estudyante. Panawagan ni Kapitan Estorpe ngadto sa publiko ilabi na sa mga ginikanan labot sa isgutan ng mental health sa ilang kabataan.
11: Nang tayo lang jud ta kanunay no kita mga residente nato din sa Barangay Sentro San Juan lakip na ana mga ginikanan labi na sa ato ang kasamtangang problema karon nga kining gitawag natog mental health or kining depression sa ato mga bata nga din makaguol gayon no nga din dunay mga panghitabo sama ani nga din magwild ng bata og din gani mo gusto na mosulod sa pagkalas sa kinabuhi tungod lang nga nakahatag na si kadaot sa ilang palibot nga din nagasugod kini gitawag na ito pagbuli-buli, nagsugod gini sa pag-interact dia sa atong social media. Nga din, unta, magbintayon kitang mga ginikanan o kitang mga lumulupyo din sa Barangay Sentro aron sa paghatag o ginsakang magtagad sa atong pamilya.
10: Ang tingog ni Barangay Sentro San Juan, punong barangay, Rene Estorpe. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.

0: Ano na 29 minutos, anak na bay sa lasais sa buntag, alang nausab sa itong balitang international. Hatod ka nato sa Visionex Plus. Mas klaro o alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulay na ang Visionex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naghimo og aktibong pagpangandam batok sa pagpamusil ang mga eskwelahan sa Thailand diadto Miyerkules. Gisugdan kini sa duha ka semana human sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan, diin 8 ka tao ang namatay. Sa susa asura sa Montri School sa Bangkok, gitudloan ang mga estudyante sa pamaagi sa run hide fight. Ano na ipipila ka mga pulis ang nagsilbing tigpamusil o may gamit o pusil nga walay tinuod nga bala samtang nagpraktis ang mga estudyante sa pag-ikyas o pagtago. Ang mga estudyante midagan, mitago ilawom sa mga lamesa o nagluyo o luyo sa sirado mga pultahan. Samtang ang uman may gamit o mga gamit sa sulod sa lawak aron nga babagan ang entrada. Sa usa ka senaryo, ilang gipunggan ang tigpamusil. Human kini makasunod sa classroom.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang gipamubo sa unom kaadlaw ang taunang joint military drill sa South Korea o Estados Unidos. Matod sa South Korean Defense Ministry, himo kini base sa hangyo sa US. Ang 2026 Ultra Freedom Shield himuon gikan Agosto 21 hangtod 27. Miuyon usab si South Korean Foreign Minister Chung Yun nga maoy sa maong plano, apan wala pa rin ang giingon nga may kalabutan kini sa pagsupag sa South Korea sa pag-atake sa US batok sa Iran. Samtang gipahibalo ni US President Donald Trump kaposible siya makikita kang North Korean leader Kim Jong-un sa umaabot nga mga bulan.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na'y 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alam na usap sa tumalitang paugnas sa kusog. Atong kanato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas. Sa mga angkol na itong mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Target ni two-time Olympic champion Pinoy gymnast Carlos Yulo ang iyang unang gintong medalya sa Asian Games ngay pahigayon sa Aichi Nogaya, Japan sa Setyembre. Apil siya sa men's artistic gymnastics. Uban sa iyang igsoon nga si Aldrew Yulo o mga Pinoy gymnast kasilang Justin Ace De Leon, Miguel Besana o Zachary Conchi sa Nunez. Isa noong nakadaog na si Carlos og 12 ka gold medal sa Asian Championships, wala pa siya makakuha og gold medal sa Asian Games. Gikonsiderar karon ni Yulo nga usa ka mga o usa sa mga paborito nga midaog sa floor exercise sa vault. Sa 2018 Asian Games, nanguna siya sa qualification sa floor exercise apan napito sa finals. Samtang wala siya nakasalmon sa 2023 Asian Games tungod kay kipili niya nga moapil sa World Championship sa Belgium.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: 32 minutos na nakalabay sa nasais sa buntag alang nausab sa atong Showbiz News. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Rinata sa sabon ganun ay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Agaw pansin sa pageant community si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador o Attorney Sal Panelo. Human kini mahimong miyembro sa Selection Committee sa Miss Universe Pakistan 2026. Kabahin si Panelo sa pagpili sa mga mudaog sa Grand Coronation Night atong Agosto 18, di inakronahan si Miss Ba Arshad sa Lahore isip opisyal na representante sa Pakistan sa umaabot ng Miss Universe pageant. Ang Miss Universe Pakistan gipadagan sa Eugen Group para kabasa sa Dubai o gipangaluhan sa Filipino entrepreneur na si Josh Eugen. Nahibal-an nga si Panelo kaniadto na himong Chief Legal Counsel o Presidential Spokesperson sa administrasyon ni kanhing Pangulong Rodrigo Duterte.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alam na usab sa itong balitang extraordinaryo, adunay 34 minutos na nakalabay sila sa isang muntag. Hatod ka nato sa Santone Herbal Oil, natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Pag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ay mga katropa, posibleng naka-break sa world record ang kaning college track star nga si Stephen Bibelhausen. Human ka magkadagan og usa ka milya sunod lang sa 4 minutes og 17 seconds samtang nagtuklod sa stroller sa iyang anak. Ang nasampit kanhing runner sa Miami University sa Ohio, miapil usab siya sa Guardian Mile Race nga gihimo sa Hope Memorial Bridge sa Cleveland. Iyang diin iyang gituklod ang iyang anak na si Blake samtang nagdagan. Natapos yang unang milya humba-lumba sa oras sa 4 minutes and 17 seconds. Kung mapapatunan o ma-verify sa Guinness World Record ang iyang oras, iyan ang mailog ang record alang sa pinakapaspas nga usa ka milya na dagan samtang nagtuklod o pram. Gikan kang Silas France ka naka-record of 4 minutes and 26.29 seconds sa atong Hunyo 2025. Matod sa nasampit, wala gyud siya magdahom nga makasangka alang sa world record tungod kay ang iyang tumong lamang mao ang magbuntog og course record nga 4 minutes and 44 seconds o makasulod sa 4:30 range.
2: Balitang extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Mga katropa, morigin ang kuban sa itong programang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Ngayong adlaw nga Biyernes, thank God it's Friday, Petsa 21 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung kalagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
4: X FM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santone Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
6: Naggapi ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter.

0: malay. Lagsik ni. Ilalaki good ko. Pero, basahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanson Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sanson Plus Gold! Sanson Plus Gold! Ang tinu-

0: Free Radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Max, daghan ang natumangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaypektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!

0: good morning.
1: Good morning.
0: Ay, buntag na kayong taro, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and good morning, and good morning, and good morning.
1: Good morning.
0: Arayos ang karo, mga katropa. Ang line na po na itong edisyon sa itong programa. Ito naman ano, kini ang bulsa. Siyempre, karong buntag ay inyong makaubay, katropa, Ruel Dumantay.
2: O, katropa, Chris Legaspi. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Friday today, and it's a special non-working holiday. Why trabaho ka mo diha?
2: Entonces, ang mga giandam nga balon gabi ipa, wala trabaho riay. Ah,
0: tanga eh.
2: Ah, wala ka andam siya kalendaryo. Wala ka bantay. Ihatag na lang na sa inyo hangga gibilin sa balay.
0: Kay, uy, nahiwi na po na kong kamera. Dahil lang ha.
2: Arrange. Bita mga katropa, good morning. Kaninyong tanan, labi na sa mga katropa nato diha nga. Uy, nakagit over na bang tanan? Nakadlock na bang tanan? Nabalaka na ba sa nagkadaiyang pagpamusil sa mga eskwelahan? Nagikol ba agod? Nana po yung post kagahapon. Dris Jensen, ambot lang kung asa to ang source ato. Pwede man ma-verify, pero lagi makahadlock. Labi na katropang Ruel, kining mga posting nga naipusil, naibala. Ambot ninyo, oy!
0: Ay, nako. Kamong mga nagabuhat o mga yun, ana, sana naman maaga na kayong kunin ni
2: Ah, mag-good dapat muhatag kag kalinaw sa imong isig. Ikaw na ikaw mahinungdan sa kahagagulanan sa imong masilingan diha.
0: Palagin tangi tao nga way mga batasan yun. Mao na dapat inaan ni Claire na walang mga mudo diri na nga itong mga maestra.
2: Dapat, ana unta. Si Claire mag-good, murag wala po siya kabantay siguro.
0: Ang Stratford, dapoy threat. May lang nga nakaresponde po dahil na nga ito ang Police Station 6. Iba, sino man itawan mo? Wala gid mo yung tawa yung mabuhan sa inyong kinabuhi, yan?
3: Atay.
2: Diba, konektado ba ang social media? Konektado ba kining gaming? Nga ito sa kabatanonan o ginikanan na problema siyang mga anak?
0: Ginikanan?
3: Atay.
2: Dili na ito ipahid sa maestra ha kay...
0: Anong ipahid ba na ito na sa mga gaming ano diha? Ginikanan, ginakong anong wanin nyo nagiyahin na inyong mga anak? Gusto man kahan ninyo mahimong kriminal ninyo nga nakal, sige, ayaw ninyo baguha ang klase ng pagdisiplina sa inyong mga bata. Anong pagdako niya na mahimong ng kriminal?
2: Perting luya eh.
0: Diba, ganahan ka! Lami kayo, kanang gwapo kay kanang vision sa imong bata, inigdako. Pero wa ni mo tumana ang pagdisiplina sa iya ha. Wala, gihapon. Kanang imong vision na ma-prostrate lang ka, maapil po kay kabuang.
3: Atay.
2: Alam ko na, kulang sa parenting skills ang matag-usa ka nato, katropa.
0: Unsaon taman kay bingbang mandritso?
2: Ba?
0: Uso naman ko na, God. Ano bang, bingbang muna bago kasal?
2: Para mabalan mo doon yung capable ba nga mo magkaroon siya og offspring?
0: Wala ba tayong problema kung yun ana inyo ang peg sa kinabuhi? Pero punta, paningkamot po mo ko ka doon ng seminar. Kaginap-seminar niya kaninyo, appeal po mo, boy!
1: Bullseye!
2: Para man sa inyo, habitaw, kanang mahimong andam sa pagpagkaginikanan, sa umaabot nga panahon nga makasulti mong tama, makahuna-huna po mong sakto pa sa inyong responsibilidad.
0: Kami tuuna, wala may mga iunana in tao, no? Nga naman, wala sa tanan. Wala bang good tayo social media dati?
2: Lagi. Wala yung
0: prinsya. Hindi kayo maka-access. Bago ganun ang problema sa parenting karon kay kalabang ganun yung social media. Inood bang gina, kaya diha ba na makuusay sa mga bata? Bago gani, kanang sa katamad ninyo magbantay o bata, inyo na lang ginapagunit ang tablet.
3: Atay.
2: Nya, mo expect ka nga gikan pagkagamay, gipagunit mo cellphone. Kunya pag dako, dili mo gunit og cellphone. Ah, sa kay mala.
0: Kana lagi nga tong batasan ng mga ginikanan ba? If experience na ako ni sa akong anak, kaya wa ginin na ako may experience ka niyan to. Sinoo ko. Kabuang ninyo riyan.
2: Karon, wala ginyo na experience ka sa una katong namusil ang bata, di ba?
0: Grabe ha. Ilang? Ayaw ginin to ako ninyo pasagdi ang inyong mga bata. Marugin akong ma-advise niya kaninyo mga kagilang kay kamarang ko yung mga bahay gapon pakabot sa unahan. Sigurado gina yun. Dili ang ubang tao ang magmahay kung dili ka mo isip mga ginikanan. Kaya nga naman, nagpabaya ka mo sa inyong mga bata. Di lang ni sa mga kaisunan na to nga mga naa sa laylayan. Kaya kini sulti kaya tungod lagi na sa kapobriho dili ay. Ultimo, tara mo ro kisa mga nagabuhat og krimen nga mga bata ron, di ba?
2: Ato bang mga mangarangan na isay sa buhay.
0: Oh. Yeah, gano man. Kulang sa pagdisiplina.
2: Akong tawag na sila kana mga membro mga bunakid ba? Mga
0: dili ka nga resulta sa balaod ni Pangilinan.
2: Say, makasulti mo biya ka nga dako kay itong naambag ka itong pangruwet.
0: Actually, kung basahon ni mo ang balaod ni Pangilinan, wala man tayo problema unta kung gipaybawaan na ginawin yung mga maayo. Pero mali magod ang information dissemination. Ang nakatatak sa balaod ni Pangilinan, bawal nakasaba ng mga bata.
2: Mm-hmm.
0: Di magod na maugod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maulay problema sa mga balaod dato, kaya ang pag-implementa perting sa yupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di sa kainit sa balaod dati, naalay mga saba nga inahan o ginikanan sa mga bata, reklamo sa SWD, tagaan nag-aksyon. Diba? Ang mamahay ang mga ginikanan, sabang tao na, dili ba na mao?
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mahogin na.
0: Wala kayo mga silbi. Yan ang magod pa mga sada, mag-word for the day lang sada. Araya, inyohan, imo na, katrobang Chris.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang itong word for the day, mabasa niya sa Titus 2.13, kabahin kini sa, unsay pa paglaob na itong tanan, nabatay paglaob, nabatay hope, mga katropa. Atong basahon niya sa Titus 2.13, nga nag-ingon, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. O, mga katropa, basig wala pa kabalo nga si Jesus Christ, Dios. Siya ang usa sa mga tulo ka persona sa atong Dios. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. O gagingon diri sa pulong, looking for the blessed hope. Usay blessed hope. Kada bang gihatag nga paglaom sa atong Ginoo. Paglaom nga ikaw mismo katropa nga makabaton o kanang kapaglaom gikan sa atong Ginoo nga mamahimo kang mahatagan o grasya, di ba? And the glorious appearing of the great God, ibig sabihin naagi panahon nga mubalik si Kristo alang sa iyang mga tinun-an, alang sa mga nagasunod kaniya, alang sa mga nagsalig kaniya. O ga siyempre, kundi ni mo gikonsidera si Jesus Christ kaya mong Ginoo sa imong kinabuhi, katropa, you lose the blessed hope nga ginaingon diri. Kay ang blessed hope mabatunan, maangkon lang diha kang Jesus Christ. Muna nga sa Bisayaan nga nagapaabot ni anang bulahang paglaom ug sa mahimayaong pagpadayag sa atong dakong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Katropa, it is time siguro nga imunang nga sabton nga kun naa may pinakanindot nga nahitabo sa imong kinabuhi, kanang masabtan nimo nga adunay nagpakamatay kanimo, adunay naghalad siyang kinabuhi para maluwas ka. And that is blessed hope, mga katropa. Kinsa gyud maluwas nimo pagkagahi sa itong ulo, pagka way puangod na itong mga ginikanan, pagka dako na itong problema sa katilingban. O niya, moingon ta nga, giluwas tas Ginoo, tinuod na katropa. Huwag gipili ang kaluwasan nga gihatag sa Dios, alang ka natong tanan. Apan, maluwas ang si kinsaman nga mutuod niya kang Kristo. Apan, unsaon ni mapagawaton, katropa. Nga doon na kay blessed hope kung ikaw mismo, dili mo ila sa authority ni Jesus Christ diha sa imong kinabuhi. Kay kini, wala may pinugsanay. Akini siya, gidalit nga ito sa matag-usapan ikaw, sahay lagi ko na imo share nimo ang imo nang sulti nga kaila man ko Ginoo nga kasabot man ko nga naay Dios, pero ayaw lang sagsamok-samok Dios ko o murag wa kay panahon para maminaw bahin niya. Muna kung kumingon ta nga ang imong blessed hope gusto nimo maangkon nya di ka maminaw sa gidalit sa Ginoo sa imo, usaw nang pagkaangkon ini katropa. Unang butang, unang punto ako sigutan, usa ka sirag sigurado og buhi nga paglaom. Mao na siya a living certainty. Pinaagi ni Kristo, naagi ni buhi nga paglaom, mga katropa, sigurado gyud na, di gyud na mapakyas. Ang blessed hope dili ordinaryong panghinaot kun wishful thinking nga walay kasiguruhan. Sa biblikanhong pagtulunan, kini usa ka lig-on og dili matarog nga pagpaabot nga nakagamot sa saad sa Dios. Daghan kay gisaad si Christ, mga katropa. Alang ka natong tanan, ingon niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Mga katropa, gusto niya yung dalon tanto sa amahan na panlagi di mamanta mo to, di manta mag baton o ga kanabang kinasingkasing nga pagtulunan kabahin kaniya kay ang ato ang nasabtan nga kuha man kinabuhi nganong magbuot man mo tinuod man ibuha man pero lagi unsa may blessed hope nga nagpaabot niya na kun ikaw maningkamot sa imong kaugalingon nga why bisan usa ka tawo nga makaantigo og makaya niya nga aluwason ang iyang kaugalingon kay ingon ang Romans 3:10 for there is none righteous no not one mga katropa wa gibisan usa ka nato nga matarong muna kung ikaw aduna nagsalig kasi imong kaugalingon pakyas ka na katropa I'm telling you padulong yu ka sa siguradong kapakyasan og dito sa linaw nga kalayo ang imong destinasyon muna I'm telling you samtang naapay panahon, pasudla si Christ sa imong heart. Dawata si Christ sa imong kinabuhi. Nga siya maghatag ka nimo og certain nga kanabang paglaom. Sigurado og buhi nga paglaom. Ikadua, ang mahimayaong pagbalik ni Kristo mga katropa. Para glorious nga kanabang ultimate culmination. Ang kininga paglaom, nakasentro mismo sa personahe o pagbalik sa Ginoo nga mao si Hesus Kristo. Dili kini pag-ikya sa kalisdanan kundili kini pag-ila nga ang kasaysayan sa tao padulong sa iyang balaanong kadaugan ang paghukom sa dautan pagkatapos kon pagtapos sa kasakit o ang paghari sa iyang walay katapusang hustisya o himaya ang kinabuhi katropa puro problema dari ibabaw sa kalibutan daghan nagsulti nga kanus aman matapos kining problema ha ngano ka kung matapos kining akong kinabuhi matapos ba ang problema katrupa aw nagdepende kada kun ikaw sigurado nga aduna kay blessed hope kay gunitan diha kang Kristo matapos kada apan kung wa kay blessed hope dili ka makabaton sa blessed hope ni Christ kay di ka motuo niya katrupa sultihan ta ka that is not the end of your problem even that is the beginning na lang imong nga problema nga imong pagatubangon unsa may mas pait nga tagamtamon linaw sa kalayo hangtod sa kahangturan nga walay katapusang pagantos ang imong kalag bagantos didto o ga siyempre

0: lang kay ay lahar man nga kanang mamahimong balaan sila ra may dapat buhi o mamahimo ana kay ako okay ra man ko na man ko Ginoo bitaw kaila man ko Ginoo sulti ta kaila ka Ginoo pero bisan ang yawa kaila og Ginoo part kaila ang yawa og Ginoo ang problema lang kay di siya mutuos Ginoo wa niya gikinabuhi ang gahom sa Ginoo siyang kinabuhi mo to nahimo siyang yawa nga dati siyang anghel niya mas gipili diya ang iyang kaugalingong kamuton o gusto mo nang nabulag siya sa presensya sa Ginoo mo na karon nahimo siyang yawa mga katropa unya ang imong kinabuhi mo yung kanga kaya ra nimo ikaw ra sultihan ta ka basig mali na ang imong pagsabot diha mo na nga ang pagpahinumdom sa bula sa bulahang paglaom maoy kusog nga magtukmod sa matag magtutuo nga magkinabuhi nga may kaputli disiplina sa espiritu o kadasig sa pag-alagad samtang nagapaabot sa dakong adlaw mga katrupa o kanang adlaw mao kanang adlaw sa pagbalik ni Kristo alang ka natong tanan siya kita nga nagatuo kaniya nga siya ang atong Savior siya ang atong Lord siya ang tag-ias kinabuhi mo nang kita magatuman o musundog kaniya imitate me as I imitate Christ ingon ni Paul mo na katrupa ang blessed hope nagikan diha kang Hesus Kristo.
1: Bullseye! Bullseye! Nah, basta yung siguro ka tropagpis nga kaya na ako ni pero na ako Ginoo. Di lang siya mutuog ka ng mga sulti-sulti sa ubang tao. Ubang tao, di ba na sila Ginoo?
2: Bullseye!
1: Bullseye! Mag-inusara ko sa akong pagtuo kay Maunay ang gituuhan. Nagtuo ko ka na ako Ginoo.
0: Okay. Ikaw na may nasaya na. Di mo kabalo ubang tao na. Pag-abot sa...
1: Wala tayong problema diha. Kay... doon ako'y ano, kanabang, ako nagkatuo ko katropang Chris nga magkalalis magod ang mga simbahan. Pero yung sahay ang mga tao mo likay ba? Pero actually, wala na sila nagdikay nga di na sila mutuo. Nagkatuo gihapon sila, pero nagalabad ang ulo ba? Eh, lain-lain ang interpretasyon sa Biblia.
0: Lagi.
1: Na magiging ano, di man na ito manikin, kaya lain-lain naging tagsikta sa Kristyanismo daan. Diba? Pertindaghanag ano pertindaghanag sikta so mao na tong kinasulti mga kagilaan nga nana sa imuha kay walay makasalbar sa imuha nga simbahan sa tinuod lang ikaw ang gihapon ang makasalbar sa imuhang kaugalingon.
0: Gracias Ginoo nga makasalbar ka kay di ba nito kaya kasalbar tong kaugalingon kundi ang pagtuo diha kang Kristo mo'y maghatag ka na tong higayon nga makasalbar masalbar kita na. Sa gikan sa impyerno.
2: Bullseye!
1: Atong oras, ano, 7-7 na ginintawag?
2: Bullseye!
1: Ari na karoon na! Uy, kanadeng nga pagturunan. Itong kayong Santo Plus Gold. Kaoban na ito na yung Santo Plus Coffee Mix. Ari na karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye!
1: Pagkabiyenda sa Magna Carta for MSMEs or Go Negosyo Act, gitukay sa Senado.
2: Bullseye!
1: Ipangunahan mismo ni Senator Bob Aquino ang hiniusang public hearing. The Senate Committee on Trade, Commerce, and Entrepreneurship. Kaoban ang Economic Affairs of Olga Finance. Sa may Pasay City aron tukion ang mga ambyenda sa Magna Carta for MSMEs o Go Negosyo Act. Tubong sa Maulacan ang pagpaligon sa suporta sa gagmay mga negosyante pinaagi sa masayon nga pautang, pagmenos sa burokrasya o pagpasulod sa mga digital micro-enterprises sa mga programa sa gobyerno.
2: Bullseye!
0: Bullseye! Sakto kanin kay Senator Bam.
1: Dapat tabangan niya natin.
0: SMEs mga ginimportante, oh.
1: Pero, usahay ha. Basi, dili na MSMEs, nagpaka-MSMEs gapon.
2: Bullseye!
0: Napoy nga na ako negosyante, no?
1: Maramis ka ba itong ilahang
0: obligasyon?
1: Di ba? Magiging nga na yun.
2: Bullseye!
0: Okay, di ginatong mawala na, kaya di gusto biya na yun.
1: Anyway, saray pa na ito mga balita.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Media monitoring centers ipatindog sa Cotabato, Marawi alang sa BARM elections.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagtukod ang Presidential Task Force o Gabidia Security Confidipom sa o mga media monitoring centers sa mga dakbayan sa Cotabato, Marawi aron bantayan ang kaluwasan sa mga tigbalita nga musakop sa labing unang Bangsamoro parliamentary elections. Kinisubay sa kamanduan ng Executive Secretary Ralph Recto alang sa deliang koordinasyon batok sa posibleng hulga o kapintasan. Kasamtangan usab nga gipahigayon ang safety training sa Camp Evangelista Cagayan de Oro City kauban ang upapo kon upapro ang uga kasulanduluhan aron mapalig-on ang proteksyon sa mga mamahayag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Na! Pero...
0: proteksyonan daw ta.
1: Presidential Task Force in Media Security ha. Monitoring Center ha. Okay, maayo man na. Pero ayaw mo ka ng reactive pod. Di ha pa mo

0: mo la himo glaka ko kadun na naman namatay.
1: Okay.
2: Oh, sa pabari bago day.
0: Kulang mo sa kalabang trabaho siguro. Trabaho mo na kayo ng maayos din. Pwede ba i-ano din natin yung mga kasamahan din natin? Minsan, huwag bang paggamit sa mga politiko.
1: Okay.
2: Good luck. Marami na sila.
0: Kinsa nga media ang inyong ginaingon. E dama po goy, mga kaubanan na to sa buhat. Tuwa naman nagsanding sa mga politiko. So normal yun ang anipatay. Diba? Mahimo kang barker na sa usa ka politiko, sigurado goy na masuko yun sa imuhang yun.
2: Moment. Tinood man. Bullseye! Nagi masakit kay di bang ka makaserve og two masters at a time. Imong dahigo ng usa, imo pong daoto ng usa. Na mo gina.
0: Dapat ibalik ang mga kaniadto. Klase sa pagpamahayag. Pero balansin yun ba? Mauna yung ginabuhat nato dito sa XFM mga katropa. Huwag mauna yung siyempre napansin po sa ato mga tigpaminaw. Huwag salamat kayo sa inyong tanan. Imo na kitag balanse dari. Kung makoment man mong uban diha nga kami binayaran na inyong hama na, bahala mo sa inyong kinabuhi.
2: Ganun.
0: Kay kinsa may dayag nga binayaran, balaan man na di gapon diha, tanawar ko na inyong mga comment section kung sa inyong mga post.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Garo na kayo. Kami panunoon ninyo pasangindan na nabuang mo.
2: Ganun, kinsa may gawas karon nga nahimong tigpamaba sa usa ka negosyante.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Basta, taro na ta sa itong trabaho. Og, kung nanarbaho, ayaw mo pang ginabot. Kaya trabaho na po niya mo, ha?
3: Bullseye!
0: Problema sa inyo ang imanira na mo personal pag nga wadaan na mo og kanabang ikatubag. Ana lang. 7:11 na nga itong oras. Alo,
2: yaw. 7:11.
0: Kamila na giniba. Ayaw to, kaya ipasarado to katindahan.
3: Bullseye!
2: Sarado to.
0: Sarado to, 7:11.
2: Pareha yung forma.
0: Okay, pareha, pati color, kikopya
2: pati man. Design.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi na ako, binuang rin na to itong kang katropang Ibilin ba?
2: Naagid ay.
0: Kay Sibin Ibilin ba, katindahan? Naagid ay. Grabiha lagi.
3: Bullseye!
2: Give mo na yung 6 Ibilin, ang tatlo, no?
0: 6 Ibilin.
2: Oo. Para ay ka-7 siya.
0: Dili po siya, ano? Dili po siya...
2: Haom?
0: Haom. 6 Ibilin, mo lain man. 7 yun, kay pareha iba. 7 Ibilin.
2: Ibilin.
0: Ganun, 7-11 po nino.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tantang, salayan na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tagli! Nanawagan sa mga ginikanan na gugma o gasing-kasing ipatigbabaw taliwala sa teknolohiya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nanawagan si Cardinal Luis Antonio Tagli sa mga ginikanan nga o kapuhan na paligunon ang relasyon sa pamilya o likayan ang pagsalig sa artificial intelligence o mga gadgets sa paggiya sa mga bata. Kibot ni Tagli ang baong pahayag atol sa iyang wali sa UP Diliman nunod sa nahitabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Ipasiugda sa Cardinal nga ang tao lamang dunay kasing-kasing nga makatudlo o tiunay nga pagbati, empatiya o maayong pamatasan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sakto man ang kitagli, hindi magkamakahatag o gugma kung wa kay pagigugmas uban, di ba?
0: It really starts from the family, kid. Ang problema kay lagi usahay ang problema ang usahay ang simbahan manggod mapolitika
2: gani
0: abalo mo wadan mo mga tigsunod sa simbahan imbis nga makadungog og mga maayong pulong sunod sa simbahan ang iyong giskutan politika man so di mawadan og gana yeah o dito
2: wala may kalahian dai ni abot ko diri issue gyapon sa national asa mo kare din ta mo simba
0: pati ito ko sunod simbahan mga word of wisdoms mga word of God
2: ang Biblia
0: ano di ha mga apil-apil mo sa politika, di ba? Separate ang church.
2: Ako na si Pabi, oh. Noon sa ng taon. Si Kagidlay na. Ay, Cardinal, basig na minaw karon palihog lang ko ni Pabi kay Father Fabi kay Murag, kinahanglan gina ni mo gugmagi ka ni mo.
0: Wala ba tayo problema niya nang ginapaglaban ninyo diha kay para sa ano, pero over, manggod, sobraan na ba?
2: Oo, oh, nang apil na gina.
0: Wala na gina yung tao na mao mga kagilaan, no. Di ba? Samtang, salayan na ito mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Balaod batok pagpugong sa mga pasyente kawalay ibayad, gipasar sa Senado.
3: Bullseye! Pumusay.
2: Gipaluyohan ni Senator Mark Villar ang pagkapasar sa Senado Senate Bill number 1511 kon enhanced anti-hospital detention act nga nagpahamtang og bug-at nga silot sa mga ospital nga mupugong sa mga pasyente bag-ong nataw nga bata og gamatayng lawas nga tungod sa utang. Gidili usab niini ang palit-ulo scheme og naglatin og multa nga umabot og 1 million pesos o pagkabilanggo nga sa mga malapason samtang gitugot ang promissory note aron makagawas ang pasyente. Dugay naman ni nga.
0: Pero how could it be a win-win situation? Maunta na ang atong huna-unaon sa itong mga magbabalaod. Kasi syempre, ang pribadong ospital naman nagkipaswilduhan. Wala man na nila gikuha nga libre ang ilang mga tambal. Oo, naaman ta sa pagsagip o kinabuhi, kana sigurong pagbalibad sa pagdawat siguro, kana, makauyon pa ko niya, pero gisulod din mo sa pribadong ospital, kabalo ka nga nakay bay doon. Unsay matabang sa gobyerno. Dili nato i-hand-off dito mga katropa sa pribadong ospital ang kaning kawalay kwentang pamalakad sa tumpang gobyerno. Ganaman, panawara ko ninyo, ang PhilHealth dati, di ba, dagko kay mabawas sa imuhang billing sa ospital. Karong panawa ninyo. Asa nang padulong ang budget sa gobyerno? Nga nung gikinahanglan mang yod nga ang mga paryente sa pasyente mugukod ana mga politiko tungod sa MAEP, AX. Di ba, yun sa nga pag-una-una na siguro, Senator Mark Villar, kaning imuhang tanawon, kailuoy po kayong ospital. Asa ba po na sila magmuha karoon? Kasweldo na sa mga doktor, sila mga nurse. Diba? Oo. Naglisod ang katawa Pilipino pero dili obligasyon na sa pribadong ospital. Obligasyon na sa gobyerno. Kung gusto ninyo nga mataro, pagtukot ka mong mga nindot ng ospital, nga iya sa gobyerno.
3: Pumulsay!
2: Sakto bito na yung mga katropang Ruel?
0: Kay, what if ba? Ako'y tagiya sa ospital. Yung iana na lang, ipagawas ninyo nga di ka bayad. Error man na random eh.
2: Naghimo sila ospital dili kay para himoong kawang gawa. Kung dili negosyo kay kabalo man sila nga ang need sa pagpa-ospital basic man gyud na.
0: Ngano ang doktor nga nag-atiman sa pasyente, soldado ng gobyerno dili. Ang mga nurse sa private hospital, soldado din ng gobyerno dili. Giswildohan na sa maong ospital. Ya unsay kasweldo nila karon? Uy ana man lang kawang gawa na lang di karon ay rentag. May tag-perting datuan ni Ana.
3: Pusay!
2: May ta sa kongreso kay naikawat gawa.
0: May taglalim magpatukod ng ospital pero di ba yung mahal ah? Di man gali ka patukod-tukod ang gobyerno kay tukod sa kamahal? Diba?
2: Tinuod na.
0: Building palang daan, gamit palang daan. Pila na yung magasto ni mong magpatukod ka ng ospital niya karon. Ingana lang ah, binuang.
3: Pusay! Pusay!
0: Ya, og wala po'y pribadong ospital, luoy po kayo mga pasyente, asa pa po dagan?
2: Wala may laing alternatibong pamaagi, musugal yung pribado.
0: For example, dali sa to, sa Jinsan, isa na may public hospital. Diba? Dr. George P. Ruyeca Hospital ra, and then it's run by the LGU, yung kabalutang run by LGU, pero
2: may budget.
0: Isang ganig run by national.
2: Digi pa igo.
0: Digi magabo pa igo, igo-igo ra una-una na.
2: Magdasok ang mga pasyente bitaw, tanawa ko ng Tagum, tanawa ng Dabaw, daghan diag mga national kanang ospital gigidumalahan sa national pero nagpuno ang mga tao na kinahanglan og medical attention.
0: Na dagko kay tax ta diri sa Pilipinas. Padum lang sa bulsa sa mga politiko.
3: Imbis
0: nga i-priority ang health sa tanang Pilipino.
2: Sa New Zealand, katropang Ruel, nagko kasi lang taxes.
0: Pero may problema, anak.
2: Pero
0: libre ang ospital.
2: Libre ang ospital, libre ang edukasyon sa bata.
0: Diba?
2: Ang karir nila nakandam na.
0: Di tama ulaw, anak.
1: Atay.
2: Ang problema lang nito, unsa, mas daghan pang baka kaysa tao.
0: Kabalo ka, katropang Chris, dato ang Pilipinas, daghan nagkawatan.
3: Pusay! Pusay!
2: Kanag yung kawatan, huwag watay buhaton kung unsao na pagpaggang, maabot ang panahon nga ultimo mga pribadong tao moapil pagpangawat.
0: Alas 7:19 itong oras mga katropa sa live pa po na itong mga balita. Tanawa ninyo ni Karon. Kani mga kawatan kaya kay buikya sa balaon.
3: Pusay!
0: Pusay! Mibasaka og supplemental counter affidavit sa Ombudsman.
3: Bullseye!
0: Mibasaka karon og supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman si Kaling House Speaker Martin Romualdez Binagi siyang abogado si Attorney Adi Pato. Aron nga pamatundaan ang iyang kalimpyo batok sa mga pasangin sa pagdawat o kwarta. Kanakip sa ginuso ang gisumbaang pamahayag ga 25 sa 25 kakani driver of security aids ni kaning Representative Zaldico nga nang himakak sa maong transaksyon dungan sa pagbakwi ni Orly Gutesa sa iyang naunang akusasyon.
2: Recantation si Gutesa pero kabalo matangano ng recant siya. Kay grabe ang pressure siyang pamilya. Siyempre naman.
0: Basahan ko ninyo. The president announces. Hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan, presidente ako ng Pilipinas. That was the start. So, but kasuhan si Martin Romualdez.
2: Uh-huh.
0: Pero tanawang sa gibuhat nila. Recant si Gutesa.
2: Uh-huh.
0: Ginaoperan nga mag... Nanay na recant sa 18 pod.
2: Uh-huh.
0: Tulo na kabuo kata, lima. Maso!
2: Abi ba na ko nga ang recantation sa balaod sa Pilipinas, murag wala nila ginatagad kay mawad
0: ang... Pagkabot sa korte manggod gyapon, ano kay pwede ka makasuhan gyapon?
2: Gani?
0: Kay...
2: Walay klaro.
0: Nanumpa na ka sa tubangan sa korte sa imuhang pamahayag. Nya karon imong i-recant mo, pasabot, ang imong pamahayag baka?
2: Nya...
0: Na korte ba yan? Ano sa imuhatong sa korte?
2: Dakop, gyapon tarada niya.
0: Di ba? Pero kung pobre ka niya, dili connected din yung mga dagkong tao nga kaso.
2: Ha, klaro.
0: Preso ang Gutesa.
2: Tra, kung dili na ko mabasol si Gutesa, kay siguro, dili sayon alang kaniya nga mo decide o gingana nga mga options kung walay grabe nga pressure.
0: Ah, sulod-sulod ka giyana niya. Karon mo atras kang buanga ka. Sayang pagka-marines.
3: Bullseye!
2: Delete to the marines.
0: Wag yapon dahi, wag ako i-believe, wag ay mga baruganan halos.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Mm-hmm. Imuha na.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Congresswoman Sherlyn Bayas Ugrales, may pasidungog o gamay pang apod-apod sa ugtabang sa mga biktima sa sunog sa San Isidro.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ilihog kilayon ang buhatan sa kongresista kung ni Congresswoman Sherlyn Bayas Ugrales kaabag ang Office of the Civil Defense sa Region 12 aron tunulan o dinliang hinanabang ang mga pamilya nga napiktuhan sa bag-upang nahitabo nga sunog sa barangay San Isidro. Gipang apod-apod sa mga biktima ang mga family pack o gamay ng danong hygiene kit alang sa ilang adlaw-adlaw nga paginahanglan samtang nagpaalim sa trahedya. Ipaabot sab sa magbalaod ang pasalamat kang Kapitan Jeff Rooks Yumang o sa konsiyo sa barangay sa hapsay nga koordinasyon aron luwas nga madawat sa mga general ang giginahanglang tabang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na yung mga nasunugan maguhay ng
2: exercise katong, kapalimanan. Bago nag-anto si Kapitan Dristua nga gibisita niya na namahaw doon siya dito.
0: Alas 7.22 sa itong pagbalik. Ano na itong ginaingon mga katrupa? Dapat ani sumbot sa
2: iyo. Dugay naman dapat gibuhat mo. Pero proactive lagi.
0: Nako.
2: Dili mo buhat. O guwa pa panghitabo nga problema. Muna siya i-resulta.
3: Bullseye!
0: Actually, dili ni problema sa kapulisan. Dili ni problema sa atong balaod. Dili ni problema sa iskinahan. Problema ni sa ginikanan.
2: Una magina. Diha mag-isbalay, magsugod.
0: Ito nag-isgutan sa itong pagbalik. Relax na mo niya. Kinigabahin. Atong karin yung mga katropa. Siyempre sa Santo na Plus Gold.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
1: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Side.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa namo mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
6: Exciting!
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes!
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na

0: kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og Premium D3. Aron lang si firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Oras, mga katropa, alas 7.31 na.
1: Bullseye! Oy, lipay ron kayo, wala may trabaho. So relax, balay ron. Silig-silig sa
0: mga labada. Naamo diya sa panimalay.
1: Oo.
0: Maminaw mo. Kay para sa inyo, honey, ang topic. Diba?
1: Gidesign, gindi para sa inyo.
0: Kay, siyempre, daga na kayo mga pangitabo. After itong ating miyo di sa Buanga, ato na po yung mga threat, dari sa tuang dapit, una, kagapong adlawa, ang tampakan, pagkahapon, gisundan sa Iskiyo, o sa to, eskwilahan? Sultan Kudarat University? State University, SKSU? Pagkahapon na po ang Stratford? O ako nga si Piat.
1: Stratford, di asabay dool sa Sukoteco.
0: Oo. Ngayon mga iana nga threat. So, syempre, isip pa, karabang head sa tulungaan, suspended yung dayo ang klase, mauna pinaka the best nga pagabuhaton.
1: Mm.
0: Kaling sa tampakan katrupang kay Cesar Cotabato, tungod lagi sa mikatag nga hulga sa social media, gikan sa account nga John Ray, kaya resulta sa pag-bira sa usa ka 14 anyos kay estudyante sa kapulisan, aron kuhaan og impormasyon dili na ni kanawgang lunsay hinit nga insidente lamang,
1: isolated incident,
0: kun dili kabahin kini sa nagakuyanap nga sumbanan sa ginatawag nga online threats nga bago lang sa bitayog sa tungaan diya sa Tacloban ug Zamboanga. So ang maong binuang irresponsibleng pagpost sa social media, magmugna kining dakong kahadlok di lang sa mga magtutudlo og estudyante, isip sa mga kinikanan ug siyempre mag-usik tagpundo na rin oras sa mga otoridad o temporaryong mabalda ang dagan sa edukasyon o kalinaw sa komunidad.
1: Tinuod na.
0: Diba? Dili, basta-basta ngayon. Laka mo, ambot, unsay utok ng mga bataa nga numero uno, untang disiplina ni ini ang mga ginikanan.
1: Balik na po sa ginikanan. Diba?
0: Wala tayo angay mahayon rin kundi ang mga ginikanan. Kung unsa man ang gibuwat sa mga anak, it's always been within your responsibility. Ikadungang ginikanan lang ato mga maestra.
1: Wala, sayop ka ito si Anticlear
0: Castro. Anticlear Castro, di ka magbinugo. Awa, wala na nung kaila sa imo si Vice Mayor.
1: Kini nga hitabo katropang Rowel gikan sa Mindanao, hangtod sa Kabisayan, nagpamatuod nga dinilian gayod ang pagtutok sa disiplina, digital literacy ug emotional nga giya alang sa ato mga kabataan. Subay sa gipamahayag ni Tampakan Mayor Leonard Escobillo nga magpabiling kalmado apan mabinantayon ang isab nga mulihok ang mga ginikanan ug magtutudlo sa pagsubay sa kalihukan sa kabataan sa internet aron nga mapugngan ang pagkatag sa susamang hulga sa kaluwasan sa publiko. Panahon na nga itusok sa huna-huna sa mga batan-on nga ang sayop nga paggamit sa social media adunay bugat nga legal nga sangputanan og dili gayon ang himuong komedya ang seguridad sa kadaghanan.
0: Correct ka. O yun ba kamo nga basaka ng kasong kriminal ng mga batan-on o estudyante na paliyo sa bomb threat, shooting threat sa social media? Ako, dili eh. Ako, para sa kuha lang ha, siguro ang pasakalong kaso ani mga ginikanan ba?
1: Ano, uyas ginikanan?
0: Oo, para maningkamot ang mga ginikanan nga disiplina ang ginilila mga bata. Di ba kung rason ang gidisiplina man naman? Gidisiplina niyo ang ano na yana man. Nakuha mo na nila sa gawas, nakuha mo na nila sa online. O di kulang yung pagdisiplina kung nakuha nila sa online.
1: Wala kay panahon sa mga anak, in short. Bawa na diha matugkad man gid mo nga wa gid say panahon sa anak kay nganong ningon man siya nga nakuha niya sa lain, ibig sabihin wa kay panahon mo na nangita nga tension dito sa uban
0: nga masugot mo mga ginikanan nga paubsan ang criminal liability sa mga bata. 12 anyos ibalik na to, di ba gid masugot kay kabang may numero uno nga di masugot kay dili gid mo gusto ma-prison yung mga anak.
1: Pero
0: pero unsay gibuhat ninyo?
1: Lagi, responsibilidad. Wa man ninyo tumana ang inyong pagkaginikanan.
0: May ba? Ang cyber threats, bomb, shooting threat online, sakop kini sa Cyber Crime Prevention Act o Presidential Decree Number 1727, Anti-Bomb Joke Law. Diin bugat ang silot, bisan gihimo kini pinaagi sa dummy accounts. Pero unsaon pagsilot nining 15 anyos? 14 anyos, 15 anyos pa ubos.
1: Aksyon yung kabalaka yun. Mga bata pa man eh. Unsa ba ilang nahibawaan bahin sa balaod? Wala gyud ang ilalang ani.
0: Dili ako katrubang tres nanay kay balo ang 15 anyos.
1: Mm-hmm.
0: Kay katanay mo sa kluban. Kabalo sila sa juvenile law. Dili na to nga dinay. Nanay buot ang 15 anyos. Bisa ka 12 years old karon kay bawo na sa balaod.
1: Mao na nga ginakomit nila kay ang nila pa adili ta maigos balaod ani kay anaay juvenile law.
0: Mali ang thinking ba? Nato nga di, ang bata di na kabalo kay bata pa bata pa kabalo na mangali na mo jakol iya nang idara diba pero ngano na yon ana tungod kay lagi kulang og giya sa
1: ginikan
0: animalay
1: mm.
0: Tungod na diligid kita mo at tempo gunit o pusil. Nga naman, ang ginasulti sa itong mga inahan, ginikanan, dili na siya dulaan.
1: Mm-hmm.
0: Dili na pang bata. Ako, uncle, policeman ako, uncle. Kita mo ko silang armas niya, pero di kita mo na i-temp kahilabtan kay kabalumi na kanang armas na makapatay o tao. Dili siya dulaan.
1: Mm.
0: Karon,
1: maayo ito pagkatudlo ah. Kay nitatak man si Monhuna nga dili yun yung hilabtan.
0: Oo, kaya ginikanan dati kay... Parte man ka-stricto kay wala lagi. Wala lagi kining juvenile act pa before. Wala lagi ni pangilinan law before.
1: O diya wala pa social media pag kaayo ito panahon na.
0: Oo.
1: Naaman, limitado na kayong oras.
0: Mga ganin ang challenge yung karon. Oo, lahi man ko nang tuuna. Ayaw na yung kumpara karuna. Katro bang, Ruel? Kung isa karon, dili na ito kay kumong ikumpara. Nga naman, una sa tanan, nabag-o man ang panahon, pero... Ang pag-amping nato sa ato mga naak, dili agay nga magbag-o.
1: Correct.
0: Kita dapat ang mo-adjust. Kabalutangan ay social media. Unsay ato buhaton, atong bawalan.
1: Mm.
0: Dili nga 10 anyos pa lang, gipagunit na natong tablet, gipadula na natong Roblox.
1: Dili kinahanglan mausob ang imong pag-amping sa anak. And at the same time, gamiton nga leverage ang social media para mas maayo ang iyang pagtubo. Dili kay imong isalig dito sa social media ang panahon niya mo nang ang imong anak perting hiwia wa kabalo kung unsay dapat niyang buhaton. Then it boils down sa imong pagkapabayang ginikanan.
0: Nga imo nang gipasagdan diha, okay man ta nagdula na diha ng bata pero naa ka.
1: Oh, mo guide ka o anak ha, kana duwa ra ha. Mm. Ayaw ginagbuhata sa tinuod nga kinabuhi ha kay ang kinabuhi di na mabalik. Ana ba? Nasi thinking na mali din ni kung akong implement no.
0: Mm.
1: Kani duwa ra ni lingaw-lingaw ra ni. At least nasi guidance.
0: Na patong video nga na sa usa ka ginikanan nga gin-interview ni ang anak ko. Anong sabi para sa iyo nang sino nagutos? Maghubad daw ako, mami. Pagkatapos mag-jump-jump daw ako.
1: Roblox to, Roblox. Oh,
0: pagkatapos niyan, anong reward? Mag-taas yung aking level.
1: Ba, wala siya guidance. O niya, kato, nakurat ang inahan ato, katako ko ato.
0: Oo. Oh.
1: Nakuratan siya nga mo, na dinigin na tudlo sa Roblox. Mo nang nangampad niya gito siya nga, kitang ginikanan, atong dako nga responsibilidad di na to pwedeng kalimtan.
0: Diba, interaction man gud gihapon sa kapwa ni mo tao, ang Roblox.
1: Oh.
0: So ang nagsuko sa mga tao ra gihapon to. So dili na to angay nga imahay tanan sa teknolohiya ning tanan.
1: Lagi.
0: Naa gihapon sa tuang nga mga tao. Ako di ko motuo nga sa kupon ta si AI, nabuang mo. Kita ang musakop kanila. Kita may nagbuhat niya, nakita may nagkumanda na. O tanawa ni yung dula nga Roblox, kinsay ka communicate sa ibong bata sulod sa Roblox?
1: Tao
0: ra gihapon.
1: Naghatag si command niya, naigam ni mong anak, murag na addict na sduwa niya.
0: Okay, gusto lagi nga mag-level up.
1: Oh, di. Gisunod niya ang gisulti atong tao behind yan ang games. So, mahimong dautan kundi di mo ma-monitor ang mataglihok sa mong anak.
0: Maitag atong teknolohiya sa atong gobyerno pariyos, teknolohiya sa Amerika. Nga kayang i-detect. Ang kana mga IP address bisa pag mogamit mo dihag
1: dami accounts
0: VPN.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gihapon nilang ma-detect. Diba? Di man ingon ana. Diba? So kita ang mga ginikanan ang mag-adjust. Psychological aspect. Dapat atuan na tanan, dili nato na isalig sa bisag kinsa. Kay ang pamatasan sa usa ka bata magsugod sa panimalay.
1: Iya, ang basic foundation magundiya yung ginikanan. Dili siya makat-on o makinaya dapat sa uban. Dapat sa iyang ginikanan. O siyempre, imo man ang responsibilidad, ayaw nagkalimti. Kay tungod, dili magunda rason nga busy ka, nakitrabaho, wakay panahon, kay grabe imong ginapas ng mga kanang kota, dates, mga deliverables, dili na siya rason.
0: Siguro, tokyon na to karon katropang Chris, siguro palaumon o patasan na itong silot ni ining ubos sa civil code o family code. Kaya ang silot karon na may silot. Ang mga ginikanan mahibong mapasakan o kasong civil.
1: Okay.
0: Civil case rin mong papasaka. O pabayron o danyos perwisyo nga resulta sa responsabling binuhatan silang minor de edad ng anak niya. Nakapatay. Wala man sa ito ang civil o family code na ginikanan ang manubag. Kay civil liability ba lang, di man criminal liability. Siguro ato mga magbabalod, tanawon ninyo bayo, basi pwede isaka na ito ni criminal liability. Aro na maginikanan, mahadlok. Mauna nga dapat sa ano ba lang, bata pa lang ilan ang kanabang tuduan o maayo ang ilang mga anak. Kay mahadlok, kay dili lang civil liability, dili lang danyos.
1: Napay criminal.
0: Nay criminal liability. Prisuhon. Diba?
1: Na karang subo ba nga moabot ta sa pagpapriso kanang pagsilot pinaagi sa balaod nga simple ra magunta na gud nga pangagpas buhata imong responsibilidad kung tinuod ka na higugma sa imong mga anak.
0: Di naman gud madala king wanana ang panahon katrupan Chris.
1: Na.
0: Nganong dili na naman dala kita. E mo na batasan na itong mga Pilipino, unta, dili na tamo sangpot sa iyo na ini, pero gasangpot kita. Tanawa ninyo ubang nasod. Wala sila patawad pagkabot sa balaod. Kaya nga naman, kabalo sila nga tao rata. Masipiat yun ta. Makalimot ta usahay sa itong responsibilidad. Muna pa sa kaan o bukat kasilot para di kakalimot sa iyong responsibilidad. Ay kita mga Pilipino, ano ra kayo tayo? Kaya sobra kabutan ba? Dili pa tamo react kung way mamatay. Di pa tamo nga suko kung way mamatay.
1: Napay mga politiko nga gusto po silang iskutan sila. Asaw-saw po sa istorya.
0: Kaya ba, hindi ka kasabot ba? Tungkol siguro sa pamatasan na ito si Pilipino nga dili ta gusto nga musilot yun. Di ba galit tamo sugot o karang silot kamatayon? Nga kung buto na una o ninyo na sa Biblia ang silot kamatayon.
1: Pero di tamo sugot o silot kamatayon ha, pero... Ang uban diha kanang parinti anang isuon anang duha ka senador nagsuggest siya nga i-legalize ang prostitution.
0: Ha?
1: No. Nagsuggest si Mon Tulpo nga i-legalize daw ang prostitution kay di na daw masulbad ang prostitution sa nasod. Ikaw gyud.
0: Bullseye. Sa gobyerno si Mon Tulpo.
1: Gani.
0: Mijama na siya, di man na siya. Hindi man na siya, ano? Hindi man na siya opisyal. Mga manyakol man, gusto na i-legalize it.
2: Roel Dumantay, Chris Legaspi, Pulsa.
1: Di lang, kining kultura sa kabataonan karon wa na gini ma-monitor, wa na gini ma-bansay pag-ayos kinikanan. Munang dakong problema. Di na ni siya about sa kuan lang. Paghatag na to o panahon sa ilaha. Na murag mo resulta na siya sa paghimog balaod kay di na maguntagaan o pagtagaan sa ginikanan ang iyahang responsibility. Murag iyan ang napasagdan o niya gobyerno na nagproblema, so unsa may resort sa gobyerno? Natural nga mo create siya og pamalaod para mapugos ang ginikanan nga mamahimong responsable ngadto siya mga anak. Sayo, makaingon po taba nga, dili man maayo no nga magkabalita ta nga doon ay mga abortion na itabo niya. Pero kung kining tawhana walay sense of responsibility sa mga bata, nga nung gipadako pa na yung mga anak ninyo?
0: Ang mga bata ang idaraman doon, ano na siya katropang Chris? Nagalong og attention.
1: Correct.
0: Yung anak kong edad o tinood niya, aminado ko nagalong og attention. Di ba? Pero ginatagad ko sa kong ginikanan mo na di ko manubra. Diba? Paano ganitinguha isip sa mga batanon? magkuha ginang pagtagad, magkuha og reaction. Ang problema na to karon sa mga ginikanan, kita mga ginikanan, mauna magbantay kita, kay pati ang share sa ilang social media, ha, ila na nang ginatagaan o pagtagad. Ang kita, di mo tabang ginano ba? O, bahala, wag, i-like ninyo na, o dili akong post yun, ako'y labon.
1: Pero lahi ang impact sa mga bata.
0: Eh, hey, masige mga tiguan karon, gusto nga na i-like, na i-share. Amin na ninyo na o dili.
1: Oh,
0: di ba? Pantawad, sige mong review sa inyong gipost. Di ba? Ay, nabay, nag-like, nabay, nag-share sa akong gipost. Ha? So, makita sa inyong mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Isunugon. Di ba? Copycat, pinuminom na siya. Ah, kopyahon mo sa mga bata. Di lang po ka na ang pagkopya sa mga bata. Ah, kopyahon po din sa mga buang. Di ba? Tarawar ko ninyo na itabo. Ah, bago lang sa Sambuaga. Butangan na itrit ang tapakan. Gisundan po din si Jinsan. Gisundan sa Sultan Kudarat State University. O aron lang sa itumong tinguha mag-viral.
1: Ba? Ang tinguha lang para for the content niya. Mabutang sa kahadlok ang mga community. Mga ginikanan nga siyempre mag-uol sila. Ilang mga anak na sa eskwelahan. Kadungog sila na yung anak nga threat na blaka.
0: Diba? Nimbisa ka itong mga maestra, mga tudlong tarong kay ditin pa kayo tapagabot sa subject.
1: No.
0: Di, apel po, katruma apel po, kadlok. Kasi di ba handlok na yan na?
1: Lagi, hindi pa mo silang maestra student niya. Kalit kakadungog na ay nga na po nga buhaton, ha? Di nyo gawa itong eskwelahan.
0: Kamalisan na yan na. Lisan ka eh.
1: Bagay, grabe gina ang tropa bitaw, katropang Ruel.
0: Nga, ang tanaw na ko sa itong gobyerno ba, murag mali, maning gina. DILG Secretary, sus kamon, rublok sa ngimuhang gustong punteryahon. Ginuog ko, di ba pwede mga ginikanan sa...
3: Okay.
2: Bullseye!
1: Holistic approach dapat. Kanabang kung unsa gyud ang pinaka... unsay pinakahinungdan, nga nung niabot sa ingana, kay... mot siguro ba, hindi naka-relate si Junbi, kay wala siguro kay ingana po lang mga bata, ano ba? Wala siguro siya ingana nga
0: sitwasyon. Ay, nasa yung parinti, adik-adik yung pagumangkod. Takpan sa ano, pero tanawa, nakalusot.
1: Ah.
0: Okay, sumbanan na to sa mga kabatanunan na kaya na tayo malutsan pag nakikwarta.
1: Da.
0: Diba? Oh, napay kita magbabalaod, musulti pag kita week, sometimes we can bend the law.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, madunggan na sa mga bata, di ha? Ay, pwede raman tayo na itong i-bend the law, di tanawa ninyo.
1: Mm. Daghan
0: hindi
1: sila
0: tayo makukulong yan kasi mga bata tayo may juvenile act. No. Di ba?
1: Sometimes we can bend the law, sabi ni Bin Erwin na ito.
0: Ben, paano na ako ng muhang liogrong tawanan? Isogrong ang kagasa. Hmm?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong PNP's anti-cybercrime group, nana sila diha, dili sa pagpugong. Di man na sila kapugong, kita maghihapon itong mga ginikanan.
1: Oh, kita
0: ang, ang cybercrime unit, igora man na sila nga musubay sa digital footprint, IP address, pag-coordinate sa Meta. Di ba? Bisan pa maggamit ng suspect VPN o picking account, unta, naanan na sila yung aning kapasidad. Sige lang, ato pa rin kamutan, kaya ma-interview na ito niya ang PNP anti-cybercrime. Kung nga na ba sila yung kapasidad, what if ako nagamit ko o virtual private network, kaya ba nila? Mugamit itong Peking account, kaya ba nilang malocate? Sumaw na ang ito mga pangutanong nun niya. Hindi na siguro kayo, base makadungog na po ng mga kabatong na, di ba niya kaya malocate?
3: Atay!
0: Kita mo nang nakasaha.
3: Atay!
1: Bitaw, kining tanan, nag-resulta lang sa dakong kakulangon sa ginikanan. Mao gina akong pagto dako jud kog conviction diha nga panahon lang unta nato kung ato lang gitrabaho atong part bilang responsible parent dili siguro moresulta sa daghang mga kahadlukang mga butang trahedya man diha anang pagpamusil tungod sa kakulang og attention nangitag attention wala kasabot sa gibati di ba. It boils down sa gihatag nga panahon sa ginikanan ngadto sa mga anak.
0: daghang yung kahit pag yung batikolon nga mga ginikanan. Sa katamad bantay sila mga anak ba? Siguro, I suggest to the government, yung di ninyo kaya pababao ng edad sa criminal liability sa mga bata, please, sa family code, ayaw lang intawon sa civil liability, bi? Criminal liability para sa mga ginikanan, tanawon ta. Diba, kay masulti na mga ginikanan, sige, prisuhan na lang ninyo, ibaba ninyo yung 10 anyos. Diba? Kaya di ba na ito mapriso ang bata? Katropang Ruel na may tulubagon. Oo! Civil liability ra ang tulubagon. Kaya ra, bayaran lang damyos. Walay criminal liability ang ginikanan. Tsao na nimo na. Di magsalig. Kung saan karoon ang ginikanan ay kwarta na ikabayad. Di, gawas doon ang tanang.
1: Lipay.
0: Eh, di banggit mo gusto o ka ng parental guidance. Sige, pabrik balik na po din. Monitor niyo mga anak sa panimalay. Di, yun mo gusto. Busy may katrupang ruwil sa mantrabaho. Di, lagi na rason. Di ba? So, unsa ba na mas maayo? Paobson ang criminal liability sa mga bata into 10?
1: Or
0: pasakaan o patasaan ang silot sa mga ginikanan, imbis nga civil liability, himo og criminal liability.
1: Mm.
0: Kung unsa tong salaog, ipataw dapat sa bata, nga nakapatay, mao'y ipataw sa ginikanan. O, tanawag, tagdi sila musukotong.
1: Hindi magtinarong ka.
3: Atay.
0: Wala na ng ginikanan, nag-iun niya, katrupang Chris nga, sige, ibaba na lang ninyo ang criminal liability sa mga bata.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Selfish mo yung kayo, tinood lang, kanang kita nga ginikanan ba? Di ta makakita og kanang value sa atong buhaton hantod nga di na to makita nga nani impact sila ha. Ang ato lang kanang dali makita ba, pero karon grabe na ang sitwasyon nato, grabe na ang problema nga na-create ani mo nang resort na ta aning mga balaod noon na. Kay kung kaya ra gud ni sa habit lang ha, kung i-correct lang nato ang habit nato, wala na tayong ganing nga problema oy. So ibig sabihin, poor ang gobyerno sa pag-correct sa kinaiya sa matag pamilya. Wala gid siya magtanawan ang aspeto. Kaya nga naman, kanang kining hitabua, gikan man ni sa kapabayaan. Wala gid gitagad ba nga basic gid unta ni siya sa matag kinabuhi nga kung pamilyado ka, muhatag kag panahon sa imong anak, aron dili mabutang sa alanganin ng kinabuhi nila, wala ba ta magtukyan eh.
0: Tama mo sa isa sa mga nakita na kong epekto ani Katropang Chris.
1: Oo.
0: Ang mga maestra mahadlok na magpaubos og grado sa mga bata.
1: Ah, 100 kawi. Bisag di ka lumbasa.
0: Ba, di ka lumbasa, di ta kay bagsak.
1: Wala ka day, lisod po kayo.
0: Pasata ka.
1: Oo.
0: Day on say resulta sa to nasod niya. Ha? Ah. Mupadako tag mga bata ng mga bugo? Sakit kay paminawo ng word ng bugo, di ba?
1: Pero, tinuod mo guna. Bisan ang statistics, nagsulti na nga ang grade 12 na to, dili pa kabalo mo kumprehend.
0: Naliman ka na.
1: Naglisod pa. Ang mga bata noon karon na daghan kayo kanila ang di pa kabalo mo basa. Unya, unsang klase nga, gibadjetan sa gobyerno, dako ang pondo, unya nga nung nag-produce mantag estudyante nga gitawag og bugo sa pipila. Do you think tama ba ang kapalit sa gigilaan nga pondo or daghan na kwarta tungod ana? Subo lang ba nga nanata sa ingani nga punto nga gahuna-huna tag unsay pinakamaayo nga unta man lang yun kinaiya gitoy una ang imong responsibilidad imong gi atiman di na unta maabot pa sa gobyerno pa ang muhatag og lakang nga solusyonan kining problema nga nasinatian sa kadaghanan. Gikan lang sa kababayan, pero wa man gud tay pag-check ani ba no, kulang tas pag-check ang ato aron na grabe yung mga isyu sa kinawatay nga wa pa kasulbaran uja dungagan pagingani na mahal kong Pilipinas, ano na ang kaugmaon nga nagpaabot nimo.
0: Alas 7:55 ang atong oras, so make it 7:56 na sa buntag mga kagalaan. Sa atong pagbalik, atong dawaton ng report ni Katrupang Pilip Bulgario, gumampa na itong mga impormasyon o kung tama ka-interview tag ginikanan dari. Kung sa po'y masulti sa usak ka ginikanan, sa ingaling nga mga panghitabo, ang iba nga prisuho na lang sila kay nagpabaya sila sila mga bata.
1: Okay, karang gibatis kinikanan karon. Ato po nang i-check kung unsa ilang gibati nga na, murag ma-point out nga kita may naikakulangon sa itong mga anak.
0: Na. Ato ka na pagbalik, relax sa muna. Kini kabayan, ito ka na yung Santo Plus Gold. Ato sa palutson ng Secret of Health. Ato makauban mismo. Ang ato ang President CEO, Dr. Melito. Kini kabayan, ito ka na yung Santo Plus Gold.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: maka-ulcer ko.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
0: Santon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
0: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: I kinda like you.
9: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
10: XFM.
11: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
12: This is how we do it.
13: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
14: Yes! Yes!
13: XFL General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback.
15: Ang inyong paboritong